0: Sigid ang enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sa imong lawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasi ka pagtingulan? Kalaman ang abiyan? Mag-DTX 500 ka! Kaya sa DTX 500, ang stress malikawan. Pagkaburingon, malimtan. DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit ka dyan katama. Di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to come. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako. Punubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa nga akong nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
10: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Nga ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, ka glaucoma, mag iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops Ato-ata. Ang iCare Gold Capsule mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
14: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because Virtual Pag-ibig is always present for you. Download the Virtual Pag-ibig app today.
7: Pag-ibig fund, solid kabon.
15: Virtual Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.
16: Sino sa inyo ang sub-sub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Minerals Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
17: Cheers sa barkada nating
18: Night Shift,
17: OT,
18: Breadwinner.
17: Deserve na deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
19: Let's go.
20: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
19: go with the flow.
20: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
19: Charmy!
21: Let's go with the flow.
22: Traffic sa pagbiyahe. Damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang salon pass. May direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto. Sulod lang sa 30 minutos. Malawid na pagpahagan-hagan. Tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, salon pass. Metal salicylate, menthol, co-ferol, acetate, camphor is the generic name of salon pass. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
23: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
24: For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0940, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG-2026-1210.
23: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
21: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
25: It's the best part of the day.

0: Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Bimig Premium, kitang-kita ang galing.
5: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
6: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
5: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
7: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
5: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink response.
8: Pinakabarato nga data.
9: Sa Shopee!
10: May 10% off pa
9: para sa tanan.
11: Supply. For GTI Fair Trade Permit Number FTEB 26290 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
12: 101.5 K5 News FM. K5 News FM.
13: Oras sa K5 News FM Philippines, las 8:14 naman sa aga. Pabalik na mga ka-K5 sa inyong kapanatuntunan.
14: Last and now, final stretch.
13: Last and final stretch. Sa ato naman yung pamparagod. Pero hindi ko malipat, ha? Dinugin dapat kalipatan na nyo sa inyong lawas. Every day, mag-inomgid sang Mighty C ang inyong alkaline, yung vitamin C. Abang ang pinakanami nga protection sa lawas ta. No? Mag-inom ka mo sa Mighty C. Doon nagpilit tanaw. Tabos kami ramon tanaw. Doon nagpilit tanaw. No? Nagpilit-pilit. Siya no, nag-hang on ang amon sa kamera. Pero sige lang ha. May hang time gali amon kamera. Hindi kipay merik. May hang time amon kamera. Oy, by the way, good morning gali kay Ma'am Esperanza and Sodi. Kay Ma'am Gina Borja, gapamatigin na adlaw-adlaw sa arong program sa adlaw. Richel Castri, may mga reklamo bala party sa mga delivery rider. Mayroon mong isa to yan. Dito yung eskwilahan, i-deliver nga kalayo ko, no? Si Franz Michael de Benagracia, kapamati sa aton. Salamat, Kid Franz. Good morning kay Kim Arizona Flora. Salamat. And Christina Abibas. Good morning, man.
14: Kay...
13: Sino?
14: Ma-advance happy birthday, tanay, para sa bukas.
13: Kay?
14: KSS Federation President sang Southern Negros.
13: Okay.
14: Kag presidente sang K5 University. Kagawad... Rodney Tibos. Madibos siya kuno boss.
13: Madibos na sa?
14: Madibos siya boss. Kagawan na ni happy birthday lang da
13: sino. Sige, no? Si Carlos Gula, huwerga pamati sa program ta. Actually, ang pinaginya ka klaro mo ni. Hindi mo ginya pagdepende ang imo sa nga pagpangabuhi sa gobyerno. Kung driver ka, do not rely on government aid. Pangitaan mo pamagi paano na ang ayuda gasulod na kung may krisis ta dapat mo di ba pero kung kada bilog mo yang operation sa imo negosyo isalig mo ya sa ayuda sa gobyerno sigurado
14: disgrasya na
13: you will be disappointed
14: disgrasya gid
13: and for example sa una wala man ayuda mga jeepney driver galikiti damo pa ya pasero mo no and subong ang basta ang leksyon lang yan, Muni. Hindi mo yung pag-isalig sa ayuda sa gobyerno ang imo pagpangabuhi. Kaya kung naman ang imo yung intensyon, intonses, gurugwasang imo sa ning operasyon. Gasulod lang yung gobyerno sa panahon nga dumalang-alangan ka, mapiki ka, especially on crisis like may lupok ka bulkan, may bagyo, ay hindi ka makabayad amortization mo kay bangod isa kabulan, nagsaka ang presyo sang gatong, mal-mahal, may crisis sa fuel. Yung government ba't ang gina-subsidy kag ayuda? But do not expect that every month, bilog ka tuig sa imo operation, ayuda na lang imo sinisaligan, di na yung momo.
14: Because you have to remember that you are into that industry because of business, not because of asking for ayuda.
13: Correct.
14: Di ko ni kayo uho mo kayo gusto na.
13: Oh, halungan mo gid.
14: Halungan mo na yan.
13: Kag, kung nakita mo na, batunan mo na mo. Kung malala na, kag dumabudlayan ka, tapos ang gobyerno mabulig sa imo. Pero ang pagbulik sa gobyerno, ang pananaw ko ba, duwan na din ginatanaw tanga long term. Number one, makapagita pa maging gobyerno, makasupply sa mga modernized jeep na hindi masyado mahal.
14: Yes.
13: Sana. Kaduwa, dapat magpili ka mo co-op leaders ang mga hindi gidya abdik kamotlaw. To be honest, that's the primary problem na galais iya sa management mo.
14: Hindi iskrimador.
13: No, iskrimador. No? Inaan blang basta hindi ya, eskrimahon niya pa.
14: Yari di, ako ni.
13: Ang panawag na siya, Ana, sa Iligay, no? Ano sa Karaya.
14: Ano na siya?
13: Pwede, masing, sige, imo ni, hindi, bukot ako na rin, Ana na.
14: Ana na.
13: Tiko na Ana, kami bukot Ana, Ana pa, Ana ka iba, Ana pagid.
14: Nga, Ana to, Ana ni.
13: O, oh, Anakon.
14: Anakon.
13: Ang pinakagabi, Banakon.
14: Sa pana. Sa pana.
13: Pero you know, tani hindi ba kami kasakit sa inyo balansyago, pero feedback lang sa ato mga tagparamati. If you do business sa transportation, kagaya mo negosyo, isalig mo isa ayuda sa gobyerno, entonces in the morning, ka na
14: nandayon. Even in your life, limutiway kuya kwarta, masalig lang kuya sa gobyerno, kung tagaan ko 2 kilo ng bugas, no, mangita ka kaya diya, mabuhi ka.
13: Now, sa ato ko mga uto, check tali this time, dali kita sa ato naman niya 4 trivia, upod na kay K5, Lori the Explorer, istoryahan natin mga ka-K5, ining parte sa pinakauna nga Pinoy, pinagpanupad sang Concord.
14: Uy!
13: Grabe, ha?
14: Lori the Explorer.
3: Now, ladies and gentlemen, time for photo trivia. Photo trivia.
15: Maayong buntag mga ka-K5! Ini, ang photo trivia kung sa liit, atong hibaloon ang mga butang na posible makadugang sa atong kaalam. Mga ka-K5, kay malubala ka mo kung sino nga Pilipino ang madasig nga nagpalupad sa commercial airplane sa kalibutan?
16: Isa ka Filipino pilot ang nakahimo sa makasaysayan nga record sa international aviation. Siya ang naging una nga Asian airline pilot nga nakapalupad sa Concorde, ang supersonic passenger aircraft nga makalupad sa mas madasig pa sa speed of sound. Ang piloto nga ini, amo si Captain Jose Peput Gonzalez.

0: Tuig 1976, sang napilian siya nga magpalupad sang Concord gikan sa Paris pagkadto sa Manila. Si Captain Pepot, ang una nga Filipino pilot nga nakalapas sa speed of sound samtang nagapalupad sang F-86F Sabre jet. Ang Concord naman, makalupad sa Kapin Mach 2 o kung nagalabot sa 2,180 km per hour. Isa katalagsaol nga tulin para sa isa ka commercial passenger aircraft. Tub-tub subong, si Captain Jose Pepot Gonzales, ang pinakabantog nga Filipino aviator nga nagdala sang dumog sa Pilipinas sa international aviation.
1: Ini si K5 Lori Gamboa sa For a Trivia!
2: Okay, Lori, thank you so much. Si Captain Pepot Gonzales.
3: Kaya ang Concord, kasi una ang Concord, amon isang mga precursor sa mga A380 kag mga kwan bla, mga Airbus ta, no? So ang Concord isang una ang iyan nga tuktok, itsura is na daw do ulo sang pispis nga nagatiko mo na oh. Mach 2 pa lang galing to sing una.
2: Pasilig ka Mach 2 gani, 2000 lang to ya.
3: Twice the speed of sound.
2: Pero ang Mach 3 subong yan, grabe pag
3: inyakit pa. Ang Mach 3, Mach 4 subong ang mga A380-7 subong.
2: Ah, pagpabati mo, why na ya?
3: Why na, pag ang sound jari, di pero why na siya?
2: Grabe, why na
3: siya,
2: no?
3: Galagbagrong. Kaya ang Mach 2 ang twice the speed of sound. The speed of sound is 1,715 miles per hour. Twice of that is Mach 2. Now, makita mo na kisa mga jet ba sa, kaya mga bata, patalasin mo na, kakurit isa sa langit ng jet. Riding andar ya, pero tuto siya punta.
2: Kaya hindi mo na makita.
3: Because that is the speed of sound.
2: Dabi, no.
3: Ang subong niya mga Mach 4, why na? Paglabay na siyang jet, why na siya? Atong ginsakyan niya aeroplano, ang total capacity of passengers is between minimum 98 and a maximum 180.
2: Concord.
3: Concord, 3 stories high. Taas pa na sa building today.
2: Dabi, no.
3: Takot na kayo.
2: Okay, so ama ko mo makapalupad kisa po na yung mga aeroplano, no?
3: Di kay Kwan siya, fighter pilot.
2: Grabe.
3: Maghambal ka fighter pilot, pilot mga K-5. Maghambal ka galip lang ang speed of sound. Dapat ang piloto nakapasar na sa isa ka-examination niya kung tawag na ito, G-force passer.
2: G-force passer.
3: Kaya kung maghirit ng aeroplano, ang G-force, ang aton lawas, may tolerance sa G-force nga hindi ka dali-dali maglalain.
2: Maglingin ulo maglingin mo, magsululo ka ka. Oh. Amo na galing mga training.
3: Amo na ang training. So, nakapasar siya.
2: Naka-training ka galing G-force siya, K-5, hindi ko mabiyahe. Bisa magmalintong, maliswa. Yeah, why kaya kagsuka mo? Ako nga, kung galing training, G1 lang. Kaya nga, adyo tayo lang kalindol-indol. Yan, ma-surrender ko yung salakyan mo. Ang ako na yun, ayaw mo niya, ako lang pa-drive ba?
3: Oo.
2: Kaya kung ako ka-drive, ay galingin ulo ko.
3: Pag ikaw ang driver, ngayon eh, G-Shock na ninguha na niya.
2: Okay. Thank you, Gid Lori, the Explorer, for that wonderful, ha? Ang munang mga trivia nga ginadala ta everyday sa ato
3: naman. Nami, nami
2: siya. This time around,
3: parang labot.
2: Kadugay nga pagsinggitan, pila nakadlaw nga pangayos stisya sa pamilya ni. Nadula ang, ano naman ko
3: naman? Oliveral ka lang.
2: Anong ba ni Oliver?
3: Yang Concord, na, mga hukbong himpapawid na.
2: Oo. Oh.
3: Yang uso sa mong purpose, hukbong pantawid.
2: Oo. Oh. Pero daw dulaon na ni pantawid, subong.
3: Why na?
2: Dulaon na.
3: Pantuan, pamilya na lang.
2: I-check ko this time around si K5 Red Salgado. Iniangot sa kaso sang ginlasak mula sang minivan. Dari sa dalang Lacson. Ginausoy tani because kaluloy abis ang biktima. Kag daw as ipola mula sang tinatawag na ton paginulso on the parts na nakabunggo. O diyo tayo malang remorse. Sa ilunto kung nakulbaan siya, whatever. Pero samtang ginasunod ni una na identify dudang ang salakyang gibaligya sa scrapa na muna to. Kag daw nagagwa ng isa ka senior citizen ang nagamaniyo sa matabo ining insidente. Yan ang report na ka-standby si K5 Red Salgado. Line number 1, K5 Red, good morning.
4: Yes, good morning K5L, John, K5 Eric. Well, ganito nga ang law, ikutama sa ato ni Police Major Elmer Bunilia, ang ato si Ringa Pamuno sa Traffic Enforcement Unit, nga ining drivers ang binibahan ang ara na yasabay syudad, yasang Victorias. Kamanin K5L, John, din Eric, ni John, may ara sa kabudlayan sa pag-usaw, yung sinisigil padulungan sa minibahan, manapos ka naglunta din ang aksidente sa 2 August Congest, pasado alas 12, yasang kaagahon, we're empty para sa sini mga tagpalamati, may iba na wala pa nakahimano, matapos na mabunguan, hiling pedestrian, hindi siyang ginyudyod, kang ginlasak pa. Dras tumagan sa business in, hindi kinabulumanta, mga 100 metros, pag itupan sa iya sinigalawas, ang pisili siya ngati, gin

0: daan, sini pag driver, siyag na tabit, iya nga susukit, iba na, iya nagaduag, iya sang putik, kipim Eljan, kipim Erika. So nagpatigayon sa backtracking operation ang ato siniga ka pulisanti talaga mga CCTV dira sa Maydalan Lakson ini ang ginusisa sa ato siniga ka pulisana tuntup ka na ibaluan na ining pinivan dito gumawa sa mga syudad sa Bacolod nagpadulong sa Maytalisay sila Ibi Magalona kagang endpoint siniga tigit katuan na muna man syudad niya sa Victorias maayulang diri kaman ti very cooperative man ang kapulisan nato diri sa Talisay sila ay Bulona kag Victorias taghatag ini sa CCTV footage kag dito na ibaluan nga dito gib nag nagpadulong sa Victorias ini nga driver sa minivan di kagapon di patita nato din yung mga litrato ginchap-chap ining minivan kagintiturahan sa lain niya kolor ang hindi ini siya makilalaan. Plus, kita may aljan, pahapos pagitarik pagtubot, sila sa tag-iya sa salakyan, gali kaman tikining chassis number, again grinder pagin, para pasigurado nga ini siya, hindi pagin na makilalaan. Kag ang impormasyon nga nakuha pagin sa kapulisa naton kay Sir Bonilla, ining salakyan galitano na makutanin kay Balidjan, kita may aljan, mat tungod sa nagluntad, sa aksidente, suicide nga selling, ang pagbaligya sa salakyan, sa kantidad nga sa pesos na close deal na bakal sa taga-scrapan ining minivan kagtapos ini siya ang kinapagkihat-kihat sa K5 Eljan, K5 Eric.
1: Now, ang pabangkot na itong K5 Red, paano nakalabot sa isa ka churia? O kundi, okay ng scrap niya kay Toyo to conceal. Pero paano na-identify ngayon yung ging scrap, amo gining salakyan, anong mga luwas, sabi ka bago sa napintahan, ang chassis, ang whatever, paano nila nabalaan, gano'n amo gini?
0: Well, actually, if I may aljan, pinaagi sa CCTV na isa yung naguntat kami sa Dr. Victorias, may arapan din sa mga kaikod ang naghambal iya mismo nga nadula ining salakyan at pagkatapos din kuloran. Very cooperative. Actually, if I may aljan, pasalamat pa ng pamilya, sila isang biktima, kay Manti naging cooperative ang pila ka mga tao dala sa Victorias kaya naglupok ng balita sa K5 nakita nila ang itura sa minivan which is familiar man sila actually familiar man sila kung sino nag-drive sino yung termic kikita ng Eljan o galing hindi pa nato na revolve sige on air kag tinito yung natudlo yung kikita ng Eljan may mga party dira like may sticker dira nga baby on board kag tapos yung mga linya sura yung sa salakyan kag ang ulo sa multicam kuri kami di ba na guti amugin na ang isa sa mga nagtumod din nga amugin na siya nga sa lakyan ng Kipin Eljan kag I guess may mga katakman nga nagambal bala Kipin Eljan may naglapos amun na kung daang ati ini siya natumod din kag ati ang nakabakal man si Kipin Eljan at man nga ti pagdulong din sa akong sap-sap na kitpinturahan ko lang nila in ang good to tea mabaligya yung man ka K5 Eljan ka K5 Eric. Pero diri kay Rivera Jan ang nagagawa diri karon sa investigasyon sa katong sini ka kapulisan isa ka citizen ang nag-drive or ang responsible sa nito pag hit and run sa isa ka lalaki pero madamo ba naghambal nga do ka budlay man para sa isa ka citizen nga nagahintang 70 sa is anyos nga mag-drive di diri sa kulod plus pasado plus luksis sa kagahon kag makapadalagan sa dasi gikan diri sa Bacolod kan padulong naman iya sa mga syudad iya sa Victorias pero galay ka tikay na ni Aljan kinirari ko na muna siya ginatudlo sa mga mata posibly pati masisyaman eh pero galay ka tingin mata
1: pero pa but siya ganoon ang tupad balay nila mga kaingod familiar sa salakyan that will be the one point nga gusto tay Claire ikadua daw nangin mila dako ka questionable nga wala ba problema itong salakyan gina-service pa gani nga do ka timely sa maglupok ini ka balita atong salakyan dula.
0: Amo gina isa
1: anti siya madula na balaan ni lagi pintahan anay liwat nakita pa lagi pintahan liwat tao.
0: May mga nakakita kay Tito Mel Jan nga ini siya gipinturahan kag kibot pala sila gani kag chap-chap ni Tito Mel Jan eh. Familiar kag sira kag hindi na man actually ginagadlaw nga gina-drive inang salakyan madamo man sa mga tao nga nakakita kay Tito Mel Jan sa nasambit niya kami ni Pan plus panadaan nga ti yun on air na to, ganyan siya lakyan nagpadulong sa may norte na bahin sa Negros Occidental. Dito, minsan naman ang pila ka mga nakilala sa lakyan na daw sa kay Kwan Mana sa taga Victorias na taga barangay amo na tingin tingin sa mga request man yung tanawtan awa mo na atin abugid kay KML Chan
2: kay Pibred. Kung 76 years old ang tag-iya sang salakyan kag ang ga-drive sang salakyan, anong ginahimo niya sa Bacolod alas 12 sang gabi, halin siya sa sur nga bahin going to norte? Gaano siya dire? Nga ang disuras na para sa senior citizen niya?
0: Well, actually, kakita niya dyan, mo pala karoon na ginapadalban sa katon, sinin niya kapulisaan kung nga nagpalakalabuti sa Bacolod. Pero, ang inisyal ng informasyon ka nakuha natin,
1: kasi may gimbisitahan ng himata. Oo, kung ano ah.
0: That time actually Kimel Johnson o sa kay Police Major Budilia ginatinguan ini nga ibaligya o indispose siya ng salakyan kay Kimel Johnson eh. Ibaligya ini siyang salakyan o galing kitinatimingan mo siya kagabiga ini siyang nakabunggo siyang isa ka lalaki na sa may dalalakso na kay Kimel Johnson eh. Amo ring informasyon ka nakuha naton.
2: Kagred, Red, daw medyo nakuha ng tanong, medyo na intriga lang tas ng gamay. Nabungguan niya ang lalaki ng bata sang kilala ko gid ni sila, kilala ko gid ni pamilya ang biktima, no. Nabungguan 32 years old na ning nabungguan, meaning of legal age na, no. So nga ang nabungguan siya din siya sa tunga sa sagdalan, gatabok siya, waya gid nakita.
1: So, hindi ba siya ubog?
2: Hindi siya ubog. Nga ang nabungguan siya. Oh.
0: Well, actually, kay Vel John, mapanakarot kay, actually, nagkaon naman sila Roskildo eh. Nagtamok ini sa dalan, sa iya sininga pagtamok, ang kwan na rin, kinagasuksok sa sang itong gamayo kay Vel John eh. Wala sa mga iparahan. Although nga pinsan, nagman pro galing, kasi kung mag-edad ka lang mga abo na senior citizen ka, ba siguro wala mga iparahan, kaya ba sinatuyo naman mga abo na oras tumabok. Timing man gato, kining biktima, kang dito, gina na nadala sa kakitim Eljan. From galing ka man tinis ka, pa sinusitizen ka, makamatsag ka na nakadong na naglagapo.
2: Pundo ka eh.
0: Sa lakyan mo. Pinaglanon mo, hindi ka magpundo ka kakitim Eljan.
2: It's either mapundo ka or makanto ka sa nearest police station kag dito ka mag-surrender ka, malun mo naka-ipet ka dito, na-aksidente ka, wala ko nagpundo, kaya di ba si kung malaskaran ko to. But, iti, kung matuod, ini nga taguon mo, iya, lain naman eh. Pero K5 Red, K5 Eljan, ang panawag sini sa inabugado is mga circumstantial evidence nga amo lang na. Why pag-iya sang hard evidence nga siya gid ang nakabunggo? Amo lang ang issue na.
0: Ay pagkatapos ko siyang aksidente, siya K5 Eljan, may isa nila ka-concern si Ben Man, dala sa lugar, ay sumakay, gilayon sa iya, sinigasigol ko rin si Klopo, nangyak si staff yan. Naglagas pa siya, tuktok dala sa may tumangan sa isa ka-hotel, malapit dala sa provincial park and Lagoon. Nabibiwan pa, ang nakita niya, willing to siya, sila maging witness, K5 Eljan, K5 Eric.
2: Tiwin din ang video niya?
0: May duwa ka lalaki. Noong hindi nagin siya silagon sa iya, sinig Juan ng video. Pero makita niya, talagang kay Merrick, duwa ang sakay sa minivan during that time matapos na nagluntad inig aksidente.
2: Na.
0: So, as alleged, may isa ka nagasuksok sa kano and then siya wala nagasuksok sa kano makita niya dyan.
2: May na kumakuha ang video?
0: Ay, actually, do sa pagkakwanda kaya kikita Merrick, medyo hindi klaro sa iya sinig ang video, pero ara yung padala na kaki 5 Eljan na kikita Merrick. Gamay na nis, actually, ginagulumanta, mga 15 segundos na manigiya sinig ang video, dila ginampi sa mga tumangan sa probinsya ng Capito Laguna. Amo na, ang kikita Merrick, ilang video, ipadala natin, gika na siya sa isa ka lalaki yung concerned man kaya magti naluoy na sa gawin sa nakamukto sa biktima na nasakan kasi sinisang driver sa minivan kaya kay Pemel Jan kaya kay Pemel Erika.
1: Sige.
0: So, muna sa video
2: Arabi, tanliog tabitan, liog tabitan.
1: Ara, tarunta.
2: Arabi, tanliog tabitan. Exclusive ni sa aton sa K5. Tanara, tanliog kubitan. Aging galagas to, no?
1: In?
2: Ari, na, sige. Oh, roll tape, tira. Tira. Ah, hindi niya mutan.
1: Ang
2: video,
1: isa.
2: Video rutan, magulang yung padalan. Ari, muna. This one. Hanot. Ari, sa real dyan, no?
0: Although ting sa video, direkto ko kay 5
1: Eric. Hindi ba sila kasunod lang din siya kay nag-live video, guro niya ang kwan?
2: Ara siya, oh. Ara ang silakyan.
1: Blurred, hindi mabasa.
2: Hindi mabasa. Naara bitan di pag-stretch. Sige bitan.
1: Kasig. Naka-video na ni Guru Slaya. Nasundan nila ni. Di ni nga porsyon.
0: Hindi
1: nakatapos na sa Bunggo.
0: Oh, tapos na lang sa Bunggo, nagpalagyo na rin siya eh.
2: No, te, nga wala kayo malabot sa motor raw.
0: Well, amo pa na gano'n siya kayo sa Bell Jolly.
2: Hinay mo lang niyang cab ni gagamay.
1: Hindi
2: yung
1: dasig ang bana, mag, bisan man 2-5 kang gulo, kurita niya pa ganina.
2: Amang niyo, dasig niyang motor yun eh. Ano mo, amon isang motor mo rin eh. Oo, ano, dasig siya na, huwag mo yung malabot ah.
0: Yan, man siguro, wala kita kamalo kung ang hilatin ninyo, kwan is ma-identify ang salakyan kung sino nagasakay.
2: But anyway, identified na nga puti nga ban, until now, dagin sa bit ba niya dito sa PNP? Hindi ni Rako to? Ay pag-iapon tong Rako to?
0: Actually, sa Rako, wala lang kita update, but sa investigasyon sa kapulisan sa natubo, dagin ba niya kung sinong driver, KPL.
1: At very good, pisa nabi si Kuya Buni, si Sir Bonilla, eh, no?
2: Ako na muna kilala naman ang driver, positive na gidya.
1: Senior citizen?
2: Ati okay na na. We hope nga matagaan ng hustisya. Pamilya.
1: Hopefully madakpan na. Surrender na lang tayo.
2: Ay, kung ikaw
1: gaman. Thank you, kid. K5 Red. Kay Tawgan naman si Engineer Tambanillo.
0: Okay. Sa muna, ang ating sinig malita kami dulong sa programa ka Forum de la Scramblo, sila dulong sa ating sa Power Trio, ng ating sinig DTX 500, Mighty Sig, at D3 Mayo, at ating sinig DTX Beauty Soap, at DTX Topimic, nakakapika na, nakadetox ka pa. Kapun si Patrol, K5 Vincent Curalde, ako naman sa K5 Red Salgado, para sa kapyon ng balita, Servisyo Publiko, Pagkalingawang Saragros, K5 News FM.
1: Sa aton nga mga tagpalamatik, ergupod karong adlaw, may isa ka Amerikano nga soldado, no? Okay. Nga gambat. Kaya kung gusto mo nga mag-ilis, you want to change the world.
2: Okay.
1: Change the world. If you want to change the world, kipaibitan ng kanok, doblang idol ko. Atong Tito Kumlatan.
2: Tan Tito ni...
1: Ang Tito Kumlatan nga soldado nga nakakalo, tubla.
2: At tubla na gambal siya ngay panuble, ito na siya atong tan.
1: Oo, tubla Tito Kumlatan, basi ulipat ka.
2: If you want to change the world,
1: di na to demand,
2: change no, yourself. Ano niya?
1: If you want to change the world, simple lang gani ang iyaya nga panugyan. Ay, though I di tanaw, hindi ko na siya makita.
2: Ari di kita ko sa, aran sa aton GC tan.
1: Ito bilang gato, gambal sa microphone tan, sa podium.
2: Sundado, may kalo pa to sa gani.
1: Gapon pa niya. Be. Ari si Mig Zubiri. Amo ni Goryo. Be?
2: Kita ko na di.
1: Ari na.
2: Ari siya, hanggang teleskopyo, tan.
1: Ano may tumitom nga video, tan?
2: Okay.
1: Ang may tumitom nga video, tan, muna na. May sekreto, tan, ay pamati, higit ka mo mga kabataan. Anong sekreto, if you want to change the world, dalom-dalom, tan, sige, tan, sige pa, tan, nan, that's it. Okay. Pamangkot ko sa inyo. Okay. If you want to change the world, anong imuon mo?
2: Question.
1: Yan
2: ka. Itanin din ay pag-reply ha.
1: Pamangkot kami.
2: May question si K-Pibel dyan. If you want to change the world,
1: anong imuon mo?
2: Question mark. Oh. Anong imuon mo?
1: Abi. Tiban masiling nga ti. You have to start it within yourself or whatever. Abi. Sa mga ano ta, kung ka pabati ka mo, pamangkot kami ni K-Pibel.
2: If you want to change the world,
1: What will you do? Anong imuon mo? No? Abi, ready ka mo, no? Sa mga kabataan da, sa mga nanay. Abali lang ko, no? If you want to change the world...
2: Blank.
1: Hindi ba blank? Ano, blank? Blank.
2: Yan na nila pala. Kasi yung liberal kalama, kumintang ka naman
1: yun. Yung liberal kalama. If you want to change the world, blank. Hindi yung black nga ito, ma. Black nga kamulabagan, ma. Ari si Kenneth Yonko, siling niya. Ambal, ganun lang. If you want to change your life, you have to change your mind. Dami manok, dami pabatiyan, no?
2: Hindi ko. Daw, kwan siya. If you want to change your life, you have to change your mind. Siguro, mga namin, ang gusto ko pagpastan, if you want to change your life, you have to change your mindset.
1: Mindset.
2: Kaya ang mind, hindi mo na yung
1: hindi mo islang, you have to change your mindset.
2: Muna, gurong
1: English. Si Romeo Incarnacion, si Kuya, siya change all politicians.
2: Isa pa na.
1: If you have to change the world, change your bad habits. Siya na. Damo, no? Si Ling ni Romar Duran, if you want to change the world, kill the crooks.
2: Nami man.
1: Sobra pang
2: si Selmong Bay niya, if you want to change the
1: damo sila, damo sila.
2: Change your position.
1: Ha?
2: Change position ka lang.
1: Oh, if you want to change your world, change your date. Yung date, alay.
2: Pagambal mo nga change your date.
1: Ang date bala ko di. Subong pizza.
2: Date sa Rilob, laya.
1: Rilob?
2: Oh. Yom yung home si Shalina, Bridget Nombre, sa ino ba, ano? Oh. Dayseng.
1: Di, abot ko pa bang kutol mo si Inday Jeanette Mangaw, siya ganito, Jasmine?
2: Si Jasmine, ito na pa-picture siya. If you want to change the world.
1: Okay, amo mo na 'yung pamangkota kay dads mo.
2: Kay Jasmine niya, if you want to change the world, don't change your pizza.
1: Oh, okay.
2: Kasi may date man mo.
1: si Ma'am Gina Bora.
2: Ano 'yun? Yeah,
1: sige, yeah. Change yourself. If you want to change the world, you have to change yourself. Oh, sadya sila, damo sila di gambalo. Kapamang, damuhan nyo, wala kay...
2: Damuhan nyo kay pakita naman.
1: Ah, iya ni Tanya, if you want to change the world...
2: Hugot niya.
1: Love. Ako na mabasa.
2: May paigot pa na. Aring iya ni Tanya nga sa bato.
1: Basahon ko ni Kipay Barek.
2: Oo, basahon ni Nami. Ini paigot ni mo. Are. Here is the answer of Ethan James Sarmiento.
3: If you want to change the world, love deeply, forgive freely, and never stop choosing kindness. Sometimes, the smallest act of love can make the biggest difference.
2: Itan.
1: Amen.
2: Ang imo subong nga paminsaron, tungkol sa TikTok nyo per mini boom, nalakman ka na gid niya, Itan.
1: Hindi, importante ba kay scream ta? No? If you want to change the world, pray to God. Siling ito.
2: Si boom,
1: upside down the world. No? Change the bad habit. Change the toxic people around you. Tumana.
2: Pero Omar Duran, if you want to change the world, pray to God.
1: Yan na.
2: Ginaburhaya, change the toxic people around you. Sina ni Ma'am Esperanza Julia, if you want to change the world, change the ways of government officials.
1: Aria, gusto nyo makita nung sabat?
2: Aring sabat
1: to. Sina ni Arthur Alcalyartan, be transformed by renewing of your mind. Transformation dala na. Doon na mo subong masayantista niya.
2: Ano? Shalina Bridget Nombres. Naginubahan eh.
1: Okay.
2: If you want to change the world, start by changing your attitude. Char. May char.
1: Si Papa Tons nag-intra. Papa Tons singyaw. For things to change, we have to change. For things to be better, we have to be better. Kita mo si Papa Tons. Si Lisnat ang gusto yung maglagaw di sa ato. No? Sige ma'am, lislagaw lang diya. Si Jiao magbano. If you want to change the world, change the Senate.
2: Okay, bumiya ko no. If especially when your crush replies.
3: If you want to change the world, start with yourself, especially your attitude when your crush replies.
2: Ay, ganyan siya. Ito na, mungkin. Si Sir Hel Benitez.
1: Ano ko nang bala?
2: Ensuring no one faces starvation, homelessness, and fighting squad corruption.
1: Arina, i-play na. Here we go.
2: Okay. If you want to change the world.
4: Start off by making your bed.
1: Liwat.
2: Liwat.
1: Larga.
4: If you want to change the world, start off by making your bed. If you make your bed every morning, you will have accomplished the first task of the day. It will give you a small sense of pride, and it will encourage you to do another task, and another, and another. And by the end of the day, that one task completed will have turned into many tasks completed. Making your bed will also reinforce the fact that the little things in life matter. If you can't do the little things right, you'll never be able to do the big things right. And if by chance you have a miserable day, you will come home to a bed that is made.
2: Correct.
4: That you made.
2: Correct.
4: And a made bed gives you encouragement that tomorrow will be better. To pass SEAL training, there are a series of long swims that must be completed. One is the night swim. Before the swim, the instructors joyfully brief the students on all the species of sharks that inhabit the waters off San Clemente. They assure you, however, that no student has ever been eaten by a shark, at least not that they can remember. But you were also taught that if a shark begins to circle your position, stand your ground. Do not swim away. Do not act afraid. And if the shark, hungry for a midnight snack, darts towards you, then summons up all your strength and punch him in the snout, and he will turn and swim away. There are a lot of sharks in the world. If you hope to complete the swim, you will have to deal with them. So if you want to change the world, don't back down from the sharks. Over a few weeks of difficult training, my SEAL class, which started with 150 men, was down to just 42. There were now six boat crews of seven men each. I was in the boat with the tall guys, but the best boat crew we had was made up of the little guys, the Munchkin crew, we called them. No one was over 5'5". The Munchkin boat crew had one American Indian, one African American, one Polish American, one Greek American, one Italian American, and two tough kids from the Midwest. They out-paddled, outran, and outswam all the other boat crews. The big men in the other boat crews would always make good-natured fun of the tiny little flippers the Munchkins put on their tiny little feet prior to every swim.
1: But somehow these little guys... Okay, ito na.
2: Grabe na.
1: Kung gusto, ang rationally, if you want to change the world, himusa ang imong tulolugan kung magbugtaw ka. Kaya kung lain ang imong sitwasyon,
2: pagpuli
1: mo, hipid ang tanan.
2: That's the rule number one.
1: Sakto man kay Pabalik, no? Because, paano mo ma-achieve ang goal mo sa kanlo kay pagbugtaw mo, ay mo ganito dito mo himusa ang imong tinulugan, no?
2: Rule number one ni kay Pabalik na.
1: Galing ka?
2: Make up your bed.
1: Tingala ko nga kadakanto ko to si imo. Ya, do pinalansya ng imo nga mga ulunan.
2: Kinankwa gina. Si Gina, yaga tulog pa na nga. Kunya nga side of the bed. Himos gina.
1: Siling ni Berto Gakit. If you want to change the world, start with your wallet. Because apparently, it's the only thing that never changes.
2: Disagree.
1: Bimo may ako bibago ko na.
2: Oh, no, no, no,
1: if
2: no.
1: You want to change the world, oh. Please return my motorcycle key.
2: Ay, siya pero di siya ganito man.
1: Ipinakapulo to. Ibalik nyo lang ako kung motorcycle, motorcycle key.
2: Maguhon to na. Ano parang na daw ko tabol ng mga
1: ano,
2: Mandela.
1: Ano,
2: if you want your life to be good,
1: good,
2: avoid being miserable, return my motorcycle key. Kung gusto mo magtanaong ka magtadlong kabuhi mo, kay hindi man miserable, ibalik ang yabi sa motor ko.
1: Gingkuha. Gibili ko ng motor, ang yabi ko sa motor ko daw, sa grayo. Kamulang kami ako damo sa ski road, eh.
2: I remember about that kahapon, kay Pebel Jan. Oh. It's a very, no, the other day. It was a very funny thing. Listener na ginaton, and she's a relative of mine. Na again namun sila sa mall. Again namun sa mall, galalisa yung mag-asawa. Balo kayo nang nalisay nila. Hindi nang taging parking slack yan, taman. Hindi sila kabalo.
1: Butangan mo remote. Kung sekreto mo na, kung dumdamo kayo sa lakyan, tumukon mo nga lang ng slakyan mo.
2: Silingin ko sa iya. Likod din yung parking, ako. Ngayon daw, Triman, likod sa asawa. Ngayon, hindi ah, dito ta sa piyak. Nagdunluan na, likod para matapos na. Saka ta sa babaw, kag pindutan yung lang remote kay makita mo nagsigasiga auto mo na. Ahay kay Pebil diyan, why nila makita ang slakyan ko di. Away na kadumdum ko ningin parking. Tinyabi ni kay Pebil diyan ay sa motor. Kung sino ka man yung mga dwindi, pispeso kung sino ka. Iuli anay di kung gusto mo tawag ka buhi mo. Kaya patawag na siya sang manog pakot, manog butbot kag may dala nga kandila.
1: Yeah. Sa piyak kabahin mga gagay tapos na ta pala magkutana if you want to change the world, sini ni Ma'am Gina Bora.
2: Make your bed.
1: World. Kung ma-meet ka personal, sir. Muna ko nung gusto yan.
2: Ay, isa pa na.
1: Isa pa na. Well, this time, kagi pa very quick, kupod na ton ang Negros Power Corporation or NEPSI. Si Engineer Atambanillo may kupod ta because we have this information that wala, there will be outage.
2: Kag daw pahog, wala nga may power outage. Buwas nga matabo.
1: Patag tani mayo kay
2: para mabalantan.
1: O may mga post abi sa social media kay sa patalang whatever.
2: Patalang.
1: So para maintindihan tari sa linya tang taga Negros Power Corporation Engineer Atambanillo. Engineer, good morning.
2: Morning, sir.
5: Good morning, sir.
1: Yes, Engineer, mayong aga gid sa imo, no? Good morning. Okay na. Tunog kami na ni Kipay Eric sa imo.
5: Yeah, oo.
1: Okay.
5: Klaro man, klaro na.
1: Si Kipay Eric may pabangkot because nakitaan niya subong sa mga posts sa social media. We want to be clarified. Parang tawa ka prepare man kung tuno kung hindi. No? Sir Eric, may mga post about
2: May mga post sa Engineer Tabanillo nga may dalagko kuno nga mga kagmalaba nga mga power outages that will happen tomorrow until Sunday ang Negros Power. Hello, Engineer.
1: Engineer?
5: Yes,
1: sir.
5: Yes, Dan. Oh, ano to, Dan?
1: Ang pamangkot ni Sir Eric, nga may ara kuno matabo nga power outage nga malawig, no? Starting tomorrow until Sunday. Would like to confirm that?
5: Yes, may arap na scheduled nga rehabilitation work sa Saturday.
1: Okay.
5: Kasi this only portion lang ng Borgo sa feeder.
1: Okay.
5: Hindi siya clean na nga muna kalapad. Okay, aray lang sa may Borgo sa feeder 3. Diras may 6 a.m. to 7 a.m. Kaya kita nga 1 hour lang na meron ng mga 12 hours. So ang 12 hours then, na may naling portion. Linta may Golden Gate Hill Subdivision sa may Alangina, Papar Alangilan. Pakigilin sa may binog na Alangilan. Wait. Around 6,000 customers ang affected.
1: Alangilan lang.
5: Rehab
2: po. Siguro hanggang
5: ano? Isa rin sa dyan sa ato niya, schedule niya, pagpaniwa sa ato niya rehabilitation.
1: I see.
5: So, mangigis kita to sa mga daan niya. Alam, break, ang lang sa sandatko, insulated niya 3-wire nga conductor. So,
1: okay,
5: para na, mula mo idira na porto sa nalangilan, dapok ito kakakuyan.
1: Okay.
5: Kung hindi mo na siya maisla ng walang bedra, amo ni siya ang saming nga nagapos ang dot off dira at pabawis mo sa nalangilan.
1: I see. So at least normal ah. Ang okay, niya, gamay nga portion lang ah. Gamay nga portion na medyo lawig, 12 hours Alangilan area.
5: Yes, Alangilan area. Kung may aram ang natanggitan ng oras sa oras, amo ni kung may ating da Rosario, ating da Costita, Pinayaon, sa may Granada Heights, sa may Police Station 5, Granada.
1: Dala siya rito, Heights?
5: Niya, may gusto sa
2: Charito Heights, sabi?
5: Amulang yung higuyas ang tag 1 hour.
1: Ah, 1 hour ah.
2: Okay lang
1: ah. Okay na yung 1 hour. Importante yan nga 1 hour. At least kabalo sila ah.
5: 6 a.m. to 7 a.m.
2: Okay man bugnaw na.
1: Okay man bugnaw pa man ang panahon. Engineer Tabanillo, sir, on the other hand, pagka Sunday, sir.
5: Pagka Sunday, niya naman na po yung sa nga yung sa mga video feeder 2.
1: Mandalagan.
5: 6 a.m. to 6 p.m.
2: Nawig ba?
5: So, ang mga 2050 na consumers na kapitado. So, mag-recontacto kita sa primary line, it's lang naman sa 3-wire. Na mga, this is about mga 1 kilometer na halabaon sa linyang Islanta.
1: Okay. Sige.
2: Ate, okay.
1: On the other hand, engineer, may ara ka.
5: Ang apitado, ang apitado, ang apitado, ang apitado,
1: sa
5: ang apitado, ang apitado, ang apitado, ang apitado, sa Don Mariano, Dr. Luis, may Pampatsili, Kawayan, Pinya, na portion ng Villamonte.
1: Villamonte, okay.
2: So, dito lang aside, ah.
1: May ara na porsyon sa Villamonte. Sige. Ato, engineer, may ginchat kami na sa imo sa Viber mo at oblang nagahilay nga poste basi magaan mo man yung atensyon na. Kaya bilakad lo, basi
2: matumpa na damla. Para isang lang kapag-roll
5: out? Yes, ipalo ko lang kina-forward na to namun.
1: Midalya to, sir, no? Midalya.
2: Midalya Milagrosa.
1: Midalya Milagrosa, Villamonte. Ah.
5: Sa Midalya.
1: Oo. May sulat manggalis lang sa inyo da August 6 na padala man sila sulat. Basi kung magaan man nato na tension sir ha, para malikawan tang disgrasya pila kadlaw.
5: Sige, Sir Gay, i-follow up ko lang. Sige, I think that schedule na nila.
1: Ay, may, very good.
5: May gina-plotting nila ng schedule sa mga request na hindi lang sila. Like,
1: sige. Timuon tadi sir nga partnership ah. Kung may mga reklamo ipalabot sa Amundi kag kamong concern palabot man amon sa imo dayon. Practice magaan nyo man attention kag ma-check ang veracity sa reklamo. Ha? Amo nang partnership sang K5 kag Mepsi ah. Sige sir, Engineer Tabanillo, thank you. Salamat gid sa tiempo sir. Salamat gid.
5: Thank you man, nagbadaw man nga salamat.
1: Nabatian si Engineer Tabanillo. Amo na dapat abi kag K5 Eric. Kaya parehas kita tanan in the line of public service. Oh. Sila ya utilities for electricity, kita ya public service, nagadri ang masa nagapalabot kisa sa ila concern.
2: Oh. Di maitlo, at least naglaruhan. Collaboration. Kaya viral eh. Kaya nga may mababaron out dito. So may iba nga mga
1: doblat. Dumakulbaan. Kaya sila mo doon power outage. Kaya doon wala ya kulang sa power, kundi nga may maintenance. Gamay lang ganyan ka porsyon na lang ilan lang ipaberik.
2: Kagkada adlaw subong sa makulod, may aragin man tayo rotational brownout. Halin niya sa NGCP.
1: Okay. Na, sa ligad okay.
2: Niya may 2 hours diri, 1 hour. Di daw rotational bla. Because right now, sa prangkang istorya, may pagka-red alert ang NGCP ta subong. Tungkol nga may doon.
1: Kag subong galing adlaw, while we are talking,
2: sige lang.
1: Tinigto niya sa ding ngayon ang Balma, STI.
2: Oo.
1: Managtag ang first lady dito sa 10 kilo ka bugas.
2: Bugas-bugas, ito lang nanay.
1: Oo. Okay na lang. Very good. Baka tilaw, bila ka pabila ganito, 2,000.
2: 2,000 nga bugas-bugas.
1: Mga 400 kasako. No?
2: Okay naman na.
1: Oo. Bisan pa paano nakatilaw sa mga programa sa gobyerno? At
2: hindi 2,000 ka pamilya, subong, hindi na
1: maglaminga. Nabay tagpulo ka kilo nga bugas.
2: Hindi na sila maglaminga.
1: Tis kung magduwala ka makumilog, mga isaks man na subraman, duwaks man naman.
2: At least makita naman tato na mga hinablos nila ni Kap, kung hindi kagawa, dara naman dahi.
1: Hindi natural lah. Pero naman batienta, ang daw dako chance, daw mapuspon ang eleksyon, bago sa kadama ko sa bill subong sa Kongreso.
2: Cheryl, dyan hindi lang pagulpiha, kasi kay Pebred ka pamati.
1: Hindi, joke ko lang niya, kay Fred. Matayol niya ang eleksyon, kay Fred. Pero galing ka mula na, Mayo ko madayon. Kasi nga, ang eleksyon madayon sa Mayo. Mayo man hindi. Mayo man madayon.
2: Niya kay Mano Bember. Tiangalan niya lang, no?
1: No?
2: No, Bember. Pilapit-lapit na sa sangre, member.
1: Remember.
2: No, Bember.
1: Ikaw, amo na ginambal.
2: Let me go ahead, Tayarad. May go ahead, Tayarad.
1: Sa ato naman, yung mga kautunan go, po sa mga lado, may naging tachampo, kita na itang Monday, pero may tugon kami ni Kaki Pabering. Sa mga panahon na mayara kita sa nahimo ng mga butang, hindi man natin hungod. Kangay sa aksidente sa dalan, dapat hindi pagpalagyuhan. At tubangon ng responsibilidad, bangod kun sa aton man matabo ina basi ang aton pamilya hindi man matulogan. Another day,
2: another FDLP.
1: Sa pangalan naman sa aton CEO and President Dr. Emil Uy, opod si K5 Rainier Alcantara and Ethan James the Sleeping Sarmiento. Podban kay K5 Rods Palma at manager Colin Cubia and Jean Chatita. Ako si K5 Eljen Castaño.
2: Ako naman si K5 Eric Tenerife.
1: Para sa Kampyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Bye-bye.
6: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monalorin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
8: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit-sakit ka dyan katama, diyan ba siyang tiyo ko? Tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang kit sa
7: ako tutunan.
8: Salamat sa Mighty C.
7: Mighty C.
9: Mabaka sa mga butika.
7: Mighty C.
9: Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
7: Mighty C.
9: Mabaka sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako. Kung sabog nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
12: TTX Coffee Mix.
13: O baka sa mga butik.
12: TTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang TTX Coffee Mix.
12: TTX Coffee Mix.
13: O baka sa mga butik.
12: TTX Beauty Soap.
15: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
12: DTX Beauty Soap.
13: Mabakan sa mga butika.
12: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Elaine. Ako, gidang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
12: DTX Beauty Soap.
13: Mabakan sa mga butika.
16: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
17: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
18: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
17: Ka! I-shoot na ga!
19: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
19: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
20: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh. Available now.
21: I-Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I-Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin papaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-I-Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I-Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I-Care Drops at ang I-Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha. We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrente cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Roja City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Impormasyon sa ika-ayon.

0: Sa Voice Lueta, Kevin Bigay, impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Gene Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Good morning sa tanan-tanan. Greetings of peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabayang paghidait, pagpakamayo mangin ara sa aton tanan. Good morning sa tanan-tanan. Kag informasyon sa ikayong lawas. Inigin design para maghatag sa inyo sing mga bagay-bagay, na mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan, kag mga suplemento nga adlaw-adlaw naton gamiton para kita maging healthy. No? I-remind ko lang kamo permi ining aton DTX 500 dapat adlaw-adlaw maging party sang aton kabuhi. Of course, dugangan ta sing mighty C, ang alkaline nga vitamin C, kag ang D3 Bio kag Clinica Spore Biotics. Ang pinaka aim or goal naton para kita maging healthy. Good morning sa tanan. Upod naton sa aton nga programa si Brad Paul. Ah, hindi sa gusto tawagun Jean Paul Hineroso nga kompletos ricados. Daw nami blaya spiritually inclined kag maayo na, no? Brad Paul mayong aga kag Sir Boy Sulweta mayong aga. Ah? Nga aman.
2: Okay. Kay gina off da. Oo, kay daw na gina off. Anyway, siling kunid mo na mag-inom di tribayo kay galipaton ka na engineer. Daw problema mo ang hindi ka man gusto tawgon nga engineer Uyabay.
1: Uyaban,
2: no? So engineer lang.
1: Okay.
2: Honorable kagawad sang barangay 35. Istoryanta karon ang colorectal cancer.
1: Mm-hmm.
2: Mga balatian sang Pinoy nga pwede gini tani malikawan mo.
1: May ex-president kita nga napatay sa muna.
2: At colon cancer. Si Cory Aquino. Sige, kagdamo pa engineer nga mga may problema sini. So ang aton di is prevention. Paano talikawan ang makatalagam nga colorectal cancer or cancer that involves your colon and your rectum.
1: Okay.
2: Anywhere. Dira magtubo is called colorectal cancer. Good morning, Sir Boy.
3: Good morning, Brad Paul. Good morning, Engineer Alba. Mayong aga sa itong mga suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalangga, Tangas Lolabs, and KSS supporters. Good morning, gabay pa kampiyon ng lawas kay naka-DTX 500, your ultimate cell protector. Kung gusto niyo hubin ang silula para hubin ang lawas kay kansura, mag-DTX 500. No? May kampiyon man ikaw kung magpanubos ang ginatawag nga blood sugar naturally kasi this is a food supplement. No? May ampalaya extract that lowers your blood sugar in a natural way. Kung gusto mo i-boost ang imo immune system, mag-Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sa ato lawas para makabato. Ha, para makakontra sa mga ginatawag ng mga invaders, mga mikrobyo nga gisulod sa aton lawas kag ma-check man ang mga anomalies sa sulod sa lawas sa aton immune system. Kung adlaw-adlaw gainom ka sang Mighty C, the alkaline vitamin C ang paaman, gamat-amat puting skin, kampiyon ang quality sa kulayo ka sa wrinkles, kay rich in gapataasin sa glutathione level kag collagen level mo. And of course, para kampiyon ang mata, mag-Eye Care Gold. Ang Eye Care Gold is a eye specialist food supplement, no? That basically helps to maintain your 20/20 vision or mapalayo ka lang sa ginatawag mga eye diseases caused by oxidation. Inipang ni Eye Care Gold puno ni sa ginatawag na bilberry extract, vitamin C and vitamin E that works together in preventing eye diseases and eye what you call this mga problema sa mata. Palisan mo na dayon sa ginatawag nga eye care eye drops, no? Rich in hyaluronic acids that help relaxes your eyes from a tiring day. And of course, kontra mikrobyo, no? Kadalasan trangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Kag gusto mo dali ka mag-ayo, mag D3 Bio.
1: Okay, proceed na kita, no? Sa aton nga topiko subong, colorectal cancer. Ano ba lang mabulig sining aton DTX 500? Brad Paul!
2: Engineer, according sa colorectal cancer survey ginimo nila,
1: uh-huh,
2: upod ang Department of Science and Technology Health Technology Assessment or DOST HTA Council, no? And the Philippine Cancer Society. Naka-arrive sila sa isa ka data.
1: Mm-hmm.
2: That shows nga ang colorectal cancer or cancer sa imo tinai colon and ang imo nga lebo,
1: okay,
2: rectum.
1: Ang punta ang ginaguaan gid.
2: Oo. Around 12.6% no nga mga bag-o nga cancer sa Pilipinas.
1: Mhm.
2: Okay. Ari ang demographics. Suno padre sa ining nila nga pagtuon, ang mga lalaki engineer Filipinos,
1: okay,
2: mga lalaki nga Pinoy.
1: Uh-huh.
2: Ini siya ang 13.7% sa tanan nga mga may cancer nga lalaki nga Pilipino.
1: Bugro.
2: Meaning kon may 100 ka mga lalaki nga Pinoy nga may cancer, 13.3 sa ila or 14 ang may colorectal cancer. Meaning amo na siya ka prevalent. Ano pa? Sa every 100,000 ka mga lalaki nga Pinoy, 25 dira magka-cancer colorectal.
1: Uh-huh.
2: Okay. Babae. So babae naman engineer around 8.8% lang.
1: Mhm.
2: Sang mga babae nga may cancer ang colorectal. Kaya kilabanan sila yung breast, cervical,
1: okay,
2: uterine cancer.
1: Okay.
2: So, iniya, ang colorectal, medyo gamay-gamay percentage. Probably, engineer, because lifestyle.
1: Uh-huh.
2: Kaya babae, hindi mo niya kakita babae nga plainom. Mm-hmm. Kilabanan niya, pala panigrilyo ang plainom, yung lucky gid.
1: Okay.
2: Kabalo naman kita nga cigarette smoking, heavy cigarette smoking, and heavy drinking is closely associated with cancer formation. Ang take note of the word associated. Huwag kita nagambal nga mo ganyang rason.
1: Okay.
2: Isa sa mga rason.
1: Okay.
2: Na-associate siya sa mga rason nga magka-cancer ka. Sa ilang nga data, nagambal nga in every 100,000 nga mga babae, 17 or 18 kadira kabilog may colorectal cancer. Sa breakdown engineer, kalabanan 50 and above. Ah, 50 and above.
1: Ang edad.
2: Ang edad. Kag kalabanan nga almost 75%, okay?
1: Okay.
2: Nga affected sang cancer nga colorectal ara sa 50 or above. Pasok ang edad mo, pasok ang edad na mo ni boy.
1: Okay. Ah, si Buya, kung pa lang ni 40 pa lang niya.
2: Oh. Pero hindi kita mahadlok, bangod, gadito X500.
1: Ayos, ayos.
2: If you are 50 years old, and above, te suno sa ilang pagtuon, 75% sang na-diagnose nga may colorectal cancer ara ang edad 50 papabaw.
1: Uh-huh.
2: Meaning, hindi siya muna ka-common sa edad nga hubin-hubin.
1: Okay.
2: Ara sa usually sa may edad-edad na. Now, te probably because again, ni sa aton ginakaon, nga
1: lifestyle
2: hindi mo na ginisiling ko engineer sa aton nga lifestyle, hindi ka man magka-diabetes sa 5 years mo lang kaon, hindi ka man maguba kidney mo sa noodles kung sa isang semana, isang bulan mo, sige engineer mo lang budlay.
1: Uh-huh.
2: Sa inom amo man na, hindi man maguba imo atay sa isa lang kabulan, isang tuig yung nanay, dekada na yan. Years and years and years ga pile up ang toxins.
1: So pagpatuyang sa imo kagulingon gid.
2: Amo na da ang punto ta engineer. That's why nga kinanglanon sa aton magproteksyon. Indi ni bikaigo ang oras ko engineer. Gina atado tani.
1: Uh-huh.
2: Ang una nga atado subong is about kilalahon ta ang aton nga kaaway. Ano bala ining ginatawag nga colorectal cancer? There you have it. Na-explicar ta. Na ini sa nga cancer nagatubo sa imo tinai sa large intestine kag ang imo nga alatrasan rectum.
1: Okay.
2: Ginaguan sa pupo. Somewhere between those dira nagatubo ining colorectal cancer. Now, engineer, nambaltaman nga prevalent ini sa mga Pinoy, especially sa mga lalaki 50 years old and older. Next time sa Lunes, istoryahan ta. ano ang mga sintomas ini.
1: Mm-hmm.
2: Istoryahan taman.
1: May relasyon sa Sir GP sa inang fiber, high fiber nga mga pagkaon.
2: Kag istoryahan taman sa Miyerkules, ano ang nga agatubo ni siya? Ano mm-hmm. ang process? Ano ang iya nga pathophysiology? Why nga nagatubo ang cancer sa tinai?
1: Mm-hmm.
2: Nan. Unahon talaga rin sa Lunes, nga agatubo ang cancer sa tinai. So kung interesado ka mo, labi ba sa mga bana, mga asawa, plainom, plaubog, din naton tusturyan sa Lunes, attend gig ka mo, mati gig ka mo, tusturyan ta nga agatubo ini. Kaya kung sa pag-insindi, takon nga agatubo ng cancer, dira kita nagasugod, nga mabalaan ta, nga malikawan ta siya.
1: Okay.
2: By understanding why it develops, we can learn how to stop it from developing. Susulod kita sa, again, prevention. By Wednesday, istoryahan ta ang simptomas.
1: Mm-hmm.
2: Ah, so, muna nga ito nga, breakdown. Pero sa subong engineer, yung bal ko lang nga daan sa inyo, pataasa gid ang inyong antioxidant. Mientras wala pata cancer.
1: Correct, correct.
2: Damo kita may makita sa aton clinics. Libre naman, general, aton ka consultation sa clinics. Mukanto ka mo bala sa may tubang sang daan nga paglaom, sports
1: ang
2: complex.
1: Gate, ang gate,
2: ang gate nila, dabla,
1: uh-huh.
2: Na tupad sang tupad gid sang Negros Occidental High School kag paglaom. Tubang sang gate na danila, amo na ang Clinica de Alternativo Medicine na libre ang consultation. Pa-screening. Kato na, engineer. Damo nga mga nagakadto dito sa aton. Nagabakal DTX 500 kay na-diagnose na nga may cancer.
1: Aha.
2: Kagambal ng doktor nga lang-alang na ni. Lang-alang na operahan. Luya ka na na operahan. So mahulat na lang.
1: So ano, huli ng tanan? Huli ng tanan?
2: Hopeless. Gabinakal to DTX.
1: Ah.
2: Nao nga kung punto mo ni. Kung ang imo hope gali sa ulihi nga may cancer ka na, kagiluad ka na lang sa ospital,
1: uh-huh.
2: Amo na lang nagali ang DTX, imo baklon.

0: which is hindi na naiapir sigurado gid. Uh-huh. So diri kaya sa paniguraduhay. Hindi na magulat pa nga ma-develop ang cancer sa lawas, hindi na magulat pa nga diabetison ka, hindi na magulat pa nga guba ang kidney mo, hindi na magulat nga ginahay blood ka na, amo pa pag-inom mo DTX 500. Ang siling taton sang permi na ito kinasulit-sulit, nga halimbawa sang gamay kita, amo subukon sa mga kabataan, kinasulit pa na. Plus ang gamay kita, engineer, it's always, amo nimbatian ta, an ounce of prevention is worth a pound of cure.
1: Correct, correct.
0: Ang gamay nga effort mo sa pag-prevent sang blatian, kinilo-kilo kag tunilada na na iya nga pag ayo sa lawas mo. Siling pa ni Doc Ramil, let your medicine be thy food and your food be thy medicine. Nan. Ano ba kayong isa gani?
1: Dapat ano na?
0: Inom DTX 500. Hindi na. Kayo na nagkakalipaton ka na. Inom gin DTX 500 kag may test every day para malikawan tang cancer. Sir Boy?
1: Okay. But, do
0: kulbaan ka. Doging kulbaan.
1: Do na bitin ko kay...
0: Tisalunis.
1: Okay. Sige. Wala
0: may
1: problema.
0: Ara, pa
1: so, it's a date, ha? It's a date sa Lunes.
0: Oo.
1: Para mabalanta.
2: Kamahal sa oras ni Brad Paul.
0: Do tiyaga. Kung mo daw ikakagi ba sa comics nga hindi niya wakasan. Itutuloy niya. Itutuloy. Diba ang comics na mo na? Itutuloy. Itutuloy, engineer.
2: Okay, okay. Bada ko muna niknok lang.
1: Sige, salamat sa Brad Paul. Ito mga information. Pero dapat gid naton ini ang DTX 500.
0: Okay.
1: Adlaw-adlaw. Para malikaw kita sa mga posible nga maginulsol kita.
0: Sige, kanto ta kay Sir Boy Silueta sa Talk ni Doc.
2: Thank you, Brad Paul. Thank you, engineer. Sa aton Talk ni Doc, we'll talk about Lewy bodies. Uy, nun ba lang Lewy bodies gini and Parkinson's? Ano ba lang Parkinson's? Ano ba lang ang ginatawag na Lewy bodies? And how does D3 Bio prevents this, no? Ang ginatawag ni Lewy bodies, ang spelling sini L-E-W-Y, no? Lewy bodies, no? Amo ni sa mga dead proteins that form a clump, no? Sa imo brain.
1: Sa mga brain.
2: Oo, no? And paano ni bala palino ni D3 Bio? Kaya ano bala ginahimo sini sa aton brain? Well, first and foremost, kung damo ka na sa mga baranga ini, nga tawag nga Lewy bodies, nga alin sa dead protein, amo na ni ang gakos ang ginatawag nga Parkinson's. Uy, Parkinson's. Ano ni bala ginatawag nga Parkinson's disease? This is the inability of a person to control his muscles. That's why kakurug-kurug na siya per me, no? Galakat niya siya, kakurug-kurug. Hindi na siya kauyat sa baso nga normal. Hindi na siya kauyat sa kutsara kay kakao normal. Kay kumuyat sa kutsara, kakurug ng iya kamot. So, hindi mo, ang lakat niya ni shuffling ng gait. Meaning to say, kasudsud lang na siya maglakat.
1: Kung mag-drawing siya, do, hindi na siya ka-drawing siya.
2: Ay, hindi na gani kuya't kutsara, drawing pa.
1: Mabalik-balik lang nga, tsura niya.
2: hindi na siya, why nagidya motor, ang ginatawag nga motor control sa mga maskulo, wala nagid. So, kakurog na lang kakurog. Lalo na, kung stress ini nga mga tao. So, ini nga usually mga Parkinson's ni makita tani sa mga may mga edad na, no? May mga edad na nga medyo ano na tawag sinigani ni nga pigaw na gid ang coordination. Tungod ina kinagdamo na ang ila ginawag nga Lewy body sa ila brain. Ano ba lang ginaobras?
1: Na deposit ina sa brain nerves.
2: Ano ba lang ginaobras ini? Gasulod ni siya sa imo gid mismo sa imo cells, ang imo brain cells, no?
1: Uh-huh.
2: Ito sa may cytosol na yon. Ano ni ang cytosol nga party sa aton brain? Amo ni ang party sa brain ta nga gatawag sini gani ni nga amo ni party sa aton brain cells that basically helps in the what they call this the overall health sa ginatawag nga cell, no? So usually mapagwa man lang ni sang aton brain, no? Usually ginapagwa man lang ni sa aton brain to a process called autophagy. Amo ni ang ginatawag nga pagtinlo sang aton brain. But autophagy or your brain cleaning system requires a lot of energy. And sometimes your cells doesn't have that energy anymore to activate its own cleaning system. Meaning to say, kung simplihon ta, may ara ka vacuum cleaner sa balay mo.
1: Uh-huh.
2: Ang vacuum cleaner mo, hindi na magubra. Kaya wala kuryente.
1: Okay, okay.
2: Kung wala kuryente, mo vacuum cleaner, paano ka pakatinlo sa imo balay? No? So, simple iban, masabat, pulusok po, manilig ka.

0: Putak mo na. Po amo nang analogy, no? Amo nang analogy da, no? Nga wala na manog tinlo sang imo brain cells sang mga ginatawag nga dead protein nga ini nga ginatawag nga Lewy bodies. So, klaro na, no? Ang Lewy bodies cause Parkinson. Parkinson cause disability. Disability means hindi ka nakaubra sang imo gusto ubrahon, kay hindi ka nakakontrola sa kamot mo. Kay mapulot ka lang sa isa ka tawag sini gani, isa ka mansanas be, no. Sa lamisa mo hindi mo maubra, kay gakurog ka lang gakurog. No?
1: Buti nga nung ginasugo ni isang brain or medyo naging
0: brain na.
1: Ging
0: brain.
1: Inefficient na ang mga nerves. It's tungod your ang brain ni mo damaged na or something na.
0: It's your brain, Gideon. It's your brain that basically does that. Your muscles and everything, they just follow. Gasunod lang na, yeah. Ang mga tawag nga, ang maskulo mo, sa ginasugo sang imo brain. So, if you want to really discuss this, to sakto na, you know, it basically affects the neurotransmitter part of the brain.
1: Okay.
0: Sininga neurotransmitter nga ini, is affected by a lot of things, including those hormones, you know, serotonin, dopamine, and everything. Amuna ang gakosi na. So, kung gusto nyo, bala, layo ka mo sa ginatawag nga Parkinson's. Kung gusto nyo, mag-edad ka mo yan, guwapo, gapon ang coordination nyo, no? Mag-madjong ka mo yan, mag-hiram ka mo yan, mag-gapon.
1: So, dapat i-exercise mo ni kuno, Sir Boy, ang kwan, yung imo nga brain, bala, dapat may ginabasa ka, may nag-analyze.
0: That's memory,
1: ka.
0: Yeah, engineer. Memory na, yeah. But when it comes to your muscles, lain man na yung memory, lain man na yung muscles, no?
1: Okay.
0: Coordination sa muscles. Amo na yung Parkinson. We're talking, yung yatawag reading and writing, that's really good for dementia and Alzheimer's.
1: Okay.
0: Ang Parkinson's,
1: stand corrected.
0: Ang Parkinson's, yeah, is more on the coordination gidya sang imo lawas, which is also controlled by your brain.
1: Okay.
0: So din balaga sa load ang D3 bio dala. D3 bio, tungod sang iya medium chain fatty acids, produces ketones. Ang ketones ini does not only help in cleaning dead proteins like Lewy bodies, but also gives the energy that our brain cell needs to activate autophagy, or amo na to ang vacuum cleaner sang aton brain. So ano balang buot silingon sina, kung may enerhiya ka makwa sa ketones ngalin sa D3 bio, ang makwa ang imo brain cells, most likely matinloan gid ang imo brain, layo ka na sa ginatawag nga Parkinson's o pagkurog sina. Cause the part of your brain that is affected during Parkinson's is your substantia negra. Your substantia negra, ini siya nga parte sang imo brain, is that controls your coordination. So it affects a lot of things. Number one, dopamine. Dopamine is a happy hormone, but it also helps in muscle coordination. Palo naman ta, nga ang D3 bio to its medium chain fatty acids is basically a helper, a protector of your probiotics or your good bacteria that produces this dopamine. Ang dopamine nga ini, kilanlan gali, hindi lang gali sa pagpalipay sa imo.
1: Uh-huh.
0: Kundi, kilanlan man para hindi ka magkurog-kurog kung magtigulang ka. No, amo na ang kanamion sang ginatawag nga D3 bio. It does not only protect your whole body and the brain from harmful microorganism from its innate antimicrobial properties. Remember, this is a food supplement. This is not a drug. Ang ginatawag ni nga antimicrobial properties ni natural nga halin sa nature.
1: Uh-huh.
0: Meaning to say, it does not only protect your brain from microbes, sang mga viruses and bacteria that makakos ang masakit. It basically produces, provides energy for your brain and the ability and reactivate your brain nga magaan ang abilidad nga ini nga makatinlo sa yalawas palayo sa ginatawag nga accumulation o pagdamo sa ginatawag nga Lewy bodies that causes Parkinson's.
1: Sir Boy, may pamangkot diri ho. Iabana ko no, may amumanisad o problema sa brain. Hindi nakatultol magpuli dito no sa isa kabalay. Hmm? Lain nga kwartong ginasudlan per me, Sir Boy.
0: Ano may... Force amnesia na. Force amnesia na.
1: Sige.
0: O, tamo na iyang tawag nga, apos niya, ano?
1: Apos na iya, sulbaw? Apos na iya,
0: pabalikon ang memories na.
1: Oo.
0: Ako sa habla. Gigabalik na sa dayo. Anyway, no? So, kung gusto mong kampiyon ang imo brain health, layo ka sa Parkinson's, ha? Kampiyon pa ang ginatawag ng muscle coordination mo, kay may ara ka ng ginatawag ng what you call this, may ara ka na generate ang energy for your brain, may ara pa ginagatag sa ginatawag ng ga-increase ang production sa imo dopamine, para layo ka sa Parkinson's, mag D3 bio. So, hindi lang kontra mikrobyo. Tangkaso, ubos, ipon, kaglanat. Ang D3 bio, kampiyon gid ang D3 bio when it comes to your brain health. Ang bagay ni Sir JP Gina, kay Engineer, mag D3 bio.
1: Oh, dapat lang, no? Dapat ang brain naton dapat maayo ang function. Kay amunang central processing unit sa aton nga bilog nga lawas. Amunang sa nagasugo, sir boy.
0: It controls everything.
1: Everything.
0: Even your heart.
1: Okay, okay.
0: That's why your brain...
1: Pero dapat... kontrolor man nato ang aton nga skin, sir boy. Dapat progressive la kag matinlo, beauty kag layo sa mga mikrobyo, mag paligo kita, sir boy, gamit ining habon nga DTX beauty soap nami, sir boy, mo tay nga makita mo moisturize ang imong skin, nagatingkad, sir boy, glowing ang imong skin kung nagapaligo ka gamit ang habon nga DTX Beauty Soap. Gina-require ko sila, guys, sir boy, nga before bala matulog, after sang bugtaw mo, manghabon ka dayon sa imuguya, kanami sang resulta. Before ka man matulog, magpanghabon ka man, or maligo, para nga nami, the whole night around, happy ang imong skin, layo sa mga mikrobyo, beauty pa, sir boy.
0: Mm-hmm.
1: Okay, so isa pa, kinanglanta may partner ni saya para hindi magbaho ang imo nga ilok.
0: Mm-hmm.
1: Ini bilang aton Clinica Diofresh, 48 hours nga protected ka, hindi ka mahuya, kay nga wala kang baho mo. Ang baho mo sang una nga daw bayabas bla, sir boy, nga ano, or Skyflex bla nga nadula sa imo nga sa imo nga ilok, talain sang baho mo.
0: Gabi mga analogy, no?
1: Oo.
0: Na nawag ang Skyflex, ano, ambal mo ko na?
1: Hindi, ang baho bla, pero dapat yan namin ya, wala sing baho.
0: Oh, kung simple, kung gusto mo layo kasi ginatawag nga underarm body odor, mag Clinica Diofresh. Clinica Diofresh, may VCO nga kaya tap naon ang mga mikrobyo nga gatuga sa nga tawag sa pagbaho sa imo ilok. That's why this deodorant, this natural deodorant, ang Clinica Diofresh, gives you more lasting freshness. 48 hours to be exact, kay mismo ang VCO gives you that protection, no? Ang namin sini, ang VCO nga sa Clinica Diofresh, gamat-amat ng puti ang imo ilok tungkol sa rich ini sa vitamin E. So kung gusto mo fresh ka all day, ang mga brown mo, maligo ka una, sa ang ginatawag nga DTX Beauty Soap, kag magkombinasyon sa ginatawag nga The Natural Deodorant, Clinica Diofresh.
1: Nami man, sir boy, nga dapat aga pa mga pika. Kabalo ka, sir boy, makapaubos ko na iya just 15 days, dua ka cases nga kuan mo, nga DTX Coffee Mix.
0: Samit man, gid.
1: O kanami, gid ya kay mga senior citizen, nakita nila kagin mo yung mga dulo diferensya blag may sir boy, gina-detox mo, ginatinloan ang ilang sulok-sulok, sir boy. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa kung maggamit ka sang DTX Coffee Mix.
0: Kung nami kaya nga detox ang DTX Coffee Mix, may DSE, no? That detox yourselves from with the within. Imagine mo, inom ka kape, pero may gatinlo si mo silula, no?
1: Correct.
0: Ang kaduwa na nga detox, ang mutong ginambal ni engineer, may chia seeds nga ga-detox naman sa colorectal parts sa imo body. Palayo ka to sa lecture ni Sir JP. Colorectal cancer kay puno ni sang chia seeds, no?
1: Correct.
0: Amunin yung ga-scrub sa mga tawag ng mga bilin-bilinda ng mga pagkaon, mga ginatawag na mga may mga pouches kada mo. Tingnan ka na, may fiber. Kung fiber Berman tanga kung storyhan na may ginian chia seeds kaya ginakot-kot yun na ang mga mucoid plaque na that could cause colorectal cancer. So din ka pa, aga pa, ha? Fresh na fresh ka na from the within, kag sa sulod sang imo tiyan, mag DTX coffee mix, gakapi ka na,
1: gadetox ka pa. Ari pa Sir Boy ho, kung gusto mo yun ikaw abibisyuhan, mostly nga kilala ko Sir Boy, nag-a-super bing tudlo. Mm-hmm. Ah, doon ang chain smoker, gud bala? Mm-hmm. Wala pa na ubo, saboy naman, sindi naman. Mm-hmm. Ah, kinanglan mo ang DTX Premium Coffee.
0: Mm-hmm.
1: Ammonia, mm-hmm. Kinanglan na nila, Sir Boy.
0: Ang DTX Premium Coffee, gabi nga kape. Duwa ka super antioxidant ang unod sini. May ergotinin nga ni sagano mushroom, the herb of immortality, nga pinakadugay klase nga antioxidant nga gatinil sa lawas, and has the ability, may abilidad ini nga pagpukaw ang mga usado nga mga antioxidant mo, mga vitamin C kag vitamin E mo dagin tumar nga na-oxidize na, ha, pangpukawon aliwat para mausas ang lawas sang ergotinin nga sa DTX Premium Coffee. Ginduwangan pag ni Dr. Ramil sang gitawag nga DSE ang super antioxidant nga sa DTX 500, ginputang sa kape para makaputikta sa manog kape nga bisyuhan, sa manog kape nga stress permi, sa manog kape nga gaugtas permi, sa manog kape nga kulang sa tulog permi, kila ini epekto sini. It helps you sleep because of the antioxidant that is present on it. So diin ka mapakita, no, kag pwede mo niya maanli coffee, yeah? You don't have that guilt feeling kay ang yan yes sweetener Stevia engineers.
1: Correct.
0: Ha? So, kung mag 2 to 3 cups to 4 cups
1: a day. Wala yung problema.
0: Okay lang, no? Eh, so, kung gusto mo yung kape, nga makapahubin sa imo, ha? Makapahagan-hagan sang epekto sang tawag sa mga vices mo, sa mga bisyo mo, amuning kape mo, tanda na ngalan, DTX Premium Coffee. Ang gapahubin sa silula mo in a cup of coffee. DTX Premium Coffee.
1: Okay, isa pa Sir Boy, ng pre-bio coffee. But nga nun, pag nag-inom bala kita Sir Boy, kundi mostly, gainit kita anay tubig. No? Pag gainit ang tubig, ang iban nga kape, ang mga good bacteria dira, patay na yun. Or magasulod sa imutian, nga grabe ang acid nila sa aton nga tiyan mo. Ha? Mapatay ang mga iban nga coffee Sir Boy, ang mga good bacteria. Pero kung mag-inom ka sang pre-bio coffee, protected ni siya Sir Boy ang ining nga coffee nga buhi pa ya. But nga ma-retain niya ya ang iya nga life bisan pa sa sulod sang tiyan niya nga grabing aksido, kagrabing init Sir Boy. But nga nun, maka perform siya sang iya obligasyon sa paghatag sing kaiwan sa mga good bacteria. Ginapahilti yan ni Sir Boy, ang mga good bacteria amuning pagkaon sa mga good bacteria Sir Boy.
0: Oh, engineer, no? Amo nga tawag nga pre-bio coffee, may spore-forming probiotics nga wala ka kapatay sa asido o sa init sa tubig. That's why you get the full benefits of probiotics in a cup of coffee sa pre-bio coffee. So, mga buringot na saga, mga hindi morning person, dapat ang kape niyo, pre-bio coffee. Kung we're talking about probiotics. Kung gusto mo gidyang i-repopulate, padamuon ni what ang good bacteria sa imo chan, kaya feeling mo, permi ka ng may indigestion.
1: Mm-hmm.
0: Feeling mo, permi ka may brain fog, doon di ka paminsan sakto. Ha? Pigaw ang imo metabolismo, biskang kumplito ang imo tulog. Pigaw man, ang imo tawag nga skin health, kag ang imo emotional health, ay, basi kulang ka nagituod sa probiotics. Kung gusto mo bungkit urot, kung gusto mo dayon nga madamo dayon, ang ingi mo probiotics sa imo chan, mag-Clinica Spore Biotics. 80 billion colony-forming units of different strains of spore-forming probiotics. Meaning to say, why mga kapatay sinya sa tubig o sa asido sang chan, that basically repopulate.
1: Correct.
0: Your gut, para nami ang imo brain health, nami ang production sang vitamin, gut-derived vitamin B, para nami imo nerve health and also your brain again, and nami ang pag-absorb sa mga minerales, mga vitamina, and even antioxidants from your food. Kung may ara ka sa ginatawag ng mga good bacteria or ginatawag ng healthy bacteria or probiotics sa imo chan. So, mag-Clinica Spore Biotics.
1: Okay, Sir Boy, ang aga ako niya permi ang gina-endorse sila, Sir Boy, ining extend food supplement for men. Pag nag-extend niya ang performance mo, Sir Boy, bilang isa kalalaki, or bilang bisan senior citizen na extended man sir boy, buti nga nun nagayuhom si misis pag nakatake ka sining extend food supplement for men nga tungod may maka kaglabuwas ka ini nga may significant amount of calcium kag other minerals nga essential sa aton nga bone health sir boy. Kung gusto ta maging healthy ang aton nga bones, no, ini ang extend food supplement for men. Ini makabulig man sa mga menopausal relief sir boy, labi na gid sa mga babae tigin nga menopause na sir boy. Ang laki gaminopos man o gakupos. Gabulig niya, sir boy, ining extend food supplement.
0: Men kupos na yun mo yan, men kupos. Sige. Ang lalaki, ya, no, when gaedad na, gamat-amat mag-nubo ang vitality. No?
1: Okay.
0: That's normal. No? Kadamo na problema, may mga prostate, may mga gatawag ng mga... may mga floor muscles na, no, sa uh-huh, sa mga maskulod sa dalom nga hindi na makapugong sa dugo.
1: Uh-huh.
0: So, muna nga hindi na kampyon ang atensyon ni Junior.
1: Lay-lay ka galoy-loy lang permi.
0: Pero may mga gitawag exercises kag may mga food supplement gaya sang extend
1: uh-huh,
0: na makabulig sa inyo. So exercise plus gitawag nga exercise sa pelvic muscles mo.
1: Okay.
0: Pelvic floor muscles. Plus pa sa ginatawag nga extend a campion base magbalik ang ginatawag nga 20 years old nga Engineer Albao sa inyo.
1: Kag isa pa sir boy, ining kuan balab ang blood naton, ang sirkulasyon mabulig man sa extend. Kung speaking sa blood circulation sir boy, ano ang nami pagid?
0: Kung gusto mo yung nami man imo blood circulation besides extend, pwede ka kapamasahi, ah.
1: Uh-huh.
0: Pwede mo man gani madungan, inom ka extend pamasahi ka.
1: Okay.
0: Ah, gusto ka kung kapamasahi ka, ang sikreto sa masahi kisa wala man sa masahista.
1: Okay.
0: Sa Balanyos, dapat ang Balanyos mo DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan, kampyon engineer, ang hagod, ang init nga ginahatag sa mga tired muscles mo, mga hangin-hangin sa kaso-kasuan mo, mamatamat na kwa habang ginahagod ni misis, ni girlfriend, ang sinupagita ang gahagod sa likod mo, ang masaista of course, no, sa imo likod amag ginamasahi ka, amatamat na sulod ang ginatawag nga relaxation nga ginahatag sang DTX Liniment Oil, no, and of course ang aromatherapy nga habang ginamasahi ka,
1: okay,
0: ang ginamasimutan mong aromatherapy ga relax ka engineer,
1: okay,
0: no, mentally, you know, and that's why kampyon gini nga Balanyos ang ginatawag nga DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan.
1: Okay sir boy, wala ta chimpo. Biyernes bong, the weekend, sir boy. Mm-hmm. Anong mga rekomendasyon mo before ka mag-exit, sir boy?
0: Mm-hmm. Of course, no, available ang aton mga products, no, guaranteed original products sa aton mga tawag nga official Lazada store.
1: Okay.
0: Ayan ang Clinica de Alternativo, official store namon sa Lazada. Sa TikTok, ara man
1: kami. Araman?
0: Uh-huh. Bataon niya ang Clinica de Alternativo.
1: Oh.
0: Ara sa TikTok. Maka-order man kamo sa amon online, diretso, no? And of course, amon clinics available na tanan nga produkto nga gina-discuss din namon ni Engineer Albao sa amon mga official clinics sa Bacolod. Ara kami da sa text. Ara kami da sa ano sa may
1: Clinica de Alternativo,
0: oh,
1: office
0: sa may Libertad, no,
1: uh-huh,
0: to bang sa may Paglaom, second gate, no?
1: Correct, correct.
0: Mm-hmm. Sorry, Nice Street. And of course I just want to greet good morning, no, sa akon duha ka utod na nagpuli, no, one is my PT is my engineer, no,
1: wow,
0: mga physical therapist ni nga ano na nga veteran na sa states, no, isa sa California, Silver Hill Zulueta, and of course si John Zulueta, no, Silver Hill yan niya sa California, 30 years na to director na ni
1: regards anda sa imo sera,
0: and of course amo sa rehab specialist ang in NHS ang ano sang Great Britain sa London, sa akon Manghod John Zulueta. Good morning na sa inyo, and enjoy the family reunion. And of course di kin maglipat mag DTX 500, mag Mighty C, and of course ang paborito ko sa akon mataga matamat, no, klaro, mag Eye Care Gold.
1: Uh-huh.
0: Ang Eye Care Gold, no, kampyon gini sa mata, and of course Eye Care Eye Drops, and of course tong kontak lang kaso ubo sipon kagilanat kag gusto mo dali ka magayo, mag D3 Bio.
1: Okay, in behalf ni Doc Ramil Oy, weekend subong, dapat maging healthy ka mo, no? Hindi ka mo magkalipat permi. I-equip nyo yung alawas, mag-take permi sang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, kag Clinicas for Biotics. In behalf ni Doc Ramil Oy naman, pinalangga ang aton nga CEO, kabay nga may ara kita subong peaceful mind nga magatubang sining weekend nga mga problema. Ako naman si Engineer Ronnie Albao nagasiling i-albao mo. Mayong aga sa tanan-tanan.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. 101.5 K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga isa.

0: padayunan ang istorya nga puno sang kalingawan kag kabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: May kwarta kagid lang, kaso hindi mo lang di ko niya pagbuligan.
2: Mabulig ako kung may inugbulig ako. Galing kay wala, tiwala gid eh.
1: Oh. Sige na, bala boss, buligi man ko ay. Tanan-tanan boss, imuon ko boss, mabawi ko sa imo boss.
2: Bisan magluha ka pa sang dugo, wala gid ko gihapon sang ibulig sa imo.
1: Grabe ka man, boss ba? Dili na lang gid ko niya gali sa hospital, matiner eh.
2: Aho! Kay ti, wala ka man inog bayad mong.
1: Sadya-sadyahin, no? Oh.

0: Boss Rocket,
1: ano naman ang maalagad ta sa imo, Boy Ramon?
0: Kwan, boss? Sa impeachment trial, sa diin ka?
1: Ari di sa kalising ko.
0: Kwan, boss, ang boss lingon ko bala, sa diin ka nga side maapin.
1: Ikaw hao, sa diin ka hao.
0: Boss? Ako ya pamakuton mo? Sa prosecution ko.
1: Di ako naman ya, boy. Sa defense ko, para lainay ta.
0: Ha? Nga sa defense ka, boss?
1: Kay man gusto ko pamatian ng pihak ang defense antes magusgar. Di ikaw nga sa prosecution ka, ho?
0: Kay gusto ko man pamatian ng ila. di ba, boss?
1: Pariyo man lang tagal, hey.
0: Pero, boss, bisan sino pang apinanta, daw kita man lang yung nagkakasakitan sang ulo.
1: Amugid, ang mga senador ga-away, da kita ega kaubusan talod. Di ta maglantaw sang away nila.
0: Pero, boss, lain akong storya. May paborito ka nga senador?
1: Miara, eh. Ang senador nga talagsalan na magambala.
0: Boss, ang iban, daw isa ka oras mamangkot. Pero kung magsabat, tag-isa lang ka minuto magsabat.
1: Boy, amo na mga pasikat yung senador. Piyo-piyo mamangkot, puro kung sila pamangkoton, daw natamad magsabat. May arad na nga senador nga, mga alam. May arad man na nagapaalam-alam.
0: Boss, kung ako senador, isa lang ang iayo ko sa Senado.
1: Kagano?
0: Pwede tanay magbakasyon sa mga beach. Kido kainit kasi ang aton dibatihay. Pwede nga maligo tanay agod mabugnaw ang aton mga ulo.
1: Pwede lang na.
0: Ay, oo, boss eh. Amo nang akon emosyon kag i-privilege speech. Kido makatanay dang ibanda nga senador sang baisay eh.
1: Pati sadya-sadya, no?

bisandiin nga newspaper. Pahayagan kag mga media legit man o kung tamburong. Perdi ko sa tanan nga survey. Ano ning ginahimo sang akon mga bayaran nga media man? Daw wala gisila gapin sa akon daw. Ano ni ban? Mas dako patag sa akon si Inday Saray haw. Nga daw dito pas layagapin sa piyag. Oh, Anibal. Daw hindi ini manami nga mga sorbe nga nagagwa subong. Dapat trabaho ini ni Bung Sansaw. Dapat ritukihon niya ang resulta. Kanugon lang si sang minalita nga suhol para sa iya. Kag sa iban pa nga mga media, nga aginhulog mako nila sa surveya man. Ano ning botsilingon nila? Kulang pangin bayad ko sa ila kag nagapadugang pa? Ano pa? Perdi ko sa ilang surbe? Animal! Sadya-sadyay, no?

0: Dasigan nila, DJ Sutab. Basa na da, letter.
1: Sa gihapon, ako ini si DJ Sutab. Ang number one nga sutab sa Barangay Puso, La Castellana.
0: Wow! Hanimal, kung mag-intro siya sa radyo, daw halatagin nga mapadalagan yung kagawad sa Barangay Puso, La Castellana.
1: O, sige na, plaster na ka mo. Kaya kung maplaster na naman ako diri, bukla na ka mo sang banig, kay matulog na kita.
0: Wow! Bawaan ang animal yun. Maprograma sa radyo pero mabuklad sa banig.
1: Subungad law mga kasutab. May salamat kita kasulat nga pagkabasahon.
0: Kaya na pa nga sulat na. Wala mangyapong klaro. Basahan na dabla DJ Sutab.
1: Ang sulat nga ito na pilian, naghalin ini kay Nunoy Tangkuloy.
0: Wow! Busangaran pa lang. Dukagi na tumba parador.
1: Ang iya sulat na gasiling, Dear DJ Sutab.
0: Ba?
1: Ako si Nunoy Tangkuloy, sang Ruha City Capiz.
0: Wow! Kalayo ko li sang lugar sang letter sender?
1: Halin sang una DJ, walagi ko ya kaagi nubya, ukon ka relasyon nga babae. Ambot ah, may ginapangita gid ko sang isa gid ka babae.
0: Kaganong ginapangita mo, Aber, Nunoy Tangkuloy?
1: DJ Sutab, hasta subong, wala ko pagid gihapon, nakita ang gusto ko nga babae.
0: Ano nang gusto ni Nunoy Tangkuloy, ha?
1: Kay man DJ Sutab, ang gusto ko sa babae, single mom. Single mom nga wala kaagi bata.
0: Yogs, na ano manangin mo Nunoy Tangkuloy man? Kabudlay man na pangitaon siyang single mom nga wala kaagi bata. Sluhad ang problema mo. Sadya-sadya, you know? Wow!

0: 3, Bio. Galikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit ka dyan katama, tiambas ang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang kit sa ako tutunan.
0: Salamat sa Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabaka sa mga butika.
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapaba

0: mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Sino sa inyo ang sub-sub sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
5: Mal, kita mo bang nakikita ko?
6: Oo nga. Kitang

0: aral dyan. Din si Tantan.
1: Ato, nagapang-espeyo.
0: Hmm? Nga aman?
1: Ara siya ho. Doso piyo-piyo rin siya ho.
2: Kapag ako sa espeyo, pungwapo naging kusubong.
0: Hmm? Te, ano resulta niya?
2: Mabudlayan ang espeyo kay nag-crack.
1: At tungod sa kagwapo mo, totoo, Tantan?
0: Hmm?
2: Hindi ah. Kay na tumbahan ko ang espiyo ko.
1: Aw ah, amo nagla.
0: Ay, gali ka amigo. Eljan,
1: ano?
0: Basta kahilang na siya. Kay may bilin pa na siya nga burger.
2: Pero sa tuod lang, Migo, wapo magid ko sa pananaw niya.
1: Migi! Wapong-wapo ka gadya? As in, ginaimig.
2: As in! Salamat, kid, mga Migo, ha? Kanami, matyagon ba lang, may Migo ka nga matuod-tuod, ha?
0: Eljan, patikid siya sa ato, no?
2: Oh. Kinautikan niyo ko mga amigo?
1: Dali lang. Tantan. Ano may kutik pa ko kay tutod ako. Humig. Intuon na siya. Hasta maubos ang pagkaon niya.
0: Oo.
2: Gautikay ka mo mga amigo?
0: Oo. Gautikay kami. Parti sa pagkagwapo-gwapo mo ah.
1: Oo, amigo Tantan.
2: Bao salamat kid mga amigo ah. Na-appreciate niyo gali ang kagwapo ko?
0: Oo! Ikaw pa!
2: Sadya-sadya eh, no? Oh.

0: Hayo kay Ari Kadi Bong Sansaw.
1: Nga aman, Ibusman Rimulta.
0: Sansaw kagid matuod.
1: Anong bot mo silingon, Ibusman?
0: Kon ano ang apelyido mo, amo gid na ang gawi mo.
1: Hindi takabala magets.
0: Kay man slow ka nga animal ka mo.
1: Ano a slow man? Riktahan na lang ko bala.
0: Ano niyang pang-survey mo, Bong Sansaw?
1: Nag-survey man ko eh.
0: Sa diin ka nag-survey, ha?
1: Sa dalong sang puno sang tino-tino.
0: Animal! Hindi ba laging pakulukar namun si mong tanan niya mga surveying company? Agud pataason ang ratings sa aton presidente.
1: Kag-amo man sina ang ginhimo ko.
0: O tinga sa iban nga survey. Perdi kita.
1: Tungod hindi sila madalas ang money.
0: Ikaw
1: ya. Kuya, madala kuya sa kwarta. Ano pa? Taas ang rating siya sa akon survey. Sa iba niya, kay wala to sila nagbaton sa malita, di ko di wala eh.
0: Bawa mo na gani ang ginapatrabaho sa imo eh.
1: Boss, ang iban hindi gidya madala. Hindi gidya madala, bisan anhon mo lang. Kay may mga BBS sila kuno.
0: Ano na ang buot silingon sang BBS man?
1: BBS! Buang-buang supporters.
0: Hala! Sadya-sadyain, no?

0: Te, ano yung mong tabudot?
1: Tukunin di tagit masarangan, pabayoon to na lang siya eh.
0: Uti, paano na siya?
1: Uti, kay bahala na lang da siya eh.
0: Pabayaan mo na lang abiyans ang pamilya mo.
1: Okay nga daan, kita nga daan, bululigan man to. Ti anong ibulig to sa iyo?
0: Pabay, anta na lang da nga magbinuang buang?
1: Amo ginang matabuhi kay ti wala man ta mahimo mong.
0: Amo na gani nga dapat, paningwaan ta man siya tani. Kay ho, at to na naman siya si God, bye bye ho. Nagapakuno-kuno naman siya nga kataw.
1: Mayo lang na, may nagani. Ang lain da pila kaadlaw kung magpakuno-kuno siya nga umang sa batad.
0: Aya, sadya-sadyay, no?

0: sundan pagitin niyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sang direksyon ni Chester Jan Veronque.
1: Musical score Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer Noli Aparecio. Special sound effects Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon.

0: 3, Bio. Galigaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagadamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 da. Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agud maging mas hubid sa edad ang itsura. DTX 500. My DC. Ang alkaline nga vitamin C.
1: Sige, sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang My DC. Kag 1 capsule, 310 days. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa My DC.
0: DTX, DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales, ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatyag ko dayon sa akon acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintestingan. Wala gid ko nagbatyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So, una, problema gid ako sa akon body odor. Huya na ako magatubang sa akon mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budik sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid akon nga pa. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika.
4: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
5: Fritzy Pedreita, Valladolid. 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permitungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalin Capsule, naghagan-haga na ang akon nga ginabatsyag.
4: Isa ka kapsula nga may antioxidant property. Agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kung ikaw nagabatsyag sang amusini nga balatian. I Dr. Pinoy Squalin Capsule. Subong na!

0: That song was brought to you by Mighty C, the Alkaline Vitamin C. K5 News. K3 Bio. Galikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapag-iulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkantonsilitis ang nagligad, sakit-sakit kaya katama, tiyan ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. It's an apple to doon. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
7: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapabalik

0: pagkaon.
1: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics kapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
2: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
3: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
2: Ka! I-shoot na ga!
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
7: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
8: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang salon pass, may direkta nga panalugsob sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, salon pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetic, camphor is the generic name of salon pass. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Salon pass, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
13: It's the best part of the day.

That song was brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: News, D3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
2: Sa mga pagtuon, ang D3 Bio, ga-support siyang gituwag mga kababayanan, kung ara ka mo sa stage sa menopausal. So imagine lang, 150 symptoms nga mabatsyagan sa mga babae. Isa sa mga pinakumon, irritable. Ikaduha, night sweats. So gusto kaya nga, ano, malikawan ang ining mga klase ng simptoma before pa ang menopausal stage, inom ka na D3 Bio. Kaya nga man, ginakorek niya ang mga hormonal imbalance.
3: So, amo nang hinabalis nila, Sir Boy, nga life begins at 40. Nasa mga babae, ah. Tungod nga sa sinagaling nga edad, damo na ang mga changes nga mabatsyagan sa babae. No? So, ang result gali na, Sir Boy, sa pagnubo sang estrogen kag progesterone sang sa ovary sa babae. No? So, ang makabulig ang D3 Bio, sinang ginatawag pag-reduce ang symptoms, imagine mo 150 ka symptoms. No, tamo. So i-reduce na no sang D3 Bio including na dira ang hot flashes. Pag tambok basta na pusal ka tambok na bayan.
4: Ang estrogen is the hormone that makes the woman a woman. Without estrogen, amat-amat ni dula ang mga traits ng babae nga bilang pagkababae.
2: Tingalaman ko sa mga lalaki nga the woman, grabe gala ang estrogen sila.
4: Grabe estrogen. Ang ginareklamo kinila, kaya muna ginatawag na vaginal atrophy, ang pagkamay sang pagkababae. Halang! No? Galing, beneficial siya, ga-dry siya galing. May dryness, no? Because it is estrogen that basically helps the organ of the female organ to lubricate. That's why, ang D3 Bio, kung ano manggit nga estrogen nga bilin, kung mag-remain maging estrogen mo, punubo ng level, D3 Bio, through its capability of being a raw materials in creating hormone, basically gina-maintain niya na lang ang iban ng hormones nga, particularly estrogen, no? And ang inipagid ang namin sa D3 Bio, it basically protects women from memory loss during menopause, no? And yung mga babae ni during menopause, may mga signs and symptoms nga they tend to forget things, no?
0: D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ila lang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
4: Ang D3 Bio basically promotes the production of serotonin by maintaining the health of our gut bacteria, our good bacteria or probiotics nga produce ang serotonin. And this serotonin basically stabilize the mood of our menopausal women.
0: D3 Bio.
2: Ang extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, ti siyempre taas ang iyag ito, ag medium chain fatty acid. Kag aside nga makakuha sila benefits nga antibacterial, antiviral, o tanan nga mga kagaw, patyon niya, ang nami lang gid niya, kay ibalansin niya ang gituwag hormones nga gituwag estrogen, Sir Boy. And this MCT, no, gabulig ni mag-reduce sa mga inflammation nga gakatabo sulod sa lawas sa mga kababayanan. So, kung amo nang gakatabo, medyo hayahay, Sir Boy.
0: D3 Bio.
2: Wala ka problem sa imong menopausal stage, happy pa imo sexual life.
4: Happy pa
2: even after life. Your menopausal stage nga, daan mo yan naghambal nga biskan tapos na ilang menstruation period, gawit gyapon sila.
4: Gawit gyapon.
0: D3 Bio.
4: Okay gyapon.
2: Okay gyapon ilang sexual activity.
4: There is around 6 million women in the Philippines dito sa age 45 to 60. Kamo nga mga 6 million you should try sa D3 Bio, gid no? And of course, D3 Bio increases your metabolism because of its MCTs during menopause. Kung menopause ka na, dutay na ang imo, ganubo ng imo metabolism. That's why gatambok ka, gadako ka during after menopause. So there's it, no? D3 Bio does not only protects you against flu viruses, nga gahatag-trangkaso, sipon, kag-ubo, kag-ilanat. D3 Bio also supports women during menopause. So this is the best friend gid sa babae.
2: That's your happy pills.
4: Happy pill gid ang D3 Bio. Nami pang serotonin mo. Pang sikreto ko kina.
2: Hindi ka dali mag-ulian nun. Nami mo matulan. Okay, imagine la.
0: D3 Bio with Visio.
1: Ako si Ana. Before problema, ko gid ang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Health News.

0: Kampiyon na radyo!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
2: Number one,
1: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: D3 Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tiin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
4: Ako galing si Ariel, nagkanto sila yung kisang nagligad, sikisaki kidya katama, kiyang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
3: Mighty C. Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
3: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
3: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
3: TTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
3: TTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butik.
3: TTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
3: TTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butik.
3: TTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
5: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidang nga po nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa nga po nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
0: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapaba

0: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pampagana sa pagkaon.
1: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong a resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
2: 105 News. Oras sa K5 News FM, Bacolod, alas 11:05 sang aga.
3: Alas 11 na, tutok na sa mga balita kag issue. 11 MBPS. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto.
4: Apisan sa mga problema nga ginapakatubang, hindi magkalipat sa panyuhom.
3: 11 MBPS. Kaupod kay ka K5 Jinpo Generoso, Iniang 11 MBPS.

0: Maayong aga mga suki naton nga tigpalamati. Welcome na kamo sa programang 11 Mbps Subong Adlaw. Pizza 14 na kita sa bulan sang Agosto. Sang Agosto. Ang ikawalo na nga bulan sining tuig 2026 and TGIF. Thanks God, it's Friday. Din man kamong lugar sa Pilipinas, din man nga bahin sang kalibutan. Inyo kami makit-an live kag mabatian sa mon Facebook page. Kadto lang sa K5 News FM Bacolod 101.5. Like, share, follow ang ina nga page. Kag sa pangalan sa matuod nga serbisyo publiko, ako si ka K5 News Jean Paul Canyeti. Generoso.
1: Jean Paul Generoso. Astig sa komentaryo. Dagpang wapin sa mga kina

0: Gina Purano, Jean Ricanya Gani. Baka ining si Edlin Carriedo, bla? May ari, ba, ari siya subong, dasun, why naman? Gaulo, ulput, ulput ka lang, balaya, ano ya? Ga Edlin, bla? Gaulput, ulput ka lang.
1: Grabe, boy.
0: Ho, oh! Do may idea ko kung din kagapuli.
1: Grabe po.
0: Kag daw katultol ko.
1: Grabe po.
0: Irene Palermo Rodriguez. Hey. Gina Purano. Ricky. Uy, ang akon nga, brother. May super buot nga very able nga leader sa simbahan. Ricky Sinfuego, Elder Ricky Sinfuego. Happy Preparation Day. Baka nami. Regards lang sa tanan nga family Sinfuego sa Hinubaan, especially sa Barangay Bakuyangan. Leonardo Sevilla, Juna Dugatuga. Sila ni Manong Kagmanang Elsie and Sammy Castor. Baka nami tanibalik dito. Balik kayo layo, gijaya. Layo, gijaya ang Hinubaan. Katamo sang invitation sa akon, may ga-invite man sa akon ang Kabug Seventh-day Adventist Church. Ang Edmar, why ko naman ito na mabalikan? Ang Aper Handumanan, why ko naman mabalikan? Ay, oo. Do ko langon, giko yun sa chimpuya. Ano na ginakumod-kumod ni Edlin? Bebe din to. At permi, kuya ka pamati, ikaw yung wala panapak. Oh. Kaya kung saan uhan ko lang yung makita ang pangalan mo diya Edlin niya. Paano makubi kabalo ka pamati ka? Mga balita nga ito, istoryahan, sining agabat traversi na. I-remind tagi ka mo nga inom sang DTX 500. Imunta! Hindi na magulat pa nga maglain, pamatsyag mo, magkun ano pa da ang balatian mo, igo ka mag-inom. Inom na nga daan. DTX 500, the best siya kung parisan gid sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Para yung good health. You'll be good looking. Oo. You may be wondering why may mga time nga naga long sleeve ako kag super formal, may mga time ga t-shirt lang. Actually, ang ako nga long sleeve days amo na ang Wednesday and Friday. Kasi siyempre may simba pag after work. Hapos na lang ya, simba na lang dayon, di na puli. Naka-preparar na ba? Oo. Kaya I do believe ang pagsimba sa Ginoo dapat naka-formal kay imo. Ga-formal gani ka mag-attend sa party nga mainom ka lang. Ga-formal gani ka kadtos party nga mainom ka lang kagma. Kaon baboy.
1: Grabe po.
0: Ang pagsimba sa Ginoo ya, hindi mo pagpreparahan sang formal nga bayo. O di ba? When you are dating God, because you'll go to church, dapat ang imo yung bayo nami. Hindi ba sila nga nami, ah? Kundi bla ng formalia. Oh, formalia. Amo na nga Friday and Wednesday ang schedule ko. Kaya kami nga mga Adventists, nagasimba kami during Wednesday. Kaya amon asaya ang amon nga prayer. No, midweek prayer. And then pagka Friday, ti preparation day, kipag-aga Sabat. No? Ah, sige. Now, ari ang mga balita nga ton pag-istoryahan. Karon dugay dugay, explicar ko sa inyo ining measles nga balatian kag ining rubella. Rubella. Nga delikado ini. Kag nga akin ang lang kita magpabaksin. Kay isa sang balita karon nga iga presenter ni Chester. May pila kuno ka mga barangay sa Cadiz nga hindi magpa-immunize para sa measles kag rubella. Rubella kay nga ah. Ang ilang mga kabataan kinahadlok sila sa naglapta nga fake news. I will be setting the perspective correctly. Karon. Istoryahan ta, ano gid bala ining measles or tipdas? Kag ano ining rubella? Kag nga nga dapat mapabaksin ka? Kag ano bala ka safe ang baksin? We're going to talk about it later on. But preparationarya na ang mga headlines. Headlines. Lalaki na nga watsang nakapark ng motorsiklo sa Bacolod City.
2: Tinunto ito.
3: Sampalin mo.
0: Driver sang minivan kag pamilya sang na hit and run nga lalaki sa Bacolod mag-aatubangay na sa police station. Dumduman niyo to ang na hit and run. Sang isa ka na-capture sa CCTV nga minivan. Ay abaw, daw iya kunuyagin pa-chap-chap ang minivan niya para nga hindi sambalaan nga siya. Ay ti karong kami nga nakapanugid plus ang backtracking sang CCTV, ti balaan gid siya.
4: Alright!
0: Dinamin ang pailan gig kaso. Pabudlayan mo po yung pulisi mo, ngambot mo silingon kung di ka lay kurway kayo na dakpan niya, goodbye na lang to. Anambot mo silingon? Kung wala kay una gi kay nadakpan kag wala na ninguha ang mga pulis, kung wala na ninguha si Major Bonilla yang madakpan ka, sorry na lang galito ya, okay, thank you na tong imong nahimo nga krimen. Dapat you need to be responsible. Kung may na ipit ka da, punduhan mo ginya kag ipabulong. Hindi kay malagyo ka lang ya imo do matyaga ko do nakaipit ka lang kuring. Matyaga ko simo do nakaipit ka lang ya ido. Mowa sang pagpasanag sa Kapitolyo Provincial pirmado na. Ngahaw, dulom ang provincial Kapitol. Araw-araw, puwerte ng aton nga pasapanami dasang ginagastuhan tanap lato nagliga 25 million ang pagpanami dasang area sang Kapitol. Eh dulom gali ya.
2: Ito.
0: Araw-araw, eh, karon lang black, may uras ko para sa Negros Power. Negros Electric Power Corporation. Sige, karon lang. Ay ka putok ning butsi ko sa ilang. Yara na sa 2,000 ka mga senior citizen sa siyudad sang Bacolod, anak kabaton sa tigpulo gigakilo nga bugas. Nga halin sa national government bao ang nangatag ito kuno si First Lady Lisa Marcos gid. Sige, panguluyagin nyo mayo ang taga Negros kay manog eleksyon na.
2: Grabe po.
0: Hima Mailan Vice Mayor Gustilo nagduso sa ordinansa para sa school safety sa mga bulutuan sa siyudad.
4: Alright!
0: Sa Gay LGU SRA kag Department of Agriculture nagpatigayon sang insecticide application.

0: Sang livelihood assistance gin turnover sang siyudad sang Kabangkalan sa duha ka bang association sang OFW. Dari kita sa balita ni Chester, but para verse na, matag ko na isang backgrounder sa inyo para maintindihan tamayo. Oh, attention sa mga ginikanan. Kahit may pila dito ka mga mga Iloy na hindi magpa-immunize sa ila mga kabataan, kinadlok sila sining fake news nga nagalapta. Now, pili ka mo. Ipa-immunize nyo or hindi nyo pagpa-immunize kay nahadlok ka mo sining nagalapta nga fake news nga pakalain sa immunization nga ang resulta sa na ikamatay mas bata nyo tan ko rin pagkudutong itugaitan. Mayawan na sa kanulatan. Aha. Ang balon talaga tan kon lawi kon tawga mo sa kayo lubat sa hulat. Now Drita, ano bala ang measles? Ang measles amo ning ginambal ta nga tipdas. Question. Ang measles bala delikado ikamatay ba sang bata? The answer is yes. Delikado ang measles kay ikamatay ini sang bata. Pwede mapatay ang aton bata sa tipdas or measles. Hindi lang inisya ordinaryo nga rash or rashes sa ipanit sang bata mo. Ini ang may delikado nga epekto nga. Suno sa World Health Organization, sa ilang estimate, there are approximately 95,000 ka mga kabataan ang nagkalamatay sang 2024 sa bilog kalibutan.
1: Alright!
0: Oh? Na, suno sa World Health Organization sa bilog ng kalibutan, in 2024, 95,000 ka mga bata ang nagkalamatay sa measles. So kung ang pamangkot mo delikado bala ang measles? Yes, of course. Ikamatay bala sang bata namon ang tipdas? Yes, of course. Kag predominantly ining 95,000 nga mga nagkalamatay nga mga kabataan bangod sang tipdas sa bilog kalibutan, most of them unvaccinated. Wala ma-vaccinan. Wala ma-turukan vaccine. Wala ma-immunize. Vaccine for rubella and measles, there were 2.6 million deaths every year. O, tandaan ha, sang wala pa na vaccine para sa tipdas, inibalang tawag ta nga MR or MMR nga vaccine, sang wala pa na siya maimbinto, kada tuig, 2.5 milyones ka mga kabataan ang nagakalamatay. But when nag-vaccine na, nagagamay ang nagkalamatay, ang gakapatay, amo ni Gyapon ang wala ma-vaccinean. So if you're going to analyze, diin bala ang mas safe? Mapavaksin ka o hindi ka magpavaksin? Ang mapavaksin. Nga delikado ang tipdas. Ari, istoryanta. Hindi ka man mapatay bangod sang tipdas, gid. Pero mapatay ang bata bangod sa komplikasyon sang tipdas. Nga ano ang komplikasyon sang tipdas? Number one, pneumonia. Ang bata mo mapatay sa pneumonia kung may tipdas kay may komplikasyon sa imonga lungs. Ano pa? Severe dehydration bangod sang diarrhea. encephalitis o kung brain inflammation, magahubag

0: iya ulo, magahubag ang iya nga utok. Pwede pagid kung hindi mapatay ang bata mo bangod sang pneumonia, bangod sang paghubag sang utok, bangod sang dehydration because of diarrhea, kay bakod bangod may tipdas, ini siya ang pwede mabulag. Yes! Yes! Pwede mabulag. Ang bata nga nagkatipdas pwede mabulag as secondary infection. Kalabanan, iban lang nga bulag, ang iban lang nga nabulag sang pagkabata, bangod sa tipdas. Bangod sa tipdas. So again, you can die because of complications sa tipdas. And ari pa. There are over 30 greater risk of complications. Kay nga ah, ang tipdas once nga naghapon na sa imo, once na infect ka na sang tipdas ang bata, wala sang antiviral treatment. Pag intipdas ng bata mo, waay ina bulong. Wala sang bulong ang tipdas nga antiviral because it's a virus. There is no antiviral drug for tipdas. Usually, ang treatment is all about supportive and to address complications. Posible nga bulungon gidyang tipdas, wala pa kita sa nasang antiviral that could specifically cure tipdas. So kung gintipdas ka na, ang imo na gilan ng imoon sa ospital is mapahagan-hagan ang mga komplikasyon. Supportive treatment. So again, ang measles or tipdas, delikado. Ikamatay? Yes, because of complications. Pila kabilo ng kalamatay? Suno sa World Health Organization, 9,000 or 95,000 ang nagkalamatay. 95,000. Now, ari pa. Paano si rubella? Kung delikado si measles, ano naman si rubella? Kay ining aton nga tipdas duwa ni ang gina-address niya. Isa ka immunization, duwa ka sakit ang iya nga gina-prevent. That's why we have what we call MR o kon measles rubella or tatlo. Ining tatlo ya, measles, mumps, rubella. Tipdas, hubag, kag, rubella. O pili ka lang da, MMR, measles, mumps, rubella, or ining measles and rubella. Now, diri kita, ano naman yung isa? Delikado blay ni? The answer is no. Ang rubella hindi sa delikado. Hindi sa delikado. Waay problema kay ang rubella, ang yasini nga epekto sa imo, hindi siya muna kagrabi. Usually, may ara ka lang na iya gamay nga fever, hindi man taas nga hilanat, gamay lang hilanat, may ara ka man rashes nga matubuan ang bata mo, tapos ang iya nga lymph nodes nagahubag, tawag-tab lang nga pangadlay. Now, mapangadlayan ka. Yes, mapangadlayan. So, waay problema. Kung rubella lang man, hindi man delikado yung bata. Lain niya sa tipdas, delikado ganyang tipdas. Ikamatay yun na iya. Pero kung rubella lang, ang bata mo magkahilanat lang na iya and magkapangadlay. Swollen lymph nodes. Pero, ang rubella, delikado para sa nagabusong. None! Kahit in kaso nagabusong ka, bisan dako ka na, gabusong ka na, natakdan ka rubella. Kay why ka na vaccinate sang gamay ka pa? Natakdan ka rubella. Ang delikado ang epekto sang rubella sa imo ginabusong. May ginatawag kita nga congenital rubella syndrome or CRS. Ano ning CRS? Congenital rubella syndrome. That means na samtang gabusong ang nanay, siya ang nakaangkon sang rubella nga blatian kag ang virus nagkadto sa iya nga ginabusong ukon iya bata. Now, ano ang resulta sang rubella nga nagtakod sa nanay nga nagabusong? Ano ang iya epekto sa ginabusong sang iloy? Number one, pwede ka mahulugan. Ang nagabusong iloy, pwede mahulugan. Ikaduwa, pwede ini ikamatay sang bata or stillbirth. Inabo lang nagabusong ka pro ang imo, gali nga ginabusong, patay na sa sulod, way kakabalo, way nagagiho. Nan. Ari pa, hinali nga mabuhi ang bata, nga ang nanay nagkarubila, kay way nagpabaksin sang gamay, pwede ni siya nga mabungol. Isa sa mga rason nga abungol ang bata, pagkatawo, it's because ang iloy nagkarubila. Pwede man ini ang bata makaangkon katarak. That's why pagbata mo sa bata mo, pagbunag sa bata, ay may katarak na isa iya. Or anything pa, or any other eye abnormalities, kay iya, dulunggan kag mata sang bata, ang ginaatake sang kagaw. Dulunggan sang bata, kag mata sang bata, ang ginaatake sang rubila nga kagaw. Ari pa, dako ang tsansa nga ang imo bata makaangkon sang congenital heart defects. But silingon, pagkatao, ya palang may problema na sa heart. Nga anong rason? Bangod again na ang nanay wala naka-immunize ang gamay pa siya sa rubila. Kag ini siya ang natakdan sang rubila samtang nagabusong, nag-ipiktos bata. So now, after hearing this, anong nami tanga opsyon? Mapabaksin tao, hindi ta magpabaksin? Ha? Huh? Mapabaksin tao, hindi ta magpabaksin? Now, ganta ka mo, nahadlok sila sa vaksin. Now, I'll give you one lesson, nga hindi ta dapat hadlokan ng vaksin. In 18th century, 18th century, before the turn of the 19th century, when you say 18th century, that's 1701 to 1899. Or 1701 to 1799, 18th century. 18th century. Now, because ang 1701 is no longer part of the 17th century. Kaya ang 1 after the 17, after the 1700, ang 1 is already part of the 1800. Dali lang may plus report kita mo kabad timing man si Roberto man. Kanamit na rin sin discussion ta kay isay-say ta natani nga hindi ka mo dapat madlock sa vaccine. Oh, ginabuligan ta kamo para community education kay man ka budlay ni nga nadlock kamo sa vaccine. O diri kita na kay may aras ang plus report. Oh, si Berto at Toto kay may sunog subong. Berto, IK5 news mo.
1: K5 News FM. K5 News FM. Flash report.
0: Bert?
2: K5 JP. Sa tonsiling ang mga ka-K5 nasunog ang isa ka balay. Diri sa may purok upon sa may ECC Villas Subdivision. Barangay Alihis Bacolod City. Sa pagkatunasong dito kanina, ang balay, ang mga tungagid, ang na... tupok sa nga kalayo. Actually, ang balay nga ni, to gin-divide. Ako nga balay, magkita nato nila, gin-divide din eh, sa isa ka boarding house, to isa ka, to opisina, kaga to isa ka computer nga venue bala, ano, to room at 35 GP. Amo ni ang...
0: ano na, residential na o opisina?
2: Sa sulod din mismo. Do residential, kaya po kami boarding house, may opisina,
0: Sa diin ni sunog, Bert?
2: Sa may ECC Villas sa barangay Alihis, subdivision min, subdivision.
0: Okay, diin, so, okay, kung hindi taga Bacolod, mamangkot sila, kung di sila familiar, diin dampi sa Alihis, ang isisibilya.
2: Sa may tubang mismo, sang memorial, bala ka kira Julius Alihis, pasulod na da, amo na da ang...
0: Oy, hindi ko si Julius!
2: JP.
0: Yeah. Anong JP man? Hindi ko JP, Berta.
2: Brother Paul.
0: Na, sige, yagid. Ay, sunog ko naging kaagi. Karoon, sige, yagid.
2: Brother Paul. Si, amo ni, sunod din sa initial ng information naton, kay ni Ruangwang man mamangkot ng iba tao nga may ano, may sunog. Mangkot naton kaya ina ang sila ka mga tao dito, brown out ang area, no? Initial information, brown out sa lugar, kaga posible naglupo okay nakita nila naglupok ang isa ka electric fan, no, naglupok ang electric fan kag vibe pole. Kaga posible mo to gilatunaan, may tatlo pa kabilog ng mga babae nga ara sa sulod sa boarding house kasi nagbato-bato na lang sila kwa agud nga ti maalikaw man sa sunog galing ti ang apartment o boarding house ubos gid mismo sunog gid sa sulod kagamo si mga kagamitan ang nagkalatupok sa kalayo. Ginatinguan ta nga malapot ang dugang sining information sining aton sining pagtuwa sang balita sining sunog diri sa area sang ECC Villas Barangay Alihis Bacolod City. Ang dugang sining information sa akong sining pagpanumbalik. Flash report, ako si Kevin Berto Gatit para sa kampin ng balita ang servisyo publiko Galingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Importante way ng kalayo ah. Pag-abot ni Berto, basa na lang ang balay ang iyang na kuanan. Naptan. So, ara si Chester. Okay, Chester, mati lang ang Chess. Ara sa Chess. Aha, sige. Pasunda lang si Chester kay i-explain ko na hinga nga dapat hindi ko bumadlock sa vaccination. Nga nga may vaccination kita. There's a story behind it. Kung paano nga na-discover ang vaccine. Ara sa, Chess? Mayong aga, Chess?
3: Yes, K5,
0: Chess, klaruhon ko lang, brother, klaruhon ko lang ha. I'd like to clear this up. Ang mga Iloy hindi gusto magpa-vaccine ang ilang kabataan?
3: May ara suno kay Cady City Health Dr. Maria Victoria Ibanez, may mga na-encounter sila ka K5JP sa mga pipila ka mga barangay din sa Pilad Sangdis nga nagapamaliba unize sining measles and rubella or tipdas K5JP sa mga 6 months to 59 months nga mga kabataan kaning mga nagta social media nga kuno kon magpa-kwan ka, magpa-vaccine ka, magpa-immunize ka palatay or mak yan, that is why K5JP. Klaro, ini.
0: Gautod-utod ka blapang. Gautod-utod ka pang. Pangari pa ko, ayob ko pa mati ang mga ginikanan. Gamay ko lang pa nga, isa-isay ko lang nga dapat hindi madlock sa vaccine. Kabalo ka blatches nga may vaccination kita, di ni nagsugod. Anong history isang vaccination? Aha. I-explain ta, papang. Sang 18th century, dito sa England, grabe ang balatian nga smallpox. Ikamatay mo ya. Kita kaning kwan ining daw sulalob lang nga gatubo sa panit mo nga ano ni ga hinabok-habok. Oh, smallpox, chickenpox, sila to smallpox. Daw sulalob. Oh, sulalob. Now, damo sang nagakalatnan. Balo ka ano ginaubra nila Chester? In the 18th century, bangod may sulalob, example may sulalob si Ethan, para hindi malatnan ang upod ni Ethan, okay? Puson nila ang na-na sang bukol sa sulalob ni Ethan, kagkwaon ang na-na, kagipahid to sa pilas, kung may pilas ang kamot sang nirimwel, ipahid niya to ang na-na, halin sa bukol sang sulalob ni Ethan, ipipahid to sa piyak para nga ma-immunize. Tawag nila sina variolation. Variolation. Of course, hindi siya nami. Kaya ang delikado sini, base, malatnan kagid dya. Malatnan kagid. Now, ining si Dr. Edward Jenner in 1796, natingala siya nga may mga babae may mga babae nga ang ila trabaho nagapang kuha gatas ang karabaw asang baka. Okay? Gapang kuha gatas ang baka. Ang baka may balatian man nga cowpox. Hindi siya smallpox, cowpox kay para sa cow, no? Ang mga baka may cowpox daw sulalob nga pang baka. Tingala ni si Edward Jenner nga ining mga babayi nga sagay ubra sa bakahan nga na-expose sa baka nga may cowpox, wala yaga kalatnan sang sulalob. Kag natingala siya nga kung malatnan gid man, kadasig lang nga mag-ayo. Yanong ara sa mga babayi nga nagapatpagatas nga ang hindi ay malatnan doon. Dito yun natalupang dan nga ang mga babayi gali nga nagapagatas kung ma-expose sa cowpox, hindi na malatnan sang smallpox. Iyaginimo amo ni. Iyaginimo. Nagkuha si in May 14, 1796, nakilala ni Dr. Edward Jenner ining manog batiti, manog panguha, milsang milking cow nga si Sarah Nelmes. Si Sarah Nelmes ha may ara sang cowpox sa iya nga kamot nalatnan sa sang baka. Oo, si Sarah Nelmes nalatnan sang sulalob nga iya ka baka. Ang ginimo ni Edward Jenner ginpusa yato ang na sang cowpox sa kamot ni Sarah Nelmes kag ini ang iya nga gin butang sa bata nga 8 years old nga ngalan si James Phipps. Si James Phipps nga bata sang hardiniro ni Edward Jenner. Ginpilasan niya gamay ang panit sang bata nga si James Phipps. Gintahid niya itong na nga halin sa cowpox sang milkmaid, no, nga na-meet niya. Sus karon kundi ara na after pila ka mga inadlaw gin-expose siya ni sa sulalob ang bata. Sus, wala bala malatnan ang bata pang wala malatnan ang bata sulalob nga didto kag naibaluan nila nga kung ikaw gali ma-expose sa isa kabalatian, okay, pagsulod sa makabuild ka immune system, pagbulod, pagsulod sang balatian nga na, hindi ka na malatnan kayo, already have the soldiers. Dito nagsugod ang ginatawag nga immunization. Dito nagsugod ang vaccination nga ang tanan nga mga bata sa England ginpang vaccinate nila against smallpox. That's why wala na sa may nagkalamatay sa smallpox, and until now vaccination is still the same. Ginahimo ta inoculated, no? Inoculated nga kagaw, meaning ang kagaw mismo nga rubella kag kagaw nga measles ginbutang sa laboratorio, ginkuhaan na siya sang capacity to infect and to hurt sang aton nga cellula. Gin attenuate kag hindi na ni siya makakos blatian. I-inject na sa imo ang live virus para sa bata nga ang bata makabuild immune system nga kun siya gani ang malatnan sang tupad ya balay nga may ginatipdas or may rubella, makabato siya. Hindi siya dali-dali maigo kag matam-an. Oh, see? Amo na nga hindi Chester. Hindi niya pareho COVID-19 nga vaccine nga gindali-dali lang kag kinamuti. Kinamote dinali-dali ang MR or measles rubella or MMR measles mumps rubella nga vaccine dugay-dugay na niya pang lawig-lawig na niya. Minilyon na ka mga bata ang naproteksyonan sini. Minilyon na sang gamay ko pang naturukan ako niya MMR. 9 months old nag-injikan ako in 1972. Ikaw gani guro na injikan ka man. Si Tito mo babe sa 1963 guro na injikan man eh.
3: Ay, hindi daw na, 1045 sa Dainjikan.
0: Naa mo na da? Si Ariel Apas, sang 1962, Dainjikan naman eh. Oh, di way matamag kala ano? In fact, why tayo maano sa tipdas kay na Dainjikan tayo? Di mo na gani siling ko sa mga parents, mas delikado ang inyo ginaobra nga waay ka mo nagpa-inject. Nga ah, kung wala ka mo nagpa-inject, karon madamo na sa iluhan ang kagaw nga tipdas. Wala kita karon sa ginatawag nga herd immunity. Mas nagid nga delikado lang tawab lang polio. Ang polio sang una makakita kadamo nga tawo nga mga piang kay may polio. There was a time in the 1970s ang gagmay pa kami Chester, damo pa ya polyohon, damo pa ya piang. Now karon kay sige sige vaccine, nadula, totally eradicated ang polio sa Pilipinas. Te karon kay after sang scare sa vaccine sang during COVID-19, ang mga ginikanan na hadlok na magpa-vaccine bisan polio. O, tilang tawab lang nga iban nga lugar sa Pilipinas, nagtuhaw na naman ang polio kay wala mabaksinan ang mga mga kabataan. Nagkalapi ang nagkalaitos ang tiil sang ilang bata. That's why, hindi na ta magulat na maabot ang panahon ini mga yawan uni nga sagay puspos ang fake news against vaccination. At yan mo na matabo, Chester?
3: Yes, kaki-5J, piya mo lang pila ka mga experience diri sa City Health Officers nga mga staff K5JP sa City Health nga may mga nagapamalibad gidya nga mga ginikanan nga suno sa ila.
0: Ate, Chester, kung hindi yang ginikanan magsugot, why kada mahimo? Your child, your responsibility, your decision. Amo na ya? Your child, your responsibility, your decision. Galing, ano matabo sa bata mo kung magkatipdas kag batam-an kay way bulong ang tipdas? Ti mo na naya cargo di konsensya, Ches?
3: Oo. Ang mamanagaling siling ni Dr. Maria Ibanez, K5JP, nga hindi nila mapilit ang mga ginikanan. Pero ang sa iya lang, ginapanawagan niya sa publiko nga safe gid ang measles and rubella kay ti more than 50 years na ini nga ginagamit pang bakuna sa mga kabataan yung nag-edad 6 months to 59 months, K5JP.
0: Tingwana daw matuod ng ambal nga kulang na sa bakuna. Te, amo na si Jesseline, ikaw na bakunahan ka, di ba?
3: Te, ako sang una na bakunahan, pero subong ka pang bakuna na.
0: Amo na da. Kaya hindi ka man makapang bakuna kung huwag ka na bakunahan. Di ba? Sige, anyway, ang ining pagpabakuna, Chester, it doesn't mean nga wala kang gidyasang mabatsyagan ang bata mo. Actually, for most people, ha, ang MR or MMR nga vaccine, safe giniya. Sa mga kabataan, ang imo lang ni nga mabatsyagan sang bata mo, sakit. Sakit ang iyang injection site. Kung di no siya gin-injectionan, sakit na. Kag-gapula ang injection site.
3: May ara na gani ka K5JP kay ti ako amay naman nagpa-inject ako sa bata. Ako bala nga siling niya, sir, ang sakit sinado kagat lang.
0: Kagat lang sang subay.
3: Ti siling ko tip pwede subay lang pakadton ko. Ti di ko pwede. Dapat indikan gid.
0: Tapos may pulala na sa injection site at din mahilanat gamay ang bata mo. Ang bata mo pasutil na kay manti sakit ang kundi nito gin-inject sakit na so mapasutil gamay. Hilanaton gamay ang imo bata pa na lang paracetamol. May mga rashes nga gamay, may joint ache nga gamay. Simple lang na. Pili ka. Amula na kagamay ang tuson sa bata mo o magka problema bata mo pwede mabulag. Pwede mabulag, pwede mapatay, pwede magka-encephalitis, mahubag ang utok, bangod sang tipdas. So again, if I am to be asked, diri Kuya Gyapon ngang bata, Kuya, pabaksinahan ko ah. When siya ginabakunahan? Actually, 9 months. Pagka 9 months ang bata, dapat dalaw mo sa health center kagbakunahan. After 15 months or isa ka tuig kag tatlo ka bulan or isa ka tuig kag lima ka bulan, ibalik mo na siya for second dose. Amo na. So, amo na schedule for immunization sang Pilipinas, no? Meron kita ginatawag national schedules para sa kabataan diri sa Pilipinas. 9 months usually and after that, you will bring again your kid for the second shot or booster shot around 15 to 18 months. Sige, Ches?
3: Ara da kaki 5GP, if ever ara da statement ni City Health Officer Dr. Maria Ivanias nga iya gijagin.
0: Sige, be. Pa-i-play tabitan. I-play tabi. I-play ta ang statement sa doktor. May na kay doktor kita linana. Sige, go.
4: Nagakanda kami subong sang MRSIA or Mr. Shia muna sa ang sa tip das kag sa makaiha. So tungod niya may nagwa kamugo ka baluman kamo may nagwa nga mga ano sa Facebook mga fake news nasa ang ginahangyo ko sa pumuluyo especially sa ginikanan hindi ta magparty sa fake news or kung sino lang da nga content creator ang magpost kung wala sila sang basihan wala bala facts nga ginabasihan, wala evidence. Kaya hindi ang aton nga measles kag rubella, dugay na ni naton nga ginahatag. Actually, this is just a supplement nga para magpabakod sa
5: immune system.
4: Sa immune system sa mga kabataan. So hindi ka mumadlo kaya hindi ni siya bago. Dugay na ni 50 years na ni siya pang na-notice niyo ko ang mga bata niyo, di ba? 6 months or pagbata ko lang inatagahan. So, included na na siya ang MR. So, inisubong, this is a supplemental vaccination kaya para itong mga kabataan maprotektahan pagid. So, ang ginangyo ko sa pumuluyo, hindi ito magparte sa mga haka-haka or sa mga ginaposta na sa Facebook. Kaya kadamo-damo nag-subong sa fake news. Always mag-research na, hindi ka mo mag-ano sa amon, research ka mo sa WHO, sa Department of Health, or sa mga ano daw mga doktor na kilala niyo pamangkot pa mo. Kaya ini ang MRIA, safe din siya. I guarantee you, safe na siya. May hasta adverse reaction, pero may araman tabulungan na prepare sa mga adverse reaction.
5: Doc, out of 22 barangays, mga pila na ka-barangay, Doc, ang ato na libot sining measles or tipdas ng vaccination?
0: Yes. Okay na tan, sister. Tan, why ka pa mati si Itan kaya Japon niya? Gahambal ka na, why ka si Japon pa mati? Sige.
3: Ako ba si Waiba sa kagi, bakuna, guruna.
0: Oo, kulang, bakunahan, ta, bakunahan. Yes, Chess?
3: So, mo na kaki 5JP nga panugyan kaya ni Dr. Maria Ivanias nga safe gid ang measles kag rubella kay ti pero sa explanation mo madugay na iniya nga ginagamit pang bakuna sa mga kabataan nga edad 6 months to 59 months K5JP.
0: Sige.
3: So para mo na mga balita naton nga natipon diri iya sa area sang Cadiz ini si K5 Chester Jan Beronki para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag Kalingaw sa Negros K5 News FM.
0: Magini ang balko dapat kabataan daloon gid kag magpabakuna. Mas dako ang risgo nga tubangon mo imuya kon wala mabakunahan bata mo daw. Pagbalik na to istoryahan tani nang awat motoro ah. Kagining driver paano nadakpan yang nagpalagyo nagitanran nga lalaki. Nga driver sining minivan matapos nga mabiyaan itong na ipit yo na nabungguan niya ngayon istoryahan tama karon ining MOA na pasanagon ang kapitulyo by the way blaming Negros Power nami man ang Negros Power ano ang buisit lang ta sinyo ang inyong nga manog sabat telepono basta gani may brownout mantamaran gini sila yung manabat ya amot nga gatline at line pa kamo naman katalaka blaw basta gani brownout ini mga yawa nila dang ilang telepono ang ilang hotline hindi manamatawgan abi manager nyo da sa nipsek asa inipisi pariyog ko biyanay usisa na bla kinapabayaan nyo o base inyo manasugo nga kung may brown natindihan nyo yung pag atimanon ang mga query namon simple lang man ang gusto sa pumuluyo kung may brown out mo pabalaan naman kung hasta san o kami mainitan amuna pamangkot sa tao sa inyo Negros Electric Power Corporation simple lang gusto sa pumuluyo kung mag brown out gusto lang kami makabalo kung hastasan o kami maguanta nga wala kuryente Ako na nang gusto sang tawo. Tani, sabton nyo ang linya nyo. Kay ang mga tawong apektado, kapoy ka sa trabaho mo, pagpuli mo, imbes nga matulog ka, brown out. Pagkalawig-lawig. Dami na natani nga may hotline ka mo, nga makatawag kami, bro. Ay, kamusta, day? Day, kabalo na ka mo, nga na-brown out kami, di? Yahoo, ma'am, ara. Gamay nga pasalig, bala! Ang balon nyo bala nga, hoo, day, ara na na, day, gakadto na na, da, nang dugay-dugay, ah, masiga na na. Mga yawa ka mo, why gikabuyag ka sabat? Ang lain pa, ang ilang nga contact number, ende, mamatawgan! Buwasit! Oo! Tani, bla, sabat ba ka mo, bla? Man, kunin, matyagan ko pating ilang manager ni Bungol! Bungol! Nag-manage ka ba da? Uyahuya man ka mo, gabayad kami mo! Mahal ba ka kurinti nyo? Uyahuya man ka mo, bla? Sabtan nyo kung may brown out kayong tawo, gusto na mapaintindi nyo! Hindi nga dawagi ka mo isamon niya pakialam. Kailinit, bla, kayong mga number lang, hindi mo tawo, gananon niya ko, no? Tani kong kabarato sang bayad mo sa Corintino kay? Oras alas 11:55. 11 Mbps, magabalik pa.
1: 11 Mbps. Balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! Ang DTX 500 ang may powerful compounds na nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DTX 500!
0: Sa dugang pang mga benepisyo nga makuha ninyo sa combination sang DTX 500 kag Mighty C, istoryahan natin. Atuloy ang free radicals, amo ito nagapabaho sa aton mga tigulang. Pero free radicals na siling na natong permi are not entirely bad. Iniman ang may madamo nga maayo nga purpose kaangay sang pag-contribute sini sa synthesis ang pila ka mga cellular structures. Kagang paggamit sa ini sang phagocytes bilang armas pangpatay sa mga kagaw nga makasulod sa lawas. Apan kon free radicals ang tuma na kadamo bangod sang bisyo kag iban pa nga mga unhealthy habits including unhealthy diet. Ini nagaresulta sa oxidative stress causing inflammation kag cellular damage. Ang combination sang DTX 500 kag Mighty C ang naga-neutralize sa mga free radicals agud ini hindi makahalit sa aton cells, tissues and organs.
6: Isa sa mga most vulnerable sa oxidative stress or GP, syempre ang aton nga red blood cells which is amo nang major component sang aton nga dugo. Ang uncontrolled nga free radicals ang nagakusang hemolytic anemia. Isa ka condition kun din ang red blood cells ang nagakaguba sang mas timprano sang ila intended nga lifespan. Instead mapatay sa 120 days,
0: earlier sa
6: earlier sila mapatay. So, yeah, wa naman ang imong system. Any day shorter ang makabig nga hemolytic anemia. Ang resulta sina is nagayilo ang panit kag mata, gahilanat, gapangluya, galingin ang ulo, malikawan tani na Sir GP kung adlaw-adlaw sila gainom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
1: Nagapalandulong pala ang imo panulukan. Magalingin pala ang imo nga ulo. Masami nagkapangihi. Masami ginauha. Si may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500.
6: Ang bone marrow ang nagarelease ang white blood cells sa peripheral blood as immature cells called bands or stubs. Bangod ang white blood cells amo ang nagahimo, naga-transport kag naga-distribute sang antibody sa lawas. Importante nga sila ang proteksyonan batok sa damage nga oxidative stress. Dere makatabang dako gid ang Mighty C. Amo na nga ibagid ng palainom ka Mighty C bakod ang imo nga mga soldado sa lawas. Amo na ang gitawag alkaline nga vitamin C, Mighty C or Pure C, pwede mo mainom nga napabatud-an sa pila ka mga antioxidant intervention studies nga para ma-prevent ang pipila ka mga cell damage sa white white blood cells due to oxidative stress. Dugangan pag hindi mo detect 500 at ikampiyon eh, may pinakataas nga antioxidant properties nga naglambot sang 1.3 million orak yun.
7: Grabe, no? I agree with Dr. Lamil, no?
6: Yes, sir, boy.
7: But many studies ang ginhimo regarding alkaline vitamin C, no? Ginhimo na I think ni Doc, ginhimo na I think ni Dr. Linus Pauling. Vitamin C is an intervention as an antioxidant supplement along with other antioxidants like DTX-500B nga mas kampiyon pagid, no? They found out that alkaline vitamin C na nagapanubo ang sensitivity sa hydrogen peroxide, isa ka ionizing radiation, no? isa na sa ka kind of free radicals. It was also learned that the effect of alkaline vitamin C appeared to peak early within 2 to 8 hours after consumption. Taking DTX 500 kag Mighty C every day offers a great deal of protection sa akon lawas against cellular damage that cause aging kon maghimo na oxidative stress.
6: Amo na, sir boy, damo yang gainom antioxidant. Dan, pero, wais la kabalo, kung ang inyo nga Mighty C or Pure C maparisan sang DTX 500, mas kampiyon. Ang iba lang, iba nila yung vitamin E. Mula na ilang antioxidant ya. Mga simple lang bla. Pero, wala sila kabalo, nga ang DTX 500, amo ang isas pinakataas ang ano, sang antioxidant properties. So, nami, i-combine ang DTX 500, Mighty C or Pure C. Let's live healthier and longer. Take DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw gids.
1: DTX 500.
8: Imo pangalan na partner.
9: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
8: 41. Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
9: 470.
8: Sangsano ka nagsugod inom na DTX 500?
9: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali two times a day.
8: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
9: 160.
8: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
9: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best. Get ang DTX 500 para sa
1: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News FM. Mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon K5 News Philippines. Sumasayo ang Mighty C Network News. Mighty C Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team. Mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa, maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News. Mighty C Network News.
10: At sa ulo naman, nagbabagang balita. Proposed AI hyperscale data center sa lalawigan ng Iloilo, nasa consultation stage siya pa lamang ayon sa LGU. Estudyante, tinamaan ang panas sa leega habang nasa loob ng classroom sa San Mateo, Isabela. At suspect sa serye ng bomb threat sa Kalibo, arrestado. Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang Mighty C Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zabab sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, proposed AI hyperscale data center sa lalawigan ng Iloilo, nasa consultation stage siya pa lamang ayon sa LGU. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
11: Nasa consultation stage pa lamang ang proposal na AI hyperscale data center ng Norwegian company sa Uton, Iloilo. Ayon kay Uton Vice Mayor Jose Neil Olivares, pumunta sa kanilang bayan ang representative ng Norwegian company na si Daniel Robertson sa kanilang opisina upang i-propose ang proyekto na data center. Nag-advise na lamang ito na pupunta muna sila sa Department of Environment and Natural Resources o DENR upang humingi ng requirements para sa kanilang environmental compliance. Dahil dito, 2-3 buwan na ang lumipas nang nagsagawa sila ng unang committee hearing at ngayong hapon, magsasagawa naman ulit ng public hearing sa Abilay Sur Uton na pag-alamang imbitado ang sa hearing ang Eleco 1, MPIW, Department of Agrarian Reform, DENR, mga barangay officials ng Abilay Sur, Abilay Norte, Lambuyaw, Tuburan, Kagbang, Pulo Maestra Vita, mga SB members ng Uton at iba pang concerned institutions na pag-alamang concerned ang ilang mga residente sa magiging epekto nito sa environment. At para sa MyTC Network News, ito si KK5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
10: Samantala, estudyante, tinamaan ng pana sa leeg habang nasa loob ng classroom sa San Mateo, Isabela. Balita hatid sa ate, Nika K5, Dan Chavez.
12: Nagtamo ng sugat ang isang babaeng estudyante ng aksidenteng tumagos sa bintana ng silid-aralan at tumama sa kanyang leeg ang isang pana habang nasa loob ng paaralan sa San Mateo, Isabela. Batay sa ulat, aksidenteng napakawala ng isang student athlete sa archery ang pana dahil dito nag-iba ng direksyon ng aro, tumagos sa bintana ng classroom at direktang tumama sa leeg ng biktima na kasalukuyang nasa klase. Agad namang isinugod sa ospital ang estudyante at sumailalim sa kinakailangang gamot at operasyon na ayon sa principal ng paaralan ay nasa stable na kondisyon na ang biktima at idineklarang ligtas na ng mga doktor. Gayunman, kailangan pa nitong manatili sa intensive care unit sa loob ng 2 araw para sa mahigpit na pagbabantay. Samantala, nakipag-ugnayan na ang pamunuan ng paaralan sa mga pamilya ng 2 estudyante at nagbigay na rin ng paunang tulong pinansyal para sa mga gastusing medikal ng biktima. Nagpaalala rin ang paaralan hinggil sa mas mahigpit na pagpapatupad ng mga safety protocol sa pagsasanay ng mga sports na may kinalaman sa mga delikadong kagamitan tulad ng archery.
13: Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez ng ulat para sa bilang kampiyon, K5 News FM.
10: At suspect sa serye ng bomb threat sa Kalibo, arestado. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Leonard Veray.
14: Arestado ang isang 27-anyos na lalaki na responsable sa serye ng bomb threat sa bayan ng Kalibo. Kinilala ang suspect na si alias Vance, residente ng barangay Tagastangala na Klane. Sa bisa ng search warrant na inilabas ni Honorable Benvenido P. Pardes Jr., presiding judge, inaresto si Vance sa kanilang barangay. Aabot naman sa 72,000 ang inirekomendang piyansa ng korte para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Aminado naman ang suspect sa nagawang kasalanan. Samantala, ayon sa otoridad, mabilis nilang natukoy ang suspect matapos na madiskubre na siya ang may-ari ng cellphone at account na ginamit sa pagpapadala ng bomb threat sa isang paaralan. Sa ngayon ay nakakulong na ito sa Kalibo PNP at mahaharap sa kasong paglabag sa Section 1 ng Presidential Decree No. 1727 in relation to Section 6 ng RA No. 10175 o ang Cybercrime Prevention Act of 2012. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
10: Samantala, klase sa public preschool at high school sa Cagayan de Oro na nanatiling suspendido dahil sa mataas na heat index. Balita hatid sa ate, Nika K5K Buscaino.
15: Nananatiling suspendido ang klase sa lahat ng public preschool at high school sa Cagayan de Oro dahil sa mataas na heat index. Sa mga pribadong paaralan, kolehiyo, universidad at higher education institutions, nasa diskresyon ng school heads ang pagpapatupad ng class suspension. Ayon kay CDRMD head Nick Habagat, makakaranas ang Cagayan de Oro ng 43 degrees Celsius heat index, mas mainit kumpara sa taong 2025. Paalala ng Cebu City Information Office, ang heat index na 42 to 51 degrees Celsius ay maaring magdulot ng heat cramps, panghihina at posibleng kamatayan dahil sa heat stroke.
16: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
1: Network News. YTC Network News.
10: Gayun din senior citizen na pasyente patay matapos sa pinaghihinalaang nahulog sa bintana ng ospital sa Bugasong, Antique. Balita hatid sa ate, Deka K5 Jojen Morillo.
17: Isang pasyenteng senior citizen ang namatay matapos umanong mahulog mula sa bintana ng isang hospital sa bayan ng Bugasong, Antique, bandang alas 3:25 ng madaling araw noong Agosto 11. Sa panayam ng K5 News Team kay Police Captain Alfonso Presya, officer in charge ng Bugasong Municipal Police Station, kanyang ipinahayag na tinatayang alas 12:30 ng madaling araw nang nakita pang biktima ng bantay na kanyang kasama na pasyente na nakaiga sa hospital bed. Ngunit nang magising bandang alas 3:25 ng madaling araw ang apo na nagbabalik nagbabantay. Wala na ang pasyente. Hinanap niya ito at natagpuan sa ilalim ng bintanang kasing taas ng baywang. Base sa investigasyon ng Bugasong MPS na posible inakala ng senior citizen na pintuan ang bintana. Nalaman na na-confine sa hospital ang biktima dahil sa high blood pressure at arthritis. Ipinahayag ni Police Captain Presya na tinanggap din ng pamilya ang pagpanaw ng kanilang kamag-anak. Para sa MyTC Network News, ka K5, Joe Jen, Kabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
10: At Chris Lawrence Fabian, kinilala bilang Tacloban Young Hero. Katalya ng balita, hatid sa atin ni ka K5, Carol Medino.
18: Pinarangalan ng City Government of Tacloban si Chris Lawrence Fabian bilang Tacloban Young Hero. Ito ay dahil sa kanyang katapangan at kabayanihan sa kasagsagan ng pamamaril sa loob ng paaralan sa San Jose National High School sa Tacloban noong Hunyo 22. Ang nasabing parangal ay bahagi ng pagdiriwang ng lungsod para sa International Youth Day. Sa ilalim ng City Ordinance Number 2026-16-15, opisyal nang idiniklarang Tacloban Young Hero si Fabian. Dumalo sa seremonya ang mga magulang ni Fabian upang personal na tanggapin ang pagkilala para sa kanilang anak. Matatanda ang isa si Fabian sa tatlong mga estudyanteng nasawi sa nasabing pamamarila. Ang pagkilala kay Chris Lawrence Fabian bilang Tacloban Young Hero ay nagsisilbing pagpupugay sa isang kabataang nagpakita ng tapang at malasakit sa kapwa. Para sa MyTC Network News, ito si Ka-K5, Carol Medino. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
10: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa iba pang detalye ng balita. Number one most wanted person sa Palawan na bagsak sa kulungan dahil sa kasong rape. Balita hatid sa atin ni ka-K5 Gilbert Basho.
19: Naaresto ng mga tauhan ng Philippine National Police ang tinuturing na number one most wanted person ng Police Regional Office 4B sa ginanap na matagumpay na manhunt operation sa Barangay Talugtaytay, Palawan. Pinangunahan ng pinagsanib na puwersa ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Palawan Provincial Field Unit at Taytay Municipal Police Station ang pagdakip sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng hukuman. Nahaharap ang akusado sa dalawang ulit ng kaso ng qualified rape of a minor na walang inirekomendang piyansa, pati na rin ng 2 counts of rape by sexual assault na may inirekomendang piyansa na nagkakahalaga ng 240,000 pesos. Kasalukuyan nang nakapiit ang akusado sa CIDG Palawan Provincial Field Unit para sa kaukulang disposisyon at legal na proseso. Ayon naman sa PNP, ang matagumpay na pag-aresto ay bahagi ng pagpapatupad ng kanilang focus agenda, partikular na sa ilalim ng enhanced managing police operations na naglalayong mas paigtingin at mabilisang maipatupad ang arrest warrants laban sa mga nagtatago sa batas habang tinitiyak naman ang due process. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Gilbert Basho. Para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
10: Gayun din high value target arestado sa Bay Bus sa Sibulan, 340,000 pesos na samsama. Balita hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
20: Inaresto ng mga operatiba ng Philippine Drug Enforcement Agency kung Preya Negros Oriental ang isang high value target na tulak ng droga sa isang Bay Bus operation sa Proc 4 Barangay Bulok-Bulok, Sibulan, Negros Oriental kaninang madaling araw. Ang suspect na kinilala sa alias na Butchoy sa 30 anyos at may asawang residente ng Habitat 2 Barangay Ibong Pandan, Dumaguete City ay nadakip sa nasabing operasyon. Na-recover mula sa kanyang 6 na heat cell transparent plastic sachet na naglaman nung umigit kumulang 50 gramo ng shabu na nagkakalaga ng 340,000 pesos. Nasa kusudiyan na ng mga otoridad ang suspect at nakatakdang sampahan siya ng mga kasong paglabag sa Section 5 at 11 Article 2 ng RA 9165. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio para sa kampiyon na balita sa serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
10: Samantala, baril at mga kontrabando na recover sa bahay ng regional target at listed drug personality sa Capiz. Balita hatid sa ating Mega K5, Myla Fuentes.
2: Bahay ng itinuturing regional target listed drug personality, sinalakay ng mga otoridad.
21: Sinalakay ng mga otoridad ang bahay ng itinuturing regional target listed drug personality matapos serbihan ng search warrant sa Barangay Bahit, Panitan, Capiz. Kinilala ang subject person kay Kenneth Dorado na kabilang umano sa minomonitor ng mga otoridad kaugnay sa illegal na aktibidad sa droga. Sa isinagawang operasyon ng PNP at Philippine Drug Enforcement Agency, iniulat na na-recover sa lugar ang isang granada, mataas na kalibre ng baril, mga bala at hinihinalang ilegal na droga. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang pinagmulan ng mga nakumpeskang kontrabando at ang kaukulang kaso maaring isang pa laban kay Dorado.
2: Ito si KK5, Myla Vasquez Fuentes para sa Kampiyon na Balita, Servisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
10: At lalaki sa pedestrian lane, kinaladkad ng minivan, kritikala, driver na tumakas, natukoy na isang senior citizen. Balita hatid sa ate, Mega K5 Sunshine Lacson.
22: Natukoy na ng mga otoridad ang driver ng minivan na kumaladkad sa isang 32-anyos na lalaki sa Bacolod City habang tumatawid sa pedestrian lane noong Agosto 10, Lunes. Ngayong Biyernes, Agosto 14, inihayag ni Police Major Elmer Bonilla, pinuno ng Traffic Enforcement Unit sa lungsod ng Bacolod na isang senior citizen ang may-ari ng minivan base sa impormasyon na nakalap ng mga otoridad mula sa mga residente sa lungsod ng Victorias sa Negros Occidental kung saan namataan ang isang chinap-chap na minivan. Ibinenta umano sa halagang 6,000 pesos ang minivan at na-recover ito mula sa individual na bumibili ng mga scrap materials sa Victoria City. Binago na rin umano ang pintura na nakasagas ang sasakyan. Isinagawa ng mga otoridad ang imbestigasyon sa Victoria City dahil dito nagtungo ang naturang sasakyan matapos ang insidente base sa CCTV footage. Samantala, nanatili pa rin sa ospital ang biktima ng hit and run at nasa critical na kondisyon. Nagtamo ang 32-anyos na lalaki ng matinding sugat sa kanyang katawan dahil matapos masagasaan, kinaladkad pa ito ng minivan ng hanggang 100 meters mula sa pedestrian lane. Para sa MyTC Network News ito, si Sunshine Lacson para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
10: Marker K5, para sa detalye na ating balitang abroad, maring kinundinan ng Japan ang pagbisita ni Russian President Vladimir Putin sa Iturupa, isa sa apat na pinagtatalunang isla sa Kuril Chain na inaangkin ng Tokyo, ngunit kontrolado ng Russia. Ayon kay Japanese Prime Minister Sanae Takaichi, hindi katanggap-tanggap ang naturang pagbisita. Giit naman ng Russian Embassy, bahagi ng teritoryo ng Russia, mga isla at ligan ang pagkakabilang ng mga ito sa bansa. Hanggang ngayon nananatiling ugat ng alita ng dalawang bansang territorial na usapin na pinalalapan ng pagsalakay ng Russia sa Ukraine noong taong 2022. Mga K5, sumainyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM, Cagayan de Oro, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Jonathan Sabanal sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha, para sa Kampiyon na Istasyon, K5 News FM Philippines.
1: K5 News FM. K5 News FM. News FM.

C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C. D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500!

0: Si Mundo Tao sa madamo na sang kape na tilawan, apang lain gidang ditis, coffee mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil, pati ako na arthritis, wala na magbalik.
1: TTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butik.
1: TTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi, bangod apektado gidayo ng akon tulog. Apang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
1: TTX Coffee Mix.
2: Mabaka ang butik.
1: DTX Beauty Show.
4: Ako si Katrina. Gaya na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Show, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Show, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Show.
2: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Show.
5: Ako si Elaine. Ako gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Show sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sang akong nga pani. May yara ini sang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Show.
2: Sa mga butika.
6: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapa

0: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pampagana sa pagkaon.
1: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
2: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
3: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
2: Ga! I-shoot na ga!
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, 11 Mbps. Balita kag public service.
7: May 23 minutos makaligad sa takdang alas 12 sang udto. Balik na ta sa 11 Mbps. Jean Paul Hineroso inyo nga anchorman. Ang Klinika D3 Bio, manami nga panagang sa mga kagaw gasulod sa tunlawas. Ano man ang infection? Pneumonia, bronchitis, fever, o ano pa da, bisan pa gani, imong kutoy sang tiyan. Basta kagawa, mag-Klinika D3 Bio. May virgin coconut oil, masaligan, epektibo, pagpamatay sang kagaw sa lawas mo. Klinika D3 Bio. Romar Duran, Gina Purano, Merlita, Malvas. Sino pa rin di? Tanggol, Milocoton, Luisa Ronel, Kalumba, Luiso. Juna Duga-Duga, J.R. Babiera, James Bornales, Mercy Martisano.

0: May nangawat motor nga lalaki. I-check ko sa Berto. Berto, AK5 news mo.
1: K5 News FM Police Report.
0: Bert?
2: K5 GP, sa lot pa lang ganyari, makita sa area 3, ano? Sa cop 3 si Toy Toy.
0: Toy Toy man, kadamo sa ingalan, Toy Toy gid.
2: Lanin yun, sa barangay 50 City, kita sa Bong.
0: Amo nang nangawat, motor?
2: Hindi nila, ini ay, sa lot ko lang niya.
0: Ah, tinga Toy Toy gid ingalan mo, aw? May ilig ka sa ngalan nga, may ilig ka sa word nga Toy Toy?
2: Hindi, ati Toy Toy ang pangalan niya, ang may ilaingon po na.
0: Tiyan, abi ko ginangalan-ngalan mo lang, Toy Toy gajagali?
2: Ah, Toy Toy gajagali pangalan niya, no?
0: Ah, okay.
2: Toy Toy, na quadri 34 ka sa Shea, yung sakutan mo ni.
0: Damo ba?
2: 34 sa Shea nga ginapahayag illegal nga droga. Ang quadri sa police station 4. Diri sa may barangay 27, Bacolod City. So, nung kay Toy Toy, gin-interview ito ni si Toy Toy. Hambal ni Toy Toy, 24 anyos ni siya.
0: Pero?
2: Ang iyak na nanay, diri man, ambalay ang iyak na tiniran diri, siya lang kita. Balay ni Kunos ang iyak sininga ginikanan. So, monitoring sa polis, dugay naman na nagapaslak ng kapaliga diri sa illegal na droga diri sa may barangay 27. Si Brother Paul.
0: Ah, kadasig. Kadasig si Motoy magkwantoy, mag-correctoy. Te wala iya bang ipanginwala ang iyang ano ni mga droga nga nakuha sa posisyon niya.
2: Actually, gi mangkwantoy mo ne, dito ka damo dita.
0: Oh.
2: Julius, kakipay pa Paul. Oh, te ambal yan, no comment.
0: Sige.
2: No comment.
0: Mga muna mga kwana na yan, mga sagad na yan pang. Oo. Kabalo na blas ang isabat. Oo, tanda na. Sige. Dito ta sa nangawat motor.
2: Sige. Diga, di man ni siya ano preso, liga, may background man na.
0: Awa, hindi na naman ni bago ah. Nidlaw na ganyan sulod, guru, namit mo to eh nga, libre kapag kaon.
2: Ito bakod man eh. Ang lalaki, dito sa may barangay 38, may motor na da, K5 GP, nga nagaparking. May CCTV, dira karon plate. Agab ini natabo. Okay man, panilag-nilag, din kuwa ya karon ng motor. Pag kuwa ya sa motor, K5 din Paul, hindi magandar.
0: Pag kuwa ya, okay.
2: Ginuyod yan yung motor. Pag guyod ya, naglabot niya sa may Bilyamonte.
0: Oh, sa Guyuday.
2: Ah, nakapoy. Siguro binili niya na lang.
0: Yan doon ka layo pa sa balay ko, wow. Amo ning gwapo nga balita. Di niya ging kawat.
2: Lalaki
0: Bert, Bert. Bert.
2: Nangawat motor, hindi magandar.
0: Ikaw na lang ang korman. Ikaw na lang yan. Di ka na pasalot. Hindi ka naman pasalot, hindi ka naman pasalot, ikaw lang ang kurman.
2: Sorry.
0: Mati.
2: Ikaw gano'ng sunggod, sakit bala tayo.
0: Oo, diin niya, ginkawat ang motor.
2: Sa may barangay 28, Luzuriaga Street.
0: Okay, si Luzuriaga, nalambot sa diin ka ginuyuday.
2: Ano, ati adangat dito sa unhan sang may kapihan, at ba sa may Bilyamonte, kumagagi ka dira sa may...
0: Pang? Hambala, na yung hindi magsagay, pandar motor pang kay kasulod, di pang? Tan! Gasulod sa on-air, ang mandar sa motor. Wala. Asa ako, nandigli yung. Mati-ibi, wala man. Okay, wala man. Sige. Sabi ko na yung gasulod. Anyway, layo-layo, gali ang iyang atinudlanay. Na-realize siguro, nga daw kakapoy na, binili niya na lang. Okay. I-play tabi ang i-play tabi ang video. Oo. Ang kwasang CCTV. Sige, Tan. May audio, Tan. Wala. Oh, yung kuha yun. Hinahinay isang kuha. Yapang. Hinahinay. Kaya nga, ang aging bili na sa guang motor naman. Ara, pawala. So. Pawala. Dako na, abi daw. Iya motor. Nan. Kuha
2: yun. Hindi niya lang ah.
0: Na, ingagaw, kaya pa si magwaan sa tag-iya. Na. Siyempre, wala da. Naging pandar. Kaya karoon, balaano na. Pandaron mo na da. Ngara na. E, piho na ni. May motor na ko. Piho na. Amo lang to? Amo lang to, Bert? Why na?
2: Okay.
0: So mga ano kalawig ang iya nga mga pila pag estimate mo mga ano kalawig ang iya nga pagtulod danay or ano ka pila ang distance nga na cover niya sang tulod?
2: Lawig eh mga subay sa kauras ko na eh.
0: Oh, siguro na kapoy na sa. Ya dra na lang na. Do mo amomlan na nilin sa kilala to nga ah dra na lang ng perfume ah.
3: Tinunto ito.
0: Nanilin. Dumuha mo na guro nanilin sa... Sige na, hambal mo tapay ta. Kaya mambal mo ko di para masampok ta ka duha.
3: Grabe po.
0: Dumuha mo na guro sa nanilin sa kilala. Tanaw nga mambakab lang adra. Na lang perfume ah. Anyway, so Bert, dadakpan siya?
2: Wala niya nadakpan yung okay, ang JP pero ti ginamonitor sa Japan sa nga ton sinang pulisan kiti kita o mansura mong ang sa nakuha na itong information tagiyan eh isa ka Maxim driver bala no delivery rider
0: okay ah ay pangabuhian niya pagali pangabuhian pa ah
2: gani di ang natabo sini ginpablaster ya sa PlayStation 6 taga may nagsimpre si iya nga dito na bilin dito sa may Villamonte ang motor naka-park lang hindi magantar.
0: Mhm.
2: Kasi nakitaan man sa CCTV taon ta pagito nagdintilin itmo sang kawatan ang ining motorsiklo sa kilid sang dalan tungod nga ti hindi ganyo magkantar sa G5 call.
0: Mhm. Sige.
2: Sige. So ang sunod diri sa kapitan wala na nagpa-interview diri sa aton ang tag-iya kay si Ara naman siya ang motor na balik naman kagati sunod diri sa barangay kapitan nga permi man kuno da gakadulaan sa area kagati ang mga helmet so ginalungan nga tadungon yung mag parking sa kitaan yung park gate at ang sakto ka safe kay Radyo Akakipahit dyan Jen Paul
0: aha.
2: Ang madulong natin na balita subong naga. Ako sa patrol si Kakipay Vincent Coralde. Ako si Kakipay Berto Gakit para sa kampin na balita. Servisyo publiko, Kalingawan sa Negros, K5 News.
0: Okay. Sige. Amo nang lesson nga man-learn taguro. Magbakal ka motor. Ang motor na lang ang dako ng bugat. Tapos tinguan, kin nga hindi mapandar, payawan sa guyod. motor napper syunga kagid ya syunga noy toy syunga ka syunga kinalitan mo lang kaglingon mo nakita tsura mo nabalaan ka nga kawatan ka why mama na puslan kinawatan mo
4: come on everybody
0: ginhalitan mo lang kaglingon mo nakita ka sa CCTV. Nakilala nga kawatan ka. Kinawat mong motor. Kapoy-kapoy ka tulod. Huwag mo man na puslan. Hindi, but silingon na. Syunga. Kung si Mami Ispi pa, lipungoy ka ko, no? Lipungoy. Kwa mo na lang tani ginagwanta mo na lang tulod kita sobra naman na una bes kung mga awat ka motor dapat kabalo ka magmekaniko para mapandar mo kung hindi mo mapandar ang motor hindi ka pakabalong magmekaniko hindi mo mapandar no guide sagi attempt pangawat kagitulod mo man lang what if kung kinawat mo sa barangay 28 tapos ang ginapulian mo gali alang hilan mapatay ka to kas tinudlanay maabtan ka na lang aga gatulod ka madakpan ka pa unaha anay tuon paano magmekaniko magpaandar motor nga wala kalyabi magkabalo ka na na amo na pagpangawat mo hindi ka pagani kabalo magpandar galikin na kawat ka hindi awang katulod na kay nga man syunga la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Balikan ta ning kaso nga hit and run. Ginit and run and then di karon kay dumay nakatimbre nga dumay nakatimbre nga may ara sang ginchap-chap nga do pareho gitsura nga minivan nga do multicab lang nga puti. Meaning may plano pa saya nga chap-chapon. Oh, ti karon kay dakpan. May na laig diri ni amo ning diferensya. Amo ni kinalain kun ang inyong nga traffic head mapisan. Mapisan. Amo niya ang tatak police major Elmer Bonilla. Wala ya blaga untat sang sagay follow up investigar backtracking sang CCTV. Kundi na lambot. Kundi na balan. Oh, probably na i-greet ko anay si Teo. Kapamati subong sila ni daddy niya sa gwa. Ay abaw. Nakagwa ka na gali Brother Chipet ha. Brother Chipet Salido and Sister Jane Tanilon Salido with their kid Teo Sadkil Salido kag si daddy retired police colonel Salido. Salido family mayong udto. Now ara na si Red, i-check tabi kung paano naibaluan kag anong dalagan karon ang direksyon sining kinasuhay. Ma-file kaso ni Red Salgado, EK5 News mo.
1: K5 News FM Police Report.
0: Red?
3: Yes, KPM JP, mayong aga sa atong sini mga tagpalamating sa program pag 11 Mbps. Dari sa atong sini kamalita, KPM JP, naibaluan na kung sino ining driver sang minivan nga nag-hit and run sa isa ka 32 anyos kinalaki dira sa Maydalan, Lacson. Dari KPM JP, kung pigaw-pigaw ning hepe sa aton sini nga traffic enforcement.
0: Amo na hambal ko. Amo na hambal ko. Lain gidya kun siya, ya.
3: Gali, Kevin JP. Kag pang Lieutenant Colonel, ano yan ang performance sa Kevin JP?
0: Oo, dapat i-promote na gani na.
3: Gali, man Kevin JP. Kaya isa nagdunta din ng aksidente, wala hindi nagpahuway si Sir Bonilla.
0: Nagniwang sa balasang pulaw. Nagniliwang sa blasang pulaw.
5: Tinan.
3: Wala na na isa ka-KFM JP nga nagtulog-tulog para nagdita ka-KFM JP nga masundan ining minivan kundi in bala sa ka-KFM JP iya nagpadulong. Kag ang mabunday dali sa part ni Sir Bonilla kamanti hindi na niya kay Bacolod ang iya sinigitutukan kundi talisay silay hindi magalona kag victorious. Kaya dito kay KFM JP na kitani ining nga minivan gati sa pagkakita dito sa impormasyon nga nakuha kay KFM JP Plus ining nga surveillance ang aton siningit EU sa pila ka mga LGU tinangayong ini sa kopya sa mga CCTV KFM JP dito na ibalungan nga ining KFM JP ha ginatsap-tsap at nagipidrahan sa nga lain nga kolor agad to hindi ini siya makilalaan kay KFM JP. So dito ini siya nakit-an dira sa may scrapan kag ini KFM JP ginbaligya sa kantidad ka 6,000 pesos kay iring minivan balido plano na kuntari ni siya kay baligya o gani kay tungod ga ini siya ang may nabugbuan ni KFM JP ginbaligya na lamang ini siya sa 6,000 pesos.
0: Grabe no.
3: Kasi pagbaligya kag pagbaligyan ni KFM JP na kasipad-sipad ginsap-sap na ni siya eh.
0: Mm-hmm.
3: Pero galing kay ang iya sinigaling nga chassis number sino kay Sir Bonilla din grinder at pag-idea para hindi may baluan. Galing kati may mga informasyon dira sa palibot nga ining minivan kay nag-viral mo ni sa K5 News FM Bacolod natin nga FB page plus pag-idea nga itong sininga panawagan dito KFM JP nga natultulan kag nakumpirmar gid
0: daw gintry pa nila pango gintry pa nila nga pintahan ng nabilin nga chassis to para mag-itom di magputi.
3: Galing mag-KFM JP galing kay ti sa mga CCTV footage plus sa mga pamasong gikan sa mga pumuluyo dira sa lugar at nakumpirmar gid kag ang driver sa promosyon nga nakuha naton senior citizen kag nagpalagyo ilig kay KFM JP nagpatulong sa Iloilo pero may ara kita sa huring-huring exclusive na nakuha sa K5 News FM nga mag-aatubangay sa panabuton ng mga inadlaw ko kay 5JP. Dito may baluan kung may ara, wala kong settlement o kung wala, kabanti ang panawagan ng mga dari isang pamilya sa biktima kay 5JP. Mga galastuhon sa ospital kay nag-labot na masobra sa 200,000 pesos na nagpabilin sa gihapon sa ICU sa ospital. Ining si alias Janjan nga ginbungguan, ginlasa ka nag ginyudyod diraya sa may dalan lakson ka kay 5JP. So, yaring ba yung Arik FFJP ba yung sipahayag ni Police Lieutenant Colonel Police Major Elmer Bonilla ka kay 5JP. Yaring.
0: Tan? Tan! Ah, wala so, sa preparasyon, Red. Isugid kay manager, Red. Wala agad, Red.
5: Initially, nagkatod din sa mga bakulod kay prior ni incident ni salakyan, tanin ko na ibaligyan niya naman eh. Galing, so happen, nga inisang salakyan sa tunga gabi na aksidente. So, why sa choice siguro para ma-hide niya ang krimen nga nahimo niya. Ginbaligyan niya sa barato eh. Kaya ginpa-chap-chap niya din, ginpa-kilo. Ugaling lang kay team, may mga informant kita. Dra mismo sa pag-usoy naton from Silay Talisay, Bimagalona, going to sa Victorias, kag sa mga komunidad man lang ang naghatag information. Kaya ti na-post man niya sa social media, no? Kag sa mga nagkalain-lain niya mga media entity, diri siyudad sa Bacolod. So, amo na namin yung dasig na hibaluan ng tagiya.
6: Kung initially, presyo na ibaligya, eh, sir, 6 pesos na lang, yung ibagsak presyo yun na lang para mabakal.
5: That's why, no, yung barato niya na lang. Kahit, ang problema si Ney, makilala na itong yapon ng salakyan. Although, nga ginpintahan niya na ito ganis ang ito, front. Pero ang damage nga pag-bump niya sa biktima, makita mo dito. So, strong enough yapon nga ma-file natin ang complaint.
6: Okay, so may aras ang posibilidad, sir, nga magsumuka niya sa biska nagpalagyo niya siya? May dumay huring-huring sini?
5: Kagab, eh, ang ilang mga neighbor na wala kati mga relative man nila siguro. Nagmuno nga mag-surrender ng senior citizen. Kasi nahadlok to sa kuno during that time mag-guha kay Amula Dina Tabo. Pero kung mag-surrender man siya kung sa hindi, identify naman natin siya ma-file ng tasa complain kung di niya pag-atubangon ng insidente nga natabo.
6: Ka-confirm siya ng isa ka senior citizen nga taga Iloilo?
5: Taga-Victorias.
6: Taga-Victorias. Mm. So bali ang iya, dira, may balay gina siya, may himata sa uto na sa Victorias.
5: May ara siya da, siya na lang isa ka na may adapted, siya galing ito sa abroad, so siya na nabiling.
0: Okay. So, sige, Red.
2: Okay.
0: Si Waypas lang kakit, anay. Why ba kagit, anay?
2: Wala pa sila kasi okay. Tanay si MJP. Supposed to ba tanay kang gapo na to? Galing kati ni Ara lang guro sa daw schedule kay hindi guro malabot sa isa. Pero sa palabutong kinadlaw, ikaw bray na to ng ilas hindi yung pagkatubangay kag para pumakot pa na to kung nagpalagyo sa kaki MJP.
0: Sige.
2: Kaling driver sa minivan. Okay, so muna sinigang balita ka madulong sa programang 11 MBTS, dulong sa ato sa Power Trio, DTX 500 by EC, ka Klinika D3 Bio, ang aton man sinigang DTX Beauty Soap, sa may kong tirangapanit ni Aras ng Alap-Up, muni pong huwag aktiba, gamit lang DTX Beauty Soap, dasig ng resulta, maging kutis, artista ka pa, kag DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kapun si Patron, K5 Vincent Coralde, ako naman si K5 Red Salgado, para sa kanyang balita, servisyo publiko, kagalingawan sa Negros, K5 D. FM.
0: Salamat gid Red, Chief of Reporters, sa imong report. Gidulong sang klinika DTX Coffee Mix ama nami imnon sa mga oras katigtuluyo. Gapatag puwersa, gapabakod. Oy, gapa detox pa sa lawas mo. Gakapi ka na ga detox ka pa. Klinika DTX Coffee Mix. Telawin nyo kanamit sang sabor. Saboroso, garantisado. Kaping-kapi nga gusto nyo. I'll take you back to the old days. Michelle, i-check to ng MOA sa pagpasanag sa Kapitulyo nga Adulom. Shelly, K5 News mo.
1: K5 News FM, live report.
0: 9 minutes sila, go.
7: Sige, K5JP liwat, no, nga nag-sapon, ining Negros Power. kagang Kapitolyo Provincial sa pagpanguna syempre sa aton gobernador Governor Bong Lacson o Kunyuhenyo Jose Bong Lacson. Mm-hmm. Agod niya magpermahana ay KK5JP sining Memorandum of Agreement sa pagpasanag sa Kapitolyo Provincial. Dala na dira ka KK5JP ang bilog niya nga building. So basically ang ilagin ni Storyahan dari KK5JP ang more power ang or negative power rather ang mag-install sining mga suga sa palibot sa isang building.
0: Magano sila pang magano ang more power maga?
7: Ma-install sila sa mga
0: Duwain ako na salig sa ilada. Duwain na. Hindi ka mo gani kasabat sang simple nga telepono nyo kung may brand out sa amon. Sabtan nyo anay blang pinakasimple nga ulubrahon blang sabton yung telepono nyo da. Hindi nyo na gani mahimo. Magastop ako mo sang ay ang bot na lang da.
7: KK5JP ining pag-install rather isang suga isang NEPTI at sila ma-install kundi ang probinsya ang ma-maintain naman o kung ma-maintain na rin ni KK5JP
0: okay. Kag-
7: ini isa sa pag-suporta man isang NEPTI isang cultural structures kung ba ma-maintain isang pagpanami isini ambot ko ng karabaw kung sugaan.
0: Hi! Damo blaga ugta sina da. Hindi, sa mga kadit-dit da, imbis ka may dulom-dulom da pa sa nagon niya nila. Yeah, hindi na, imbis mo, imbis ko kanami pa daga ni mga pas-pa-kwan da. Para sa liput-put sa kilid, pa sa nagon niyo yan.
7: Hindi ka nalang na gani, magkadto kay paralikaw ka.
0: So ayan, bot, ibawal. Ibawal ko na sa wishlist ko ang magkadto da.
7: Yaman.
0: Tingin maabot ka.
7: Ay, hindi ah. Wala ka maluman ko ngayon. Hindi mo na dayat ang bayan.
0: Nga, diragin nga may lapit-lapit lang madanga kwan. Kurti.
7: Pwede mo lang eh. Pwede naman lang. May mapundo ka lang. Ayan, break mo lang.
0: Kapitbangi mo nga sa lakyan sa likod. May ligdaan, no?
7: Correct. Ako na rin mo sa lakyan.
0: Ay! Oo, may
7: KK5JP, ini ginakalipay man no sang aton gobernador. Kito ka timely kay next year kay KK5JP mangin 100 years na
0: okay,
7: ini pagtukod sa provincial capital building.
0: So meaning kun wala pa nag 100 years, why gin pasuguan sanag?
7: Do na timing lang ka
0: KK5JP. Oh, timing.
7: The more nights, sige, the merrier.
0: Okay ah, okay ah. Sige.
7: Anyway, kay KK5JP na nga itong mababalita, no, nga madulongi ka naman sa Kapitolyo Provincial, nga ginadulong man sa atin sa Kalwan sa BTX 500 Mighty CD3 Bio. Ako naman si KK5 Michelle Patiño para sa kampiyon nga balita at servisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News at that.

0: News FM. D3, Bio. Galikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing kapagtimulat? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto si Lightis ang nagligad, sikisakit di katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to do na. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kung layan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
7: Ang kakulangan sang energy, inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue, may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues, kag mental health issues.
8: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Pinoy, Squalene Capsule.
7: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Energy Booster.
9: Spore Biotics, naging ugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
11: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
10: Ga! I-shoot na ga!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: dry eye? Pirmig ang katol, imo mata? Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops adlaw-adlaw.
15: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
16: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Cheers sa barkada nating
20: Night Shift,
19: OT,
20: Breadwinner.
19: Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inumin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
21: Drink responsibly.
19: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
22: Let's go.
23: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
22: go with the flow.
23: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
22: Charmy!
18: Charmy, let's go with the flow.
24: Traffic sa pagbiyahe, namo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass, may direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tugtog 8 oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, Salon Pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Salon Pass, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
25: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
26: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
25: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
18: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
27: It's the best part of the day.

0: Adventures of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurine sang atong lawas, na tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo nipato na. Ibalik, kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, na isa kasahi ng brain food, kag gantinlo man. San aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Kina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga makabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alertugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C, mabakal nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C, mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
2: DTX Beauty Soap.
6: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
8: So na,
7: problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap.
6: Mabakal sa mga butika.
9: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gid ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
10: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung siyang paggamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
11: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
10: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
12: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
13: Makakal sa malapit na butika.
14: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
15: iCare Gold, ang iCare Kapsula nga mas ginpabaskog kag mas ginpanami. iCare Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. iCare Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag iCare Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang iCare Gold kag patuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
16: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
17: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
16: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica

0: D3Bio Health News. D3Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3Bio.
2: Sa mga pagtuon, ang D3Bio, ga-support siyang gituwag, mga kababayanan, kung ara ka mo sa stage sa menopausal. Imagine, 150 symptoms nga mabatsyagan sa mga babae. Isa sa mga pinakumon, kay irritable. Ikaduha, night sweats. So, kung gusto kaya nga, no, malikawan ang ining mga klase ng simptoma before pa ang menopausal stage, inom ka na D3Bio. Kaya nga man, ginakorek niya ang imong mga hormonal imbalance.
3: So, amo nang hinabalis nila, Sir Boy, nga life begins at 40. Nasa mga babae, ah. Tungod nga sa sinagaling nga edad, damo na ang mga changes nga mabatsyagan sa babae. No? So, ang result gali na, Sir Boy, sa pagnubo sa estrogen kag progesterone sa sa ovary sa babae. No? So, ang makabulig ang D3Bio sinang ginatawag pag-reduce ang symptoms. Imagine mo, 150 ka symptoms. No? Damo. So, i-reduce na no, sang D3Bio including na dira ang hot flashes. Pag tambok, basta pusal, gatambok na babae.
4: Ang estrogen is the hormone that makes the woman a woman. Without estrogen, amat-amat ni dula ang mga traits ng babae bilang pagkababae.
2: Tingalaman ko sa mga lalaki nga the woman, grabe gala yung estrogen.
4: Grabe estrogen. Ang ginareklamo ginila, yung muna ginatawag na vaginal atrophy, ang pagkamaysang pagkababae sa babae. No? Galing, beneficial siya, gadry siya galing. May dryness, no? Because it is estrogen that basically helps the organ of the female organ to lubricate. That's why, ang D3Bio, kung ano manggit nga estrogen nga bilang, kasi may yung estrogen mo, punubo ng level, D3Bio, through its capability of being a raw materials in creating hormone, basically, ginamaintain niya na lang ang iban ng hormones nga, particularly estrogen, no? And ang inipagid ang namin sa D3Bio, it basically protects women from memory loss during menopause, no? Any mga babae ni during menopause may mga signs and symptoms nga they tend to forget things, no?
0: D3Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
0: D3Bio. Ang D3Bio. You my Physio. Ang Physio. You my D3. Mga butika. D3Bio.
4: Ang D3Bio basically promotes the production of serotonin by maintaining the health of our gut bacteria, our good bacteria or probiotics nga produce ang serotonin. And this serotonin basically stabilize the mood of our menopausal women.
0: D3Bio.
2: Ang extra virgin coconut oil nga ara sa D3Bio, di siyempre taas ang iyag ito, ag medium chain fatty acid. Kag aside nga makakuha sila benefits nga antibacterial, antiviral, o tanan nga mga kagaw, patyon niya, ang nami lang gid niya, kay ibalansin niya ang gitawag hormones nga gitawag estrogen, Sir Boy. And this MCT, no, gabulig ni mag-reduce sa mga inflammation nga gakatabo sulod sa lawas sa mga kababayanan. So, kung amo nang gakatabo, medyo hayahay, Sir Boy.
0: D3Bio.
2: Wala ka problem sa imong menopausal stage, happy pa pa imo sexual life.
4: Happy pa
2: even after your menopausal stage nga. Daan mo yan ang hambal, nga biskan tapos na ilang menstruation period, gawit gyapon sila.
4: Gawit gyapon.
0: D3Bio.
4: Okay gyapon.
2: Okay gyapon ilang sexual activity.
4: There is around 6 million women in the Philippines dito sa age 45 to 60. Kamo nga mga 6 million you should try sa D3Bio gid, no? And of course D3Bio increases your metabolism because of its MCTs during menopause. Kung menopause ka na, jutay na ang imo, ganubo ng imo metabolism. That's why gatambok ka, gadako ka during after menopause. So there's it, no? D3Bio does not only protects you against flu viruses, nga gahatag trangkaso, sipon, kagubo, kagilanat. D3Bio also supports women during menopause. So this is the best friend gid sa babahi.
2: That's your happy pills?
4: Happy pill gid ang D3Bio. Bio, nami pang serotonin mo. Pang sikreto ko kina.
2: Hindi ka dali mag-ulian nun. Nami mo matulaan. Okay, imagine la.
0: D3Bio with Physio.
1: Ako si Ana. Before problema, ko gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarko sang D3Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga butika. D3Bio.

0: Mula ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
1: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita tub-tub san.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages.

0: hoy. Ariman ibo ba akadugan? Ay, sa pagkadalag ko. Ari naman. Daw naganahan naman ko. Bukaling. Tulog na siya sa wahon. Ang bayo pa. Pukawon ko siya. Maret? Day? Maret? Ibuk daw pala anay, Day? Day? Ay, ano balay ding napadyagan ko man? Wala man kihapon matugla agakon kada sa kama. Alin hindi ang tiktok sa kabuhi ko mo.
1: Mauricio? Wala ka pa nagtulog ah.
0: Kwan abi, Day? Hindi ako makatulog.
1: Naman.
0: Ako, kwan abi, Day? Nahidlaw na bala ko sa imbo. Labi na gid siya. Amo siniho.
1: Ibo,
0: hidlaw na
1: Diyos ko. Ko, mga langit. Patawara si Mauricio.
0: Ay,
1: bubuisit ka.
0: Ay, ano nga patawaron man?
1: Ay.
0: Anong sila ko, haw? Hindi pwede nga. Nahidlaw lang ko.
1: Mauricio, ay abaw, tigulang na kita. Naano ka man imo man? Abi ko hato sa resorito. Kag mga de. O, panulay ka.
0: Ay, ambot si imo.
1: Ginadimunyuhan kay mo iya.
0: Ay, ambot si imo. Dula na lang ang gada ko kay.
1: Ay, ambot.

0: Anak, sino ang nanay mo sa diin?
1: Eh, aga pa man to siya naglakat, majogging siya kunotay.
0: Ah, tingala ako man nga. Pagbata ko, wala na siya sa tupad ko.
1: Ay, naku. Si nanay, kung diin pa to nagtigulang, dito pa yahala ka jogging. Pero, mayo man na ganitay, ah.
2: Ay. May nga ga? Ay, nang, may nga ga man?
1: Ay, may nga ga.
0: May nga ga man? Sa diin ang kanto mo, ang lakat mo?
2: So, yab ko tayo. Ay, ugali tayo. Dasun si Mana, ipakilala ko siya sa inyo.
1: Diyan-diyan? Taga diin ang nobya mo, hao? Kag ano ang obra?
2: Ah, kuha na. Call center?
0: Ate, ipakilala siya mo ni nanay mo, ah. Para nga makilatis ta siyang maayo.

0: Eh, pre. Eh, dah pakai bikin ini kan nagahulat sa ibu. Daw kadugay kitao.
1: Eh, gani man, pre. Ano nang laba ka pa sinyo?
2: Ay, ba, nanubal ka mo inyo. Nando ka pang lababan. Ay, wala, pre, ah.
0: Di ano natabo, hao? Di ano ulihik, hao? Ano? Wala ka kahikap kagabi?
1: Daw amo-amo ginaguro, pre.
2: Pare?
1: Pre, kung amo man ang naglig problema mo, eh, karun malakad na katatlo ni Parimaoy, ho.
2: Uy?
1: Damo to kuno subong bago.
2: Ha?
1: Damo to. Taimig kay nagsululod ng pinsunta sa ATM, lagaw tatoa.

0: Siyempre. Teka, anong mga barbo? Daw, natulala si Pari Mauricio, ho. Ay, oo.
1: Ay, kampiyon di gali, pare. Kampiyon di gali sa Silver Pill, no?
0: Oo, pre. Dungon sa lugar kayo, de, pre. Wala agad permibilin ang pensyon ko. Kati, ano man tabi? Dugay-dugay dito na ta. Isan o patay ang mga lipay kung balati ano na ta?
2: Hello, eh. Mga gwapo, eh. Mga gwapo nga mga seniors. Ano inyo gusto? Hoben o kon senior citizen man?
1: Ay, abaw.
0: Ikaw balagi. Tapos yung unta ka karon. Siyempre hoben, eh.
2: Ay! Ay, joke lang, sir. Ah. Ay, kamabala doon, ah. Sige, kamuya. Ang buwat, ah. Ay, naligid lang. Ay, tawagod ko sila, ha. Naligid lang. Ladies!
3: Yes,
2: Carla, Carlota!
0: Bawang gwapo.
2: Leia!
3: Hi, girls!
0: Naligid ka po ni girls. Oh. Ari lang ako, ho. Kaya chabi-chabi. Abo na yung paborito ko, ya.
3: Hi!
0: Kag-ari man lang ako, no. Ang medyo slim lang, medyo puti-puti. Black hay namin na yan dilap-dilapan.
4: Pre Mauricio! Aray, mo preo, yung muning bilin preo.
0: Ha? Daw siya gining pinakagwapa sa tanan, pre.
1: Ay, amo ni pre.
0: O hara, pre.
5: Lolo gwapo. Akong bahala si mo, ah. Sky's the limit. Kakong magsugtanay tangadwa. Sa fresh, of course.
1: Ado?

0: K5 News.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka ba na sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdiwulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamuringon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisaki, kidya katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang kit sa ako tutum na salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. O baka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. O baka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
9: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang atong lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Kinabatiyag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko lang siya nga ginabatiyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa uli, nabatiyagan ko na lang nga nadula ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na ngayon.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Luter naman. Si Hannibal Estonina. Ako may kinabatsyag sa akong nga tiil. Tuhod. Nagawbag inis ako nabuto nung ako arthritis. Tugod lang nga nakainom ako sa Gluterna Max Capsule. Nagnami ang ako pamatsyag. Nagpupo sa ako arthritis.
12: Gluterna Max.
13: Gluterna Max Capsule. And Gluterna Max Coffee Blend.
14: Makakal sa malapit na butika.
15: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion. Kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
16: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
1: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
16: Ka! I-shoot na ga!
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops Adlaw-adlaw.
8: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
12: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Playtime Entertainment, born for happiness.
20: Cheers sa barkada nating
21: Night Shift,
22: OT,
23: Breadwinner.
20: Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
24: Drink responsibly.
20: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
25: Let's go.
26: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
25: go with the flow.
26: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
25: Charmy,
27: let's go with the flow.
28: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass. May direkta nga panalugsob sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawid na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, Salon Pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
29: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
30: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
29: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
27: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be a

0: Specialist.
1: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Minerals Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Minerals Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
3: Mal, kita mo bang nakikita ko?
4: Oo nga. Kita.

0: Sir, ano pong ginatanga mo? Urab na, sir.
1: Hannibal, daw sa hindi ako magapati, siyang nakakatapos mo. Ang ginatulutan ako ko lang sa TikTok nga babae nga kanamit-namit ken. Daw nakatuduo daw.
0: Sir, ano ka, sir? Nga naurungan ka, haw?
1: Kukuhan. Wala.
0: Gusto mo, sir? Ako mauna.
1: Ha?
0: Dali, di ba na, sir?
1: Oh!

0: Koresyo? Ano kaya? Ano ga paluya ka?
1: Ha? Akuan. Ay, ambot ah.
0: Ambot?
1: Daw naglain ang pamatyag ko. Basi ba na ko nagtaas ang dugo ko?
0: Ano nag... Paano mong taas ang dugo mo kay anemic ka man?
1: Ay.
0: Stangkuloy ka.
1: Oo, gali, no?
2: Nay!
0: Ah! Tay! Diyan!
1: Diyan!

0: Mauricio.
1: Ah.
0: Buas wedding anniversary ta. Iti anong plano mo?
1: Akuan marit. Huh? Adi, the same as usual ah. Maligo ta sa Punta Tulay.
0: Ay, sos. Dito lang permi, wala ka nagigyas ang iba niya na balaan?
1: Adi, pwede man. Pwede man tayo sa kampo ni Tuhan?
0: Ate, sige ah. Daw gusto ko na da, kayo daw kasadya na da eh.
1: Ah, di dito ta eh.
2: Ay!
0: Bye.
2: Ano na kami?
0: Uyab yan na gurong upo dya ho.
1: Ay ho. Ato?
2: Nay? Tay? Si Nadine ah. Nubya ko?
3: Hi, tita. Hala?
2: Love, nanu ka? Nga daw nakibot ka sa nakita mo si Wang Guaw?
3: Wala ah. Do ka familiar lang bisa ko sang naong niya.
2: kabalo ka lang. Si tatay ko ni, palalagaw ni siya eh. Hmm? Hindi bala tay?
1: Kuhan. Anak. Do nakita ko na siya. Hindi.
0: Ay, kilala. Nay, gali ka mo.
1: Sakit. Sakit ang babae ka na table ko kag gin-take out ko. Animal. Hindi pwede. Hindi pwede, ne.

0: Mauricio? Kagwapa sang nubis ang bata ta, no? Kagwapa.
1: Kagwapa siya iya.
0: Mahayo gid magpili si Chan-chan. Kag mahayo man kay may obra man ang babayi.
1: Mahayo man gani.
0: Ay, anay ka bala? Abi mo bala kalibog ang ulo ko sa imo. Dawalin paya kagapon nga daw hindi ka mapahamtang. Ano ka man? Ano ka may ginabatsyag? Ano, matsyagan ko si mo daw wala kaya nalipay para sa bata mo.
1: Ay, kundi.
0: Ano ka?
1: Hindi ah. Ikaw na barit. Nalipay man siyempre.
0: Lipay po ang tsura mo, gapangasubo.
1: Lipay ah. Wala makaibalo si Maret. Nga may natabo na sa apon. Sa nubya ni Janjan.

0: Ay, grabe, siyang ugagadagit. Ay, daubusyon ko na lang dihaw. Abayo paguro, ubusyon ko lang niya. Kagmaluto lang kuliwat. Total, tulog pa man si Janjan kag ang mangin umagad ko.
1: Tito?
0: Nadine?
1: To, Nadine gidyang tuod-tuod ko nga pangalan.
0: Gali?
1: Kwan, kabalo ko nga daw ka awkward sang situation ta nga duwa. Kwan, may iayo kuntani ako sa imo to.
0: May iayo? Ano bala ina?
1: Gusto ko tani nga hipsanta na lang ang natabo. Kabala ko nga butlay kalimtan. Wala man dami ako magunahuna nga papa kagaling dyan-dyan eh.
0: Ha?
1: Kwan, ginpabalok ko man na siya sang ubra ko. Kag nabaton man niya to. Pero ginpauntat na niya ako tungod hindi siya gusto kong mahibalaan sa pamilya niya nga amusad tong ubra ko.
0: Oy.
1: Tito, pwede.
0: Kwan.
1: Kalimtan ta na lang natabo.
0: Oy. Kalimtan?
1: Oo, to.
0: Ha? Kalimtan ta na lang?

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
3: Musical Score Michael Tabaki Jr.
2: Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: Balik kita sa pagpangalagad sa It's Your Time to Shine program. Mga ton oras, mga ka-K5, alas 2:35 na sang hapon ang oras ginadulong sa inyo. Sang DTX Coffee Mix. In a few minutes, mainit na kita sang tubig. Kay mainom na kita sang DTX Coffee Mix. Kay ang break time. Sang aton nga mga abyan, mga amigo, mga suki, nga mga construction workers, alas 3 sang hapon. Pagka alas 3, amuna na, no, matimpla na sila coffee, ma-break for a while. Parang ma-energize na naman sila. So, tapos after sang ilang coffee break, amuna na ang pagbalik nila sa ilang trabaho. Thank you, Gid, sa mga nagapamati sa aton nga mga senior citizens. Welcome sa Biyernes nga edisyon sa aton nga program, It's Your Time to Shine. We have less than 30 minutes na lang nga pagpangalagad sa inyo diri sa aton nga programa sa K5 News FM. Ginapasalamatan man aton, of course, ang aton nga mga amigo nga mga drivers, ang aton nga mga amigo nga mga security guards, kag mga vendors nga nagaupod man sa aton sininga hapon sa Biyernes nga edisyon sang It's Your Time to Shine program. Sa mga KSS members nga nagaupod sa program, mayong hapon gid sa inyo. Sa mga followers ko sa page ko, Sunshine Lacson Original, good afternoon man sa inyo. Salamat gid sa pagpamati sa program. It's Your Time to Shine. Kumusta mga taga Sipalay? Good afternoon sa inyo. Alas 2:37 aton oras mga ka K5. Kuya, good afternoon sa inyo. Tagaanta lang ka oras later on, ano, para makapanamyaw sa imo nga mga kakilala diri sa aton nga program. Balikan ko lang ang istorya sa kabuhi ni Mauricio. Kapamati lang ko kaina sang ilang sang istorya. Siling ko kuya, kung bata pa ang mag-asawa, busy na sila sa ilang mga trabaho. Siyempre, may mga ginapa-eskwela sila ang mga kabataan, pero milang sila kapoy, wala sang panahon sa isa kag isa. Kung mag-retire na ang tanan nga oras sa kalibutan, imo na ina. Kay siyempre, wala na sang trabaho, wala ka na permi nagadali, wala ka na sang ginagastuhan ang imo nga pensyon, dapat ginalagaw-lagaw na ina sang mag-asawa. Amo na tani ang dapat nga matabo kung retire na ang mag-asawa. Na, ina ba lang gabawi sila sa mga oras nga na-miss nila. Ang retirement age, amo na dapat ang panahon nga, as I've said, nagalagas ang mag-asawa sa mga bagay nga na-miss nila sang bata pa sila. Kay damo pa sila sang una nga ginasagod eh. So busy sila sa trabaho. Hala, ubra lang nga, ubra nga, ubra. Pero sumong nga retired na sila, dapat bisan maglakat na sila sa dala, nag-a-updanay sila. No, dapat, bisan din magkadto ang misis, atumandito ang mister. Kung din magkadto ang mister, atumandito dapat ang misis. Inang, kung nagalakat sila sa dalan, dapat nag-dapitay na sila nga duha. No, updanay na sila maninda, updanay na sila nga maglakat-lakat sa kilid sang baybay, magpahangin-hangin, mag-date-date. Amo na yang nami kung tani sa mag-asawa, kung retired na sila, kung tigulang na sila, no? Sa mag-asawa, hindi ginaya madula. Siyempre, ang anggaanay, mas sa akon niya, ha? Sa akon nga opinion, sa akon nga pagtanaw, mas kinahanglan na gani-tani dapat sa mag-asawa nga maging close pagid sila sa isa kag isa. Kung may edad na sila, kay ti, siyempre, hina na sila mo, no? Dapat magtulog sila ng dikitanay, gidbala. Kay kung sino ang magdaman, dapat may mapukaw. Aho na tani, no? Nablandoga, bantayanay na kamo, kay titigulang na kamo mo. And sa sininga edad, hindi naman gid gani siling ko magasto gid ang maglagaw-lagaw para sa mag-asawa nga retired na, kay ti inang kuan na gid man ang nabisan dira lang bala sa guwa sang inyo nga balay, pwede ka mo maka-date-date, pwede ka mo maka-walking-walking nga nag-holding hands. pagkatapos niyo panyapon, ti amo na malakat-lakat kamo sa gwa, no? Ma-exercise, mapatunaw-tunaw, no? Kun mag tulog kamo, pwede kamo nga mag-istoryahanay, maglantaw sa inyo paborito nga mga TV programs, kay wala na pressure pagkaaga, bisan magpulaw pa kamo da nga duha, no? Sa tan-aw sa TV, kay ti pagkaaga kuha naman mo, why naman trabaho mo? Kanamay mag-retire eh, nga may bana ka pa, kanamay mag-retire nga may asawa ka pa, kanami mag-retire nga may ginapalangga ka, nga kaupod mo adlaw-adlaw, nga nagakaon. Kay ting mga kabataan mo, mga busy na na sila, especially kung ang mga kabataan mo, grabe ang career, no? Mga career-oriented nga mga kabataan, tutok na tutok sa trabaho. Tika mo na lang gina mag-asawa ang maupdanay sa sulod sang balay. Tisiling ko kanami, bala kuya, nga may bana ka pa or may asawa ka pa, kung retired ka na or kung ang edad mo 60 years old pa sa ka. Pero ambot kung nga ang iban, nagapaminsar pagid nga mag-date-date sa iban nga babayi. Kanugon abis ang inyo nga pensyon, magluwas nga, you know, makahuluya, nga tigulang ka na, gakagahan ka pa sa bar, kung may ginamoda sa bar, madalahig ka pa, kung may balatian ang babae nga ginagamit mo, pwede ka pa malatnan, no, kay ti, mahina ka pa nga daan resistensya, kay ti, tigulang ka na eh, no? Base kung makakuha ka pa sa virus, sa bacteria, no? Hindi mo na masarangan ang impeksyon kay tigulang ka na. So, amo na bala, no? Dapat nagapanghuna-huna ka nga, masiling ka bala nga ay tigulang na ko. Diri na lang gid kuya sa balay, ah. Upod na lang kami ni misis, ah. No, mahakus-hakus na lang ako kay misis, ah. No? Titanawa na kay amo na Mauricio ang imo nga
1: kabuhi.
0: Amo nang resulta sang nakupo karon siling ko karma nimo. Ang karma nga ginasiling nila bala nga kun mag-abot sa tawo. Oh, sa adlaw nga wala mo gidna gina-expect, no?
1: Karma is real.
0: Nga ang karma kun manukot sa masami, hindi ka ready magbayad, no? Siling ko gani kasawa, kasikwawi, nga makita mo ang nobyas ang anak mo, nga amo man ang babae nga gingamit mo sa bar, no? May mga bagay, tandaan nyo gid ni ha, sa ginahimo naton diri sa kalibutan, may mga bagay nga pwede naton matago, pero hindi gid naton malipatan. Bisan magsiling ka pa na nga, kalipati na lang to, tita Shine, ah.
1: Kalipati na lang to.
0: Hambal na yan sa pagkamatuod. Ara lang ginadira sa sulod sang imo nga paminsaron. Pwede mo na siya ma-set aside. No? Nga hindi mo lang anay pagpaminsaron. Pero anytime, pwede mo na yan mabalik sa imo paminsaron. Kay lain niya ang utok sang tawo. Compare, kung ikumparar naton sa computer. Ang computer, ya, pag-delete mo, makadto na to sa recycle bin ang information. Tapos pagkadto mo sa recycle bin, i-delete mo pagidto, hindi na ginaya magbalik, no? Bisan anuhon mo pa kabalik, why na ginapaagi nga mabalik mo pa ang information nga gin-delete mo. Pero ang pinsar sang tao, hindi amo na, no? Lain na iya sa computer, hindi mo na iya ma-delete, ara lang ginadara. So ang tanan-tanan nga bagay, siling ko, tanan-tanan nga experience, pwede mo matago, pero hindi ginaya malipatan. Kagsamta nagakabuhi ikaw sa sini nga kalibutan, padayon ini nga magatublag sa imo. Alas 2:45, ang anton oras, mga ka-K5, ang oras ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix, kaginadulong man sa inyo sang DTX Herbal Soap.

0: Las 2:48 ang aton oras, mga ka-K-Fire. Gusto ko lang tamyawon sa maayong hapon ang mga taga-Purok sa East Seaside, Barangay Tangon. Sa ilan ni Sir Rufil Dolduco, kay Mrs. niya, and then ang mother-in-law ni Sir Rufil Dolduco. Nagapamati man sa K5 News FM. Ginchika na sa akong Sir Rufil ni Sir Bongsaw sa Lumayo. Oh, thank you very much gid sa inyo sa mga taga-Purok Seaside or sa Purok 6 Seaside, Barangay Tangon. Mayang hapon gid sa inyo. By the way, ang mga Clinica products available dira sa kay Nanay Terry Ariego, oh, dira sa may Barangay Tangob sa Kling Kling Store. Nanay Terry, kumusta ikaw dira? Good afternoon gid sa imo kay Nanay Elsie Catalunya, maayong hapon man. Oh, sa mga senior citizens nga nagapamati this afternoon sa It's Your Time to Shine program. Salamat gid sa inyo. Mamiss ko na naman kamo kay Ti Saturday Sunday wala kita sa program. Magabalik si Tita Shine on Monday. Kuya, good afternoon.
1: Basi may
0: tamyawon ka dara, Kuya Go.
1: Mayong hapon, Tita Shine. So, ginagreet ko ganit sa mayong hapon si Ma'am Yasha Milan. Good afternoon. Yung hapon sa inyo, Kuya Kenneth and Tita Shine. Please greet kulang hatani. Happy 28th birthday buwas. Sa kay Leones sa
0: Ohoilan. Yes, okay.
1: Greetings coming from Manang Jing. Always kapamati sa inyo program, Kuya. More power. God bless you. Salamat gid, Ma'am Yasha Milan.
0: Ma'am, ano to gani, Kuya?
1: Ma'am Yasha Milan.
0: Hindi ang ma-celebrate sa iya birthday tomorrow.
1: Birthday, tadali lang ha. Kay Leonesa
0: Ohoilan. Oo, kay kuan gina kuya eh, tagpalamati gina.
1: Yes.
0: Sang K5, say it's your time to shine. Oh, thank you very much.
1: Thank you again, ma'am.
0: Salamat. Yes, okay. Las 2:50 nga aton oras, mga ka-K5.

0: Kuya, ang forecast ng PAGASA, posible nga may maporma na naman nga isa ka LPA sa northeastern portion ng Philippine Area of Responsibility by next week. Ang forecast ng PAGASA actually, ini nga LPA, amo naman ni ang magapabaskog sang habagat. So by next week, basi may mga pagbubo na naman sang ulan bangod sang habagat sa pila ka bahin sang Pilipinas. Wala sang bagyo. Amo lang gining LPA nga ginapaabot naton. Basi by Sunday ko no ma-experiencehan na ang mga pagbubo sang ulan sa pila ka bahin sang pungsod Pilipinas. Thank you sa kay Ma'am Yuli Orkea. Good afternoon, gid, sa mga taga-barangay Mandalagan, Ma'am Cecilia Banzon, salamat, gid. Sa mga nag-celebrate sang ila birthday today, hingagawan tala ni Kuya. Happy, happy birthday sa inyo. Today is August 14, 2026. Happy, happy, happy birthday. Sa mga kakilana naton, kaupod naton sa trabaho, sa mga abyan, himata, nga nagasaulog sang ilakadlawan today. Ang awiting ito ay pakinggan. Sa kay Ma'am Leonisa Uhoylan once again. Happy, happy birthday sa imo, ma'am, in advance. Tamyawon ko na lang gali, kuya, ang mga ma-celebrate naman sa ila birthday buwas, Saturday and on Sunday. Happy birthday sa inyo. May tamyawon ka, kuya, go.
1: Mayong hapon gali sa kay mayong hapon gali sa kay Ma'am Lynn Nagregas Manilio, siling niya Ken pag-greet sa Bukalan La Carlota, happy birthday Kenzo Kanaya, kay Jaira, kag Johan, kag Vic, kag Papa Undo. Salamat gid, Ma'am Lynn Gregas Manilio.
0: Sa mga taga La Carlota City, magtumargid sa DTX 500 capsule para hindi magsaka ang inyong blood sugar level. Uy, sa mga drivers galing na nagapamati this afternoon sa program It's Your Time to Shine. Basi kuno magsaka na naman ang presyo sang diesel by next week. Ang forecast. Ang forecast ano ni ang ginpagwa nga figure basi sa resulta sang trading sa mean of Platts Singapore kag foreign exchange averages. Ang ilang estimate basi kuno madugangan sang 4.25 kada litro ang presyo sang diesel by next week. Tidi na to, bawion nyo naman ang 4 pesos nga ginroll back nyo last week. Tapos ibalik nyo na naman subong. My goodness, oh. Pero by tomorrow, August 15, mga ka-K5, maka-avail na sang 12 pesos nga fuel discount ang aton nga mga public utility jeepney drivers and UV Express drivers. Sa bilong nga Pilipinas na ha, eh di ba lang sang una, 10 pesos lang na ang ginahatag sa inyo nga discount kung magpatughong ka mo. Subong gin 12 pesos na ina. So magasugod ang implementasyon sang 12 pesos per liter nga fuel discount para sa mga drivers sang pampubliko nga mga salakyan tomorrow Saturday August 15 mga ka-K5. Ang siling sang gobyerno maka-save kamo kuno mga 1,800 kada semana. Sang fuel discount nga ginahatag sa inyo. Hindi man nagyapon kay Igo. Pero sa mga drivers pong gininyo ang pagsaka sang inyo nga blood pressure ha.
1: Hello, again.
0: Oh, salamat bisan paano may 1,800 ka mga ma-save kada semana. Kung magsaka ang BP sang tao, abi ninyo ang inyo nga ugat. Pwede na siya nga maglupok. Kung maglupok ang ugat sa inyo nga ulo, pwede nga magresulta ina sa brain hemorrhage. Pwede nga makulang ang supply sang oxygen sa inyo nga uto. Pwede ka mo nga mapatay. Pwede gid. Pwede ko ga pamahog ha. Oo, pwede mapatay ang inyo nga brain cells. Pwede ka mo nga makoma. Nan, ma-stroke ka mo. Kabudlay ginayan. So, tumar ginadlaw-adlaw sang inyong mga suplemento. Ara dira ang DTX 500 capsule. Klinika D3 Bio kag MyDC mga kag K5. Ma-exit na kami ni Kuya. Dasig-dasig lang gid ba. Thank you very much sa mga nag-join, nagpamati sa It's Your Time to Shine program. Ini si Sunshine Lacson.
1: Kagina naman si Kuya Kenneth Uy para sa Kabyon Kabalita, Servisyo Publiko Kagkalingawan sa Negros, K5 News FM. Exciting
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: May family history ba na kamuusang diabetes?
6: Mag-DTX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-DTX 500 ka na!
5: Ang DTX 500
6: ang may powerful compound
5: na nagapanubos ang imo blood sugar.
6: DTX 500!
5: Garantisado!
6: Epektibo!
5: Aramis!
6: DTX 500!
7: Sa dugang pang mga benepisyo nga makuha ninyo sa combination sa DTX 500 kag Mighty C, istoryahan natin. Atuloy ang free radicals, amo ito nagapabaho sa aton mga tigulang. Pero free radicals na siling na natong permi are not entirely bad. Iniman ang may madamo nga maayo nga purpose kaangay isang pag-contribute sini sa synthesis ang pila ka mga cellular structures. Kagang paggamit sa ini isang phagocytes bilang armas pangpatay sa mga kagaw nga makasulod sa lawas. Apan kung free radicals ang tuma na kadamo bangod sa bisyo kay manpang mga unhealthy habits including unhealthy diet, ini nagaresulta sa oxidative stress causing inflammation kag cellular damage. Ang combination sang DTX 500 kag Mighty C ang naga-neutralize sa mga free radicals. Mm. Agud ini hindi makahalit sa aton cells, tissues and organs.
8: Mm. Isa sa mga most vulnerable sa oxidative stress or GP, syempre ang aton nga red blood cells which is amo nang major component sang aton nga dugo.
7: Mm.
8: Ang uncontrolled nga free radicals ang nagakusang hemolytic anemia. Isa ka condition kun din ang red blood cells ang naga kaguba sang mas timprano sang ila intended nga lifespan. Instead mapatay sila 120 days.
7: Uh-huh. Earlier sa
8: earlier sila mapatay. Mm. So, yeah, wa naman ang imong system. Any day shorter ang makabig nga hemolytic anemia. Ang resulta sina is nagayilo ang panit kag mata, gahilanat, gapangluya, galingin ang ulo, malikawan tani na Sir GP kung adlaw-adlaw sila gainom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
7: Gusto.
5: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
6: Magalingin pala ang imo nga ulo.
5: Masami nagkapangihi.
6: Masami ginauha.
5: Si may diabetes ka na.
6: DTX 500 na.
5: Ang DTX 500
6: ang may powerful compound
5: nga nagapanubos
6: sang imo blood sugar.
5: DTX 500
6: garantisado.
5: DTX 500.
8: Ang bone marrow ang nag-release ang white blood cells sa peripheral blood as immature cells called bands or stubs. Bangod ang white blood cells amo ang nagahimo, nagatransport kag nagadistribute sang antibody sa lawas. Importante nga sila ang proteksyonan batok sa damage nga oxidative stress. Dere makatabang dako gid ang Mighty C. Amo na nga ibagid yung palainom ka Mighty C bakod ang imong mga soldados lawas. Amo na ang gitawag alkaline nga vitamin C, Mighty C or Pure C, pwede mo mainom. Nga napabatud-an sa pila ka mga antioxidant intervention studies nga para ma-prevent ang pipila ka mga cell damage sa white blood cells due to oxidative stress. Dugangan pag hindi mo DTX 500 at ikampiyon eh, may pinakataas nga antioxidant properties nga naglambot sang 1.3 million ORAC units.
7: Grabe, no? I agree with Dr. Lamil, no?
8: Yes, sir, boy.
7: Many studies ang ginhimo regarding alkaline vitamin C, no? Ginhimo na I think ni Doc, ginhimo na I think ni Dr. Linus Pauling. Vitamin C is an intervention as an antioxidant supplement along with other antioxidants like DTX 500 being mas kampiyon pagid, no? They found out that alkaline vitamin C na nagapanubo sa sensitivity sa hydrogen peroxide, isa ka ionizing radiation, no? Isa na sa ka kind of free radicals. It was also learned that the effect of alkaline vitamin C appeared to peak early within 2 to 8 hours after consumption. Taking DTX 500 kag Mighty C every day offers a great deal of protection sa akon lawas against cellular damage that cause aging kon maghimo na oxidative stress.
8: Amo na sir boy, damo yang gainom antioxidant pero wais la kabalo kung ang inyo nga Mighty C or Pure C maparisan sang DTX 500 mas kampiyon. Tingi ba lang iban nila ya vitamin E. Amo la na ilang antioxidant ya. Mga simple lang bla. Pero wala sila kabalo nga ang DTX 500 amo ang isa sa pinakataas ang ano sang antioxidant properties. So, nami i-combine ang DTX 500, Mighty C or Pure C. Let's live healthier and longer. Take DTX 500 gagbay TC adlaw-adlaw gids.
9: DTX 500.
10: Imo pangalan na partner.
11: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
10: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani
11: 470.
10: Sangsano ka nagsugod inom na DTX 500?
11: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
10: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
11: 160.
10: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
11: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best. Get ang DTX 500 para sa
9: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
12: Number 1 Hit Music Station 101.5
9: K5.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha.
2: Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrindi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
0: Sport Biotics. Makabulik sa pag

0: Pagdas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: Naa importante gid nga magdumar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Qualin Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
2: Ako'y tama nga nag-usar sa Dr. Pinoy's Qualin Capsule kay 3 years ago, na problema ko ako nga cholesterol na taas, no? So sa patayon nga pag-usar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule, nagtako nga nagnubo nga akong nga cholesterol levels manikan.
1: Dr. Pinoy's Qualin Capsule.
0: Kasakit ang tiyan? Bugs for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs for Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica for Biotics.
3: Gah, mag-joyride man tabi ka.
4: Wala sa kondisyon ang makina ko.
5: Hindi makaari ba? Mag-extend ka!
6: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
3: Tiga, ma-joyride na ta.
4: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
3: Sakay ka kidiya!
4: Siyempre! Naka-extend ko ya!
3: Basta sagad nga driver, extend lover.
6: Extend Supplement for Men!
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: iCare Gold. Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
10: Nagaburo na nga akon nga mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakalang iCare Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami gali, nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sang mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. iCare Gold Capsule, may ara sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw.
11: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
12: Playtime Entertainment. Born for happiness.
13: Playtime Entertainment. Born for happiness.
14: Pinakabaratong nga data
15: sa Shopee. May 10% off pa para sa tanang data piso lang. Loka data sa Shopee na gigya.
16: Terms and conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
17: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na.
18: Traffic sa pagbiyahe. Damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass. May direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Magdasig ang epekto. Sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan. Tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog taglikod. Salon Pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
20: It's the best part of the day.

las 3, 44 o 45 horas en Japón. Ang ating oras ay oras na para mag-take ng ating mga suplemento. Especially yung mga may mga karamdaman ho riyan. Oras na para alagaan natin, i-prioritize natin ang ating karusugan. Mag-take religiously ng ating D3 Bio. Kapag ka ho kayo may ubo sipon, lagnat, rangkaso, diretso na agad, mag D3 Bio na ho kayo. At sabayan rin ninyo ng ating DTX500 at ang ating alkaline-based vitamin C, Mighty C. Sa lahat ng mga sugihon yung butika magbibili ho yan o pinakamalapit na butika sa inyong lugar, available po yung ating mga produkto at sa lahat ng clinical branches, available din ho. At huwag yung kakalitan, check ho kayo, visit ho kayo sa mga sa pinakamalapit na clinical branches sa inyong lugar para ho sa libreng check-up. Maraming salamat sa pagdudukor nyo. Have a great Friday weekend!

0: K5 News FM. News FM. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga butika. D3.

0: makapungkot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
2: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Ginabatyag ko for 3 years. Ang sakit mula sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na ngayon.
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
4: Muter naman. Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muterna capsule, kaya nga akong ginabatya. Daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
5: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko mas.
4: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko nagkalakwa na naya.
6: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
1: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Magklinika Sport Biotics.
7: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
8: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
7: Ga! I-shoot na ga!
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw. Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
12: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
13: Playtime Entertainment. Born for happiness.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: Let's go. Go with the flow.
16: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
15: go with the flow.
16: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
15: Charmy.
17: Charmy. Let's go with the flow.
18: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
19: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940, 0940, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG-2026-1210.
18: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
20: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
21: It's the best part of the day.

0: ang araw mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
5: Pinakabarato nga data.
6: Sa Shopee, may 10% off pa para sa tanan.
7: Conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FTEB 262940 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
8: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
9: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
10: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
9: Tama. Red Horse Beer. Namit. Sulit.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
9: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
12: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Roa City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Ang programa nga ini may arap mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
14: Sa tagsa kapagpitik sang taknan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Pagpatay, pagpanglugos, pagpangawa. Ining ang drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ng paghimo sang krimen gina pakamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-ulohan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center,
2: ang kampiyon ng istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati. Panayuno natong subong sa pagsipad-sipad ang matahong makasugpon sa atong drama sa kaginan. Ngayon bakuhan sa leksyon nga ginatig-uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Hindi ako malain niyo, babae!

0: Kag-akig sa ako si Tuntun. Ang sabag taga bata. Nadula ng pagtahanin sa akon.
1: Hang-hang siya. Ay. Bata pa siya eh. Bisanan nun mo pa ka-explicar si Iyang ha. Naibo mo ato para sa kwarta. Hindi kanyang mahangpan. Kinaunahan na siya sang kaking. Pero hindi ako maguntat sa pagbahagop sa iya. Isa lang ang ginapangayo ko, Nay. May luyag ka kay Kapitan o kung kay Kagawad Nisto. Hindi lang ko pagbutige. Kay mahangpan kong hindi ka o. Sugid lang matuon, Nay.
0: Patihan mo ko nga o. Hahulyo. Patihan mo pa ako sa mga ibang hambal ko?
1: Kung matuhod ang isugid mo sa akon, patihan ta ka, Day. Patihan ta ka. Basta wala lang taguay. Kay bisan ano kasakit, patunon ko. Tungod, Nakaibalukog ang tabo ko kakulangan sa imo. Bilang bana, kagamay sa kapataan ta.
0: Julio, hindi ko gusto nga tabo sa amo ni Nestor. Ginpilit niya ako. Ginpilit lang niya ako.
1: Nakasugid ka ba na sa bato, Dara? Ha? Nakasugid ka ba na sa batoon?
0: Kamatuoran man ba lang gusto mo mabatian, ha, Julio? Pwes, amo ina ang kamatuoran. Ginlugas ako ni Nisto! Ginpwersa niya ako! Pero wala ako sa mahimo! Ara pa ang pangulanan ko sa natabang ato! Hindi ako amo sinakalain! Kagwala ako sa pagtama sa kaugalingon ko, Leo! Abay mo nalamian ko! Nga kada paggamit ako sa kapitan nga ito! Kada salam ko sa kwanya! Wala! Wala, Julio! Sa baylo! Naluoy ako sa kaugalingon ko! Naluoy ako sa kaugalingon ko!
1: Dahil kung ginlugos ka ni Nisto, iakusarta siya. Mapasaka kita sa kaso kontra sa iya, Nay.
0: Kadlawan na nila kita kung magpasaka kita sa kaso, Julio. Wala sa may mamati sa akon. Kung maghambal ako nga ginarape ako ni Nisto, tungkol kay Ibalo siya, sila ni Kapitan kung ano ako!
1: Ay, Dayara, mag-ayaw kita sa natin sa abogado. Hindi pwede nga amun ka lang nila sila. Ipakigmatutang ang tanan kang pangitaan sa hustisya ginibo ni Nisto sa imo. Himos dahil kay mapamanwa kita. Mag Ayaw kita sa buling kay atornitin niyo. Pag-ayaw oh, kita
0: sa buling. Wala kita sa kwarta para ibayan sa abogado, Julio. Tagusik lang ina sa chipo.
1: Hindi. Hindi, Ana. Gusto ko nga bangunod ang dungog mo. Ang dungog sa pamilya ta. Kung kinaanglan naton nga magpakitluhin sa abogado, iuun ko. Kay may abogado man nga na wala bayad, ibuun ko ang magpakitluhin sa ila, Ara.

0: Mayong agas sa inyo, Tanana.
1: Mayong agakap.
2: Mayong agakap, pa.
0: Amulan niyo, ah. Sino sa inyo ang mga kagawad ko? Ang nagapalaptas ang kutso-kutso nga may relasyon kami ni Sekretarya Ara. Nakita niyo kung anong halit na natugas sini sa pangabuhi namon? Kagawad ni Leng? Kagawad ni Le? Kagawad ni Stok ang kagawad, Will?
1: Wala, Kuya Kap. Kita mo nagid nga kada tapos ta sesyon niya gauna, Kuya Permipuli.
3: ako man, Kap. Kap, matyagan ko ya. Hindi halin sa mga kagawad. Ang istorya parte sa inyo ni Ara, ah. Basi sa mga tao diri sa palibot, Basi bala, wala gid ka mo kabatsyag na may matagal iyang nagalantaw sa inyo diri sa sulod.
1: Nan, tsaktog na, Kap.
3: Kabalo ka naman nga damo diri mga mata sa palibot, ya, Kap.
0: Naluoy ako kay Ara. Siya ang mas labing na naapiktuhan sini.
1: Iti wala man
0: ka. Ang iya duha ka bata. Wala na kuno ka eskwela. Kay nahuya sa mga istorya nga nagaguluwa. Ikaw kagawad isto. Ano ining isyo nga nabatian ko? Sa inyo duha ni Sekretarya Ara, ha?
2: Kwan ka pa.
0: Sige. Kagawad nile. Kagawad ngiling kagawad wile. Pwede na kamo kamat-amat.
4: Sige ka pa.
0: Kag ikaw naman kagawad nisto.
2: Kap.
0: Bilin ka anay, ha? Eh, may gusto lang ako nga tagon sa imo, ha?
3: Mauna kami,
1: sige,
3: Kap.
1: Sige, mauna kami, Kap.
0: Kagawad nisto.
2: Kap.
0: Ano tong istorya ka nabatihan ko? Nga ginbalbal mo kuno si Ara sa puong-puong sa kilid sa pa.
2: Hindi ko niya pag-inigarya, Kap.
0: Tuo na, ha?
2: Oo gani, Kap. Tuo na. Hindi ko niya pag-inigarya. Ikaw mo lang yung naganigar sa kamaturan, eh.
0: Kagaanong buot mo si Ligon? Ha, kagawad nisto? Ano?
2: Nga tuo ang istorya nga nagalapta subong, Kap, nga may relasyon ka mo ni Ara.
0: Ano?
2: Kote, maako ka, Kap. Maako ka nga matuo din, ha? Lalaki sa lalaki, Kap. Lalaki sa lalaki ang istorya. Tuo din, no? Nga nagabalbalanay ka mo din ni Sekretarya Ara sa barangay hall. Hindi na mag-deny, Kap. Tuod na iya. Hindi bala, Kapitan?

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ra.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha.
2: Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
0: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka.
4: K5 News FM.

0: Ay, kakagawad nisto.
1: O te ano ka?
0: Papareho man lang kita galalaki. Kas bisan sino. Makanutar gidman sa katahum sang lawas ni Ara. Hindi bala?
1: Meaning kap, ginaako mo nga nagakurat siya kamo di sa sulod siyang barangay hall?
0: Eh, sa diin pa kabibing aduha mga iskrimay. sa higadalan. Natural para ako hindi halata eh.
1: Kwan kap, problema galing eh. Kabalo-kabala kap nga mapasakas ang kaso si Ara.
0: Ano? Kag sino ang pasakaan niya sa kaso, ha?
1: Ako kuno kap. Kay ginrape ko siya. Tungtong ang babae ay. Kap, kung magpasaka ginman siya sa kaso, kap, hindi, ihimuon ta ka, kap, testigo nga isa siya kabayaran ng babae, kap. Kay nga nagapatira siya, kabaylo siyang kwarta, kap eh.
0: Eh, katundo sa ibonisto, no? Kaganga dalahigo mo po kuya nga mingalan ko niya nga ginaproteksyonan.
1: Kap, kinanglan ko man ang suporta mo. Para hindi man ako madutlan eh. Kukuan kap, hindi man ko pag-ipapreso kap ay. Bubuligi man ko.
0: Nanisto. Tuod gin man balang agin wirsa mo si Araw. Eh kung tuod na, tiimpatso kagin kagawad nisto. Madutlan kagin na ya.
1: Kap,
0: kagang nagalapta pang istorya daan. Nakitaan ka mo nga nagabalbalanay ni Ara sa puong-puong sa higad sang sapa. Mahimo nga magtestigo ato kontra sa imo kagawad.
1: Hindi pong garuya. Ugalito old cup, no? Ay, naano man nga. Kagagugid sa ako niya. Kagagugid sa ako, no?
0: Kung ako sa imo kagawad nisto,
1: kap,
0: amuning himuon mo ho.
1: Ano kap?
0: Arigluha na lang si Ara. Eh naton, mabayad ka sang dako nga kantidad. Basta, hindi lang niya pag-iduso ang kaso. Amo na lang ginang mahibo mo nisto. Amo na lang ginang.

0: Migo Julio, Sekretarya Ara, Kukwan, hambalanta na lang niya. Kukwan, ginaako ko nga ako ang may sala. Sala ko gito. Kay man huros-huros ko eh. Oo, manyakis ko. Wala ko na pong ganang ang pagkamanyakis ko eh.
1: Kunabo, kinaako mo gid man nga ginimuslan mo ang asawa ko. Bisto? Ginaako mo nga ginrape mo si Ara? Ha?
0: Kakon, umigo Julio. Ginaako ko ina. Aarya ko agad nga magpakitlooy sa inyo nga mag-asawa nga ariglihon ta na lang ni Tani mo. Oh. Para wala na blasang gamu, ha? Mabayad ako, 100,000? Ano?

0: 150,000? 200,000? Ano? Deal ka mo, Ara? Julio?
1: Oh.
0: Deal ta sa 200,000?

0: K5 News FM.
1: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kun sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
2: Moderna Max, Max Epektibo.
3: Ako galit si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
4: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Mabakal sa malapit na butika.
5: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
6: Nestor, ang sinaing.
7: Luto na.
6: Ang labahan.
7: Nakasampay na.
6: Ang uniform ko.
7: Naplansa na.
8: Ganito ako.
9: Tigasi.
8: Tigalapa.
9: Tigasay.
8: Tigaplansa.
9: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
8: Sa gabi,
9: ako ang bossing.
8: Dahil kasangga ko.
9: Ang Extel.
8: Supplement for men.
9: Lourdes.
8: Tapos ka ng maligo.
10: Yes, darling. Come to mama.
11: Extend food supplement for men.
12: May maca at lavawaska
13: na nagpapataas ng energy
14: at stamina
15: para sa tigasing performance.
16: Extend food supplement for men.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
19: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Nga ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops ato at ang I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

Nakadesisyon si Ara mapasaka ginsya sang kaso kontra kay kagawad nesto kag handa man nga magtistigo ang mga nakakita sa sapa sa natabo nga rape. Suno sa testigo, nakita giniya nga nagapanghimadlo si Ara samtang Ara sa ibabaw si kagawad nesto. Tutob talag diri ang aton pagsaysay. Tutob sa liwat, madamong inga salamat si wala untat nga pag-upod sa amon sa tagsa kapagpalayag sa kahanginan. Sinigdrama nga hindi lang makalingaw kundi makahatag sang pagtulunan nga ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan, hindi ako malain nga babay. Apang sa wala pa kami lubos makapaalam, ari anay mga artista sa radyo nga naghatag sa kabuhi sa kasaysayan nga ini. Sa papel ni Ara, Ernadesina Amiga, Julio Elmer Ubaldo, Kapitan Kagtunton, Earl John Liva, Kiting Angeline Buenafe, Ma'am Gloria Linilia Miranda, Apa Kuya Kinit Oy, Kagawad Nisto Milvin Proteña, Kaupod man si Chester John Beronke, ginsulat kas direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Proteña, kag ini ang inyo alagad.

0: DJ Liva Bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM. K5 News.

0: sa umaga. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. 101.5 K5 News FM.
1: Oras ang K5 News FM, alas 4:30 na sang hapon.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador. Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador. Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador. Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador. El Castigador. At ngayon, narito na ang inyong Castigador ng Bayan. K5 Rhodes Palma.

0: Pinapigos. May panitugan kak
1: piyaksi! Mayong hapon, Western Visayas, mayong hapon, Negros Island Region. Kumusta? Kamutanan? At sa 14 kita karon sa bulan naman sang Agosto sininga tuig 2026. Magdang pangalaga naman ng palatuntunan nga El Castigador. Biyernes kita nga edisyon Mega K5. Ginapdan ako sa ako sing kamahangkilan nga mas paring partner sa sininga mga panahon. Wala isang liwan si Master Pugi ka K5 Ramuel Alcantara. Kag si ka K5 Adrian Gantalaw, ang Loyloy 4, ang Butchog Ucho. Ano may si Kubos kalaga si ka K5? Kumusta nga ito si Kamasuki nga nagpapamatik karon live magkitang mapatian sa mga pipinag ka mga radio station sa bilog naman ng probinsya sa Negros Occidental, sa sur nga bayan sa Negros sa 102.9 K5 News FM Caban Calan City, back to back sa 100.5 Radio Mascovado sa FM sa CPSU, at ang 89.7 K5 News FM sa Guy City. Kagdari naman sa syudad sa Bacolod, nagpapamatik ka mo mga K5 sa numero 1 ng istasyon, ang K5 News FM Bacolod 101.5. Sarang magkita ng malantaw sa amon sing mga social media accounts sa YouTube channel at K5 News FM Bacolod 101.5, sa TikTok account at K5 News FM Bacolod, at sa amon sing mga Facebook pages sa K5 News FM Negros Island kag K5 News FM Bacolod 101.5. Thanks God, it's Friday! Kumusta nga itong sigumasuki, mga estudyante, mga manubligya utan. Dira mismo sa may Burgos Public Market, Central Market, kag Libertad Public Market sa may Bagsakan area, nagalanog na ang K5 News FM. Kumusta lang nga itong sigumanog prutas? Paborito ko gid sa tanan, dira mismo sa may merkado, ang wet section. Okay, dira mo ng bakal isda mo. Pwede na ka magka-send sa inyo mga greetings, inyong mga komento, mga suwestyon sa amon sa Facebook Live at K5 News FM Bacolod 101.5. Pwede ka pa mati. Subong, oy, belated happy birthday, gali, ha?

0: Belated happy birthday kay Ihada Gian Joy Yanson Abiliana. Kanamit sang panyapon kahapon. Sa pagkanamit sang spaghetti. Purong ginkaon ko to ang kansi. Plus may lechon pa. Ngayong hapon da kay Mami Jean. And belated happy birthday man sa kay Numat Oherol Lizel. Dungan gali ka mumang. Taniwan nyo lang gindungan. Subong taniin nyo birthday kay makagtuko da. Belated happy happy birthday Numat Oherol Lizel. Si John Ro Aguirre Angeles niya panamyaw. Alin sa may Bombusaw, Tabu Ilog, Galagabong Kamudi, KK5 Rods. Si James Ree, James Red. Good PM sa Rods, ginatamyaw ko lang si kumpare ko alias Haring David. Security Guard Ray Rodolfo Laureano, na naga-duty subong sa well number 5, Hiraya Water Corporation, Bacolod, kag si amigo Edgardo Mangcanor Batuegas. Nga operator sang Hiraya Water Corporation bago ang ulo daw mansanas ang lawas daw sardinas ang dila daw iras termi kami gabamati sa imos rods God bless bakod bakod si papang James Red Mario De Jose, mayong hapon. Nona Agravante, May Gurzal, Auhero. Si Papang Eduardo Jojo Galuna, Marie Crisnavaro, nga gupag-gwapa ka puti-puti sa Muto Lions Honda. Papang Erning Poderoso, ang bakod nga mekaniko, ang Honda Click ko ay ko pa mapakayo. Kaya ko pa na mabit-bit sa imo. Maabot ang panahon nga makagtuko da. Dalon ko gida sa imo ah. Si Nonoy Loyola Serbo may hapon. Robert Prohelcio Susana nagpamati man. Sa mga naghiwat karon sinya sa katlawan na happy happy birthday sa naghiwat kapon belated happy birthday kag sa maghiwat para buwas advance happy happy birthday. Alas sa 4:38 dasi guntali ko unta si Kaki 5 Shine Lacson ano. Kay tutukan tadig mapipila ka mga balita. Bo, grabe naman yung mga ginuha ng mga balitang national. Oh, si Mike Defensor, no? Si former congressman Mike Defensor. Ang daw matiyago do, hindi na siya katikab. Okay, why siya ginpahanugutan nga magpa-interview sa media. Grabe na gid, no? I don't know how. I don't know kung ano gid man da ang ilasting mga patakaran sa Bureau of Jail and Management and Penology kung BGMP na daw ginpunggan niya si Mike Defensor nga mag pa-interview sa media. O, di ba si restricted siya? Kung man siya gidyang mahusgahan mo, ti parayin pa man yung investigasyon sa Sandigan Bayan and ti while nga ginahiring pa yung kaso, wala ka pa yung mahusgahan. So, sa atong personal kapag inchinde, ara pala si Muya ang imusing mga pribilihiyo. Ang imog kinamatarong. Oh, tilang taon talang na mga Kiki 5. And of course, aran si Kiki 5 Shine, hibalaon tabi ang mga dalagko ng mga balita ka mga manamit ng mga minu nga gin-preparar gid ni Kiki 5 Shine sa Biyernes edisyon sa itong pagpangalagad. Kiki 5 Shine!
1: K5 News FM Live Report!
0: Ibalita mo!
2: Sa Rods, mayong hapon, makibot ka gid sini kay... Ang ginakuan ba na ang problema sa flood control, ang problema sa mga infrastructures na nagagamit sa mga substandard ng mga material. Siling po, di na sila nagakuha man, di na sila nagbabal sa mga substandard ng mga material. Kaya kibukin na kay Tabulong ang sektor sa National Bureau of Investigation, dito sa Mindanao. And may kinagali dito sa Rods na isa ka manufacturing facility nakibot man kita kay ang manufacturing facility na ini dito nakitaan sa Davao City.
3: Uy.
2: Ang alam sang facilidad is Davao Mighty Steel Corporation. Gin-raid ini sa National Bureau of Investigation tagsang presidential or katapos ang presidential anti-organized crime commission. Ang natabo ni Preserod na rescue sa raid ha, naging patigalan sa NBI kag tao. Na rescue diri ang 174 tanan ka mga Filipino na trabahador. Mga Filipino ni tanan. Now it was not mentioned kung ining manufacturing facility ginapanagiyahan sang dumuluong.
3: Uh-huh.
2: It was specifically mentioned sa report na ang 174 ka mga trabahador sa pasilidad doon sa mga Filipino nationals. Now, ang wondery, ang balita din si Rods, kay ining manufacturing facility, nagabaligya sa mga substandard ng mga kabilya. Amo nang nakita naton sa mga ebidensya kaina sa pagkadako-dako ng klase sang pasilidad daw bodegang ara-dara na kastak ang tanan-tanan ng mga steel dalagko ng mga kabilya. Tanan nga sa Lusadon, sa Erodsa, ari di tanan nakita. Now, ini nga mga produkto, lunfay substandard.
3: Uy!
2: Sining ko ba si
0: Di magsiling ka nga substandard kagi five shine sa pagid gamay naton kapag intiende substandard meaning wala iya ma-hit ang standard o kon quality standard sang isa ka produkto. So it means kun wala siya wala iya ma-reach ang natawag naton nga standard gidya gamay nga pagid intiende ko kagi five shine illegal eh. Oh. Hindi illegal ang substandard?
2: It is.
3: Oh.
2: Pigaw ang kalidad. Kasi saan ganyan magbakal?
0: So kung magpigaw ang kalidad, kakipab siya, di ba? Ang gobyerno ta, mas tingin na kung pigaw ang kalidad, kung sa DTI, ba nagligad na kita ito, mga, diri lang kita, bi para may chidihan sa karamaan, himuon talang halimbawa ang substandard, not just for kabilya. Oh, diri lang tabi sa mga Christmas lights, di ba? Christmas lights ang gamiton talang na as example. Magdeklarar ng DTI, maglibot ng, hindi niya substandard ni, illegal ni, i-confiscate ni. Di ba, kita confiscate na? Ti, inaya, substandard na, ano ang, posisyon sa gobyerno? Anong posisyon? Anong posisyon sa gobyerno? Kahit substandard ni, ti siyempre i-confiscate ni, kahit i-gin-raid na gani. Meaning, may nakita nga illegal sa sina nga mga produkto nga ginahimo da sa manufacturer nga na?
2: Yes, oo. Oh. Balikan ko lang si Rods, ha? Kay wala pa man gid abi sang information from the NBI and from tao kung napasaka sila sang kaso, pero ang quandary ang ginpakita nila is ining mga produkto na ginabaligya sang facility, low quality, low grade, second rate. So, kung
0: trying hard ka, Pikat.
2: Mga infrastructure. Yes, Rod?
0: Si Linggo? Linggo? Ano to ganyan bal mo? Liwat ha? Kisupunan ko. Go. Ano to? Substandard? Low grade?
2: Low quality?
0: Low
2: quality ng mga materials.
0: Trying hard? Kapikat?
2: Kung sa kuwan pa si Rod, kung sa bumbilya, Christmas lights pa, dali masunog.
0: Yes. And if dali masunog, pigaw ang quality, wala ka pasar sa standard, tiki, ikaduha, illegal.
2: Oo.
0: Oh. Tiyan mo na lang na.
2: Gani dimension.
0: Oo.
2: Di una gani ni dimension, yes, specifically ng illegal. Mm. We don't know kung may lisensya ini nga mag-operate dira sa Davao City. Pero amo ni ilangan ang tukiban.
0: Oh.
2: And may isa pag sinangan na tukiban si Rod.
0: Uy.
2: Ang raiding team may ara puno sila na tukiban ng radioactive isotopes.
0: Uy.
2: Products and this radioactive isotopes delikado ini sa ikaayong lawas o delikado ini sa mga trabahador. Damo nang ilang din explain. So na surprise lang kita, it's because ang pasilidad nga ini si Rods dito nakitaan mismo sa Davao City. Amang ganunin pamangkot si NBI Director Melvin Matibag. Sili niya, abi nila, nagkanto si Matibag dito sa Davao kay arestuhon si Central Bato de la Rosa.
0: Uh-huh.
2: Sili niya, joke naman ang bilang, sili niya hindi bato eh, mga steel ang atuto. Hindi bato, kundi mga salsado ang nakita ang atuto. So amon siya no siguro ti siyempre isira kasi yung mga trabahador na rescue suno sa ila 174 ka mga Filipino and I think may idugang pagini sila nga mga informations nga ihatag sa publiko ang usa sini ni patigayon nga raid sang NBI kang paok no sa isa ka manufacturing facility dito sa Davao City. We don't know yet kung sino gilingtan iya kay kagkunha ano na ni Kalawig sa operasyon, kung may lisensya ini, kung may permit to operate dira sa Davao City, kagkun may connection sa mga matag-as na mga official dito sa Mindanao. Wala pa, sa specific information for that, no? Actually, kadamo pagani sa mga question, no? Nahanood sa siningin patigayon na raid sa Davao Mighty Steel Corporation. Pero pinaka-importante is mauntat ng operasyon. Kaya kung gamiton, ini si Rods, kadanag ko actually sa mga kabilya nga nakita natin sa mga literato. Pero kung gamiton ini sa mga infrastructure projects, basi kung mangin delikado para sa ato ng mga proyekto, dali mausmod, dali magumpa.
0: Kaya muna ginatawag natin kay Five Shine nga kadako, pero bukagun gwa ya. No? Ah, halo.
2: Kanugon. Do
0: kanugon lang, no? Ti subong mga kaki-five, kaki-five shine. Sang una, sang house wiring, kag building house wiring pa ko. Ini bilang mga kurinti, ni mga duplex wire. Yawan ka na yung pilo sang una, pero ti katiga naman ni bilang mga outlet, ta? Kundi may mga alambre na, nga mo na ginagagamit, ha? Tawag na itong duplex wire. Ining red kag white lang kuryente. Mag-POD ka number 12 sa una, ayawan ka na nakuan, yawan ka na pilo, no? Pero subong ka K5 Shine, ahay, isa mo lang kakamot, pwede mo ma-POD. Amo subong, tutuod na. Kay... Oh, meaning, mga substandard na.
2: Yes, may nadumduman ko sang una na may isa ka kongresista, house speaker, former house speaker na nasunog ang iyang abalay.
0: Uh-huh.
2: Iyang abalay, kunti ka dako, pero wala yung balas ang silingaton fire exit or pwede agyan, abi kung masunog.
0: Oh, si Kwanto, dumduman ko si JDV. Ang bata niya napatay.
2: Ang bata niya napatay. Sa investigasyon, dito naghalin ang kalayo sa substandard na ginagamit nila ng mga Christmas lights.
0: Sus, may
2: goodness. So, mo nang matabo, no? Kung magsiling kita substandard, sigaw ang kalidad, pwede nga dali siya magbuba. So, simple lang naman eh. Kung gamito ni Naton sa mga proyekto sa gobyerno,
0: mausmod eh. Tay mo da. Ito ko dagko kabilya ba? Pero butangan mo na sang load. Dugay mapiod. Kay substandard. So, if substandard, dapat gina-confiscate sa gobyerno, kag dapat ano nga siya, magalantaws na. Diba?
2: Ako gusto ko mabalaan sinuntang iya sini.
0: Oho. Ti kalabanan, dira kay Five Shine. sa mga tagiyas na ito yung mga Chinese national naman eh, plus gamito ng mga ngalan sa mga Pinoy eh. Plus may share the BC Kwan. Oh, hindi basta-basta.
2: By the way, Sir Rod, gusto ko lang ipahibalo no, sa mga drivers na 20 pesos na buwas ang ihatag sa inyo sa gobyerno ng fuel discount. So, kung driver, ikaw from jeep, kagto ka lang sa... Doon rin sa Caltex, na barkado, kung ano ba lang, ihatag na sila sa fuel subsidy. No, isa ini ka programa sa gobyerno para sa mga POV drivers para nga mabuligan sila na mapabisan paano no maka ano ni maka bato o sumataas ng presyo ng fuel diri sa atin sa Pilipinas tungod sa tinagamo sa Pilipinas halin sa 10 pesos maging 12 pesos na ini sumugod buwas nga adlaw kuno ginasiling sa gobyerno nga maka-save ang mga drivers ng 1,800 pesos per week kung magpatunghong sila sa mga accredited na mga gas stations na naghahatag sa fuel subsidy or fuel discount sa mga drivers ng ipasahero ng ship. Sir Rod, next week, ang presyo sa diesel, base, madugangan na naman ng 4 pesos.
0: So meaning, patunghong na tasubong, pangutang kag magpatunghong.
2: Wala pulos ang ginatag nila nga aanin ang rollback na ginpatuman nila sang nagligad nga Martes. Kay sini nga simana o sa masunod nga Martes bawion na naman nila. Kagbasikon mas dako pabala
0: ang saka
2: sa 4 pesos ang saka
0: sus, my goodness.
2: 4 pesos na ginrollback last
0: week. 84 subong ang diesel mo.
2: Ano
0: lang kami ah. 84 if magsaka sa next week, that would be 88 na to 89 pesos. Himo, anyo na lang blasyen. Huya-huya baka mo. Para himoon na lang shin. Tapos tagaan na 6 months lock-in period. Oh, within 6 months 100. Ni para wala sa kasaka. Huya pa sila.
2: By next week, pagdating ng Sirod, kasi may LPA na maporma sa sulod sa Philippine Area of Responsibility.
0: Sus.
2: Ang LPA na niya muna yung magpapaspog sa habagat. Kagbase kung magbunok na naman ang ulan sa pinakabahin sa Pilipinas by next week. Report, Ikansanon Center. Ini si Sunshine Lacson para sa Kampiyon na Balita, Servisyo Publiko Kagayawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
0: Madabog nga salamat ka K5 Shine Lacson ti uya pasla pasaka oh. Ahay, 4 pesos gin nubo sing semana next week masaka na naman. Ayo, duway naman gira sa kwan sa Iran kag US. Uway nang takabalo basi ko nag sinumbaganay naman to si Trump kag si
3: right!
0: Ang presidente o ko nang kwan sang leader sa ng Iran. Kita piktado, ay kita yung himo, oh, no? Sige lang tadi karon kay investigasyon, ano na ba yung ginahatag naton sa gobyerno, ang ginahatag naton sa pumuluyo? That would be the question na ginapabilin mo naton sa gobyerno. Sige lang ta karon ka gastos ang kwarta, sang pundos ang gobyerno for that investigation. But yet, gakalipatan naton ang mga financial, o kung nagtawag naton mga needs, mga basic commodities na ginapanubo dapat bulig sa mga pigado kaangay sang aton sa mga pumuluyong Pilipino diri sa may Pilipinas. Tiyan mo na yun, sige lang tagasto, gasto tanan, oy, may na nakwa, may na raid naman kita. What's next? Ano dang amon? Kung may na raid kita dira nga facility for that substandard, anong makwa sa mga komuner? Anong makwa sa mga pumuluyong Pilipino? That's for the popularity sang nag-grade or maybe muman Japon. Mabuhay ko na commercial pagbalik ko magka K5 tutukan ta mga pipila ka mga balitang lokal pagkatapos ining pipila ka mga importante nga mga pahanumdum.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. May family history ba na kamuhusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Ang DTX 500 ang may powerful compound ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500 garantisado, epektibo, Aramis TDX 500.
3: Sa dugang pang mga benepisyo nga makuha ninyo sa combination sang DTX 500 kag Mighty C, istoryahan naton atol yung free radicals amo to nagapabaho sa aton mga tigulang. Pero free radicals na siling na natong permi are not entirely bad. Iniman ang may madamo nga maayo nga purpose kaangay sang pag-contribute sini sa synthesis ang pila ka mga cellular structures. Kagang paggamit sa ini sang phagocytes bilang armas pangpatay sa mga kagaw nga makasulod sa lawas. Apan kung free radicals ang tuma na kadamo bangod sang bisyo kay manpang mga unhealthy habits including unhealthy diet, ini nagaresulta sa oxidative stress causing inflammation kag cellular damage. Ang combination sang DTX 500 kag Mighty C ang naga-neutralize sa mga free radicals. Mm. Agud ini hindi makahalit sa aton cells, tissues and organs.
4: Mm. Isa sa mga most vulnerable sa oxidative stressor GP, syempre ang aton nga red blood cells which is amo nang major component sang aton nga dugo.
3: Mm.
4: Ang uncontrolled nga free radicals ang nagakusang hemolytic anemia. Isa ka condition kun din ang red blood cells ang naga kaguba sang mas timprano sang ila intended nga lifespan. Instead mapatay sa 120 days,
3: uh-huh. Early years,
4: early years lang mapatay. Mm. So, yeah, wa naman ang imong system. Any day shorter ang makabig nga hemolytic anemia. Ang resulta sina is nagayilo ang panit kag mata, gahilanat, gapangluya, galingin ang ulo. Malikawan tani na Sir GP kung adlaw-adlaw sila gainom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
1: Nagapalandulong bala ang imo panulukan, magalingin bala ang imo nga ulo, masami nagkapangihi, masami ginauha, si may diabetes ka na, DTX 500 na. Ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, DTX 500.
4: Ang bone marrow ang nagarelease ang white blood cells sa peripheral blood as immature cells called bands or stubs. Bangod ang white blood cells, amo ang nagahimo, nagatransport kag nagadistribute sang antibody sa lawas. Importante nga sila ang proteksyonan batok sa damage nga oxidative stress. Dere makatabang dako gid ang Mighty C. Amo na nga ibagid yung palainom ka Mighty C, bakod ang imo nga mga soldados lawas. Amo na ang gitawag alkaline nga vitamin C, Mighty C or Pure C, pwede mo mainom. Nga napabatud-an sa pila ka mga antioxidant intervention studies nga para ma-prevent ang pipila ka mga cell damage sa white blood cells due to oxidative stress. Dugangan pagid nimo DTX 500 at ikampiyon eh, may pinakataas nga antioxidant properties nga naglambot sang 1.3 million ORAC units.
5: Grabe, no? I agree with Dr. Lamil, no?
4: Yes, sir, boy.
5: Many studies ang ginhimo regarding alkaline vitamin C, no? Ginhimo na I think ni Doc, ginhimo na I think ni Dr. Linus Pauling. Vitamin C is an intervention as an antioxidant supplement along with other antioxidants like DTX 500 being mas kampiyon pagid, no? They found out that alkaline vitamin C na nagapanubos ang sensitivity sang hydrogen peroxide, isa ka ionizing radiation, no? Isa na sa ka kind of free radicals. It was also learned that the effect of alkaline vitamin C appeared to peak early within 2 to 8 hours after consumption. Taking DTX 500 kag Mighty C every day offers a great deal of protection sa akon lawas against cellular damage that cause aging kung maghimo na oxidative stress.
4: Amo na sir boy, damo yung gainom antioxidant pero wais la kabalo kung ang inyo nga Mighty C or Pure C maparisan sang DTX 500 mas kampiyon. Tingi ba lang iban nila yung vitamin E. Amo lang na ilang antioxidant ya. Mga simple lang bla. Pero wala sila kabalo nga ang DTX 500 amo ang isas pinakataas ang ano sang antioxidant properties. So nami i-combine ang DTX 500 Mighty C or Pure C. Let's live healthier and longer. Take DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw gids.
1: DTX 500.
6: Imo pangalan na partner.
7: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
6: 41. Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani
7: 470.
6: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
7: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
6: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
7: 160.
6: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
7: Inom kamo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best. Get ang DTX 500 para sa
1: ako. DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: D3, Bio. Problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, naginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Ang D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
9: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
8: D3 Bio, ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rina Permilanga, hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix. Mabagat sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi. Mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
8: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
12: Anak ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C available nationwide.
8: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya allergy.
8: Mighty C, mababaka sa mga butika.
14: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
15: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
16: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
17: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
16: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Energy booster.
18: Muter na Max, Max Epektibo.
19: Ako gali si John Ray, dahil sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon ni ko. Tubong nga, nakainom ko sang Muterna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
20: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
21: Makakal sa malapit na butika.
15: Gasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
22: Pretonyo, tayo, musta ang bulang kape-pre?
23: Wala, gid pre. Ano kayang manok ko?
22: Di nakabalo manusik?
24: Performance mo bala? Maluya na?
25: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men.
26: May makaw kag vabuwaska.
25: Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
22: Di pre, musta po lang ang gabi pre?
23: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
25: Extend Food Supplement for Men.
27: Tikasin!
28: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
29: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
28: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
29: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
28: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, ang ginpabaskog sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
1: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
2: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
4: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Pinakabaratong nga data
21: sa Shopee. May 10% off pa para sa tanan.
27: Conditions apply. For DTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
30: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
31: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip? Your Text is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Your Text that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Your Text, the sleep specialist.
3: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
4: Pag-ibig fund, solid kabon.
5: Virtual Pag-ibig, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
6: Man, kita mo bang nakikita ko?
7: Oo nga, kitang-kita.
8: Ganado kaya malusog.
7: Kitang-kita.
8: Timbang ay mabigat.
9: Mula batok hanggang tigke.
7: Kitang-kita.
10: Bimeg Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
9: May kontrabaho formula pa.
11: Wala kamoy.
7: Kitang-kita.
8: Ang pangarap ng pamilya.
10: Sa Bimeg Premium, kitang-kita ang galing.
12: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talent, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program backed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation at August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
13: 101.5
14: K5 News
13: FM.
14: K5 News FM.
13: News FM.
15: Welcome back mga K5 sa ating kabalatuntunan. Alas 5 jazz na sa hapon. Check the basic ka K5 Jerilo Mungkal na Luis. Hibalaunta ang balita ni K5 Jerilo kay sa isa ka barangay may ara mga K5 nga scholarship program, ano? And do ginareklamo sa iban kay ti sa 5 isa diri ang bata ni kapitan. Hibalaunta big detalye kag anong sabat ni kapitan. Ti when we say kapitan ka ti able kay na magpa-eskwelas bata mo and kung wala, posible guro na nga patala bata ni mo as scholar kung why nagin siya may nag-apply dira sa imong barangay. Let's say for example, wala gin siya may nag-apply, wala sang capable da nga maging scholar sa isa ka scholarship program, di pwede mo nagpasulod bata mo kaya tiwai pa man, no? Why mo siya may nag-apply? Oh, pero kung damo-damo nag-apply, as out of the like kadasa ti sakon personal opinion posible kagidya nga slinga ang slot sang bata ko total kapitan man ko kaya ko man pa eskwelas bata ko oh. Yata ko lang sa mga pigado ah. But hibalaon tanay no ang impormasyon gikan naman sa kay K5 Kuya Jerilo.
16: K5 News FM live report.
15: K5 Jerilo, ibalita mo.
17: Kaya kay Broad, sa karon mainit ang diskusyon nanay kag ang allegation batok ya sa barangay kapitan sa barangay Tabunan sa Bago City. Kay kay Broad, bangod sa nasambit mo gani kaina kay kay Broad nga ang otinis sa scholarship. scholarship program bala nga iya sang presidential scholarship program nga kung sariin ka K5 Broads nga dalani kapitan ang iya sring nga bata ging pa-register niya ka K5 Broads nga makakuha sang scholarship sa atong sring nga national government bid ka K5 Broads. So ang plastada sini kagapon isang hapon ka K5 Broads si gin-release ang 20,000 pesos nga kwarta sa tanan niya mga nakuha ilang scholar sang presidente or presidential scholar program ka K5 Broads.
15: Iyan ni so, President Bongbong Marcos. Kaya when you say presidential scholar, may arap man bi iban nga nagalilain nga mga NGO scholars, may arap man sa nga mga iban man yan nga mga programa nga nagapanghatag scholar, no? Just like sa aton, si Doc Ramil, uy, may mga scholars mo na, no? So, iya ka presidente, and isuray kami, damo-damo nag-apply da sa sinang barangay?
17: Actually, ang problema, kung pamangkoton mo sa application ka K5 Broads, wala kuno allegedly nakabalo ang mga residente dere nga may amo na galing nga programa.
15: Uy.
17: So, ang sino sa ila, wala sila ginpabalo sa barangay nga may ara galing sa programa ang national government nga suno naman sa ila sa barangay sa February pa na kuno ka K5 Broads nga ginhatag sa ila balang aplikasyon bala ka K5 Broads si 2 days kung anong ginatag, dapat isubmit mo na. So, karon ang plastada, wala nila siguro kuno ka-K5 Broads, sa mga residente, wala sila yung nakabalo nga may ara. Yes, ang amuna yung programa nga ito sa national government, kaya wala man sa ging relay sa ila ang barangay ka-K5 Broads. No? So, dito, based sa post man gani ni barangay kapitan, no? Pangadlan, tananggit ka-K5 Broads, si Honorable Barangay Captain Maria May Suarez. So, nag-post siya kagabi, public post ka K5 Broads.
15: Uh-huh.
17: So, nga nagapangayo siya sa pasensya kagabi pag-inchindi sa mga residente nga ang plastada ka K5 Broads sa February and bulan sa February ginatag sa ila ining informasyon nga may ara sa scholarship program under sa presidential scholars. So, karon ang plastada, gingaal sila kuno allegedly 2 days lang ka K5 Broads sagot nga mag-submit sa mga pangalan. So dito, kagati ayawan sila kuno ka K5 Broads sa panumdom kasi o kuno ang ibutang nila bala ka K5 Broads nga mga pangalan sa ilang scholars sa barangay sa Tabunan sa Bago City.
15: Okay.
17: So ang natabo ka K5 Broads may aras ang bakante nga isa ka numero or ka
15: sa kaslat.
17: Kumbaga ka K5 Broads nga bakante. So dito, kinsalot niyang iya sininga bata. Iya, di ko kuno ka K5 Broads kasi kanugun bala kuno ka K5 Broads kung hindi pa ma-aplikaran o ano kasi hindi pa makuha.
15: Dali lang gid, no? Balik tatus puno. Last February, nagpadala dira sang impormasyon nga may scholarship program ang presidente and mahatag sila 5 slots sa isa ka barangay, which is the barangay Tabunan. So, gitagaan sila sang talana, 2 kadlaw lamang. Anong ginhimo sang barangay? For that certain, kundi nagabot subong. And isip kita 2 kadlaw ang deadline. So ano ginhimo sa barangay right after nila nga nabaton inang information nga may scholarship program kag G5 Jerry Law?
17: Based sa aton sining paglakat kay ina, kay wala naton na personal nga naabtan ang barangay kapitan sa ang barangay Tabugo, Tabunan kag G5 Roads. Dito nakita naton man sa post niya ni sa Facebook kagabi nga sino sa iya ti gipaminsaran nang niya kuno ya ka K5 Broads kun sino ang ibutang
15: di, nila di paminsaran ang gusto ko di mahibaluan if ikaw isa ka barangay kapitan and that program it's not certainly for you or for the barangay officials of your barangay. So if ikaw isa ka barangay kapitan ang himuon mo ni is to inform, no, ang imo sini nga mga pumuluyo, is there any way or any nang pamaagi nga ginpadala sa mga barangay tanod nga ginsinggitan nagrekorida mga pumuluyo sa nga akon sini nga barangay may nagabot diri scholarship program sa aton barangay. Pasalamat kita kay President Bongbong Marcos kay may 5 slots nga ginhatag sa aton. So, sino da ang may mga bata nga mga maalam nga posible makasulod sa slot naton nga dapat buligan? Nag-amuna si Kapitan, why?
17: Actually, iti sunod sa mga residente, wala ka kay Web Rods.
15: Kasi
17: karoon ka lang ka kay Web Rods.
15: Oh.
17: Kaya gusto sa man karoon ka kay Web Rods, kaya kanda kita sa research about sa sining programa sa ato sining national government sa ato sining presidente.
15: Mm-hmm.
17: So, ining Web Rods, supposed to be 200,000 pesos ang ihatag sa ilang budget kung baga gamiton sa emergency fund or gamiton kung may kinahanglanon ng aton sininga barangay. So ang ayos ng presidente, ginhambal niya nga ang 100,000 pesos sa kay Web Rods ihatag sa mga bigato ng mga estudyante ng fourth year college. Kung baga manugtapos na sila yung pag-eskwela, nga harap lang ka kay Web Rods nga mauntat la kay ti siyempre bigato. So amuna ang iselect ang aton sininga national government nga or sa barangay naton nga mga persona o mga bigado nga mga estudyante nga igaan sang scholarship program 20,000 agud ni hindi na sila ya maguntat sa pag-eskwela kay ti fourth year na eh kay banbay ka kay Web Rods gauntat ya kung fourth year kay nagaubra kag nagakadto sa may talamnan kampo agud nga makasustento sila pag-eskwela kag gasustento sa ilang pamilya man.
15: Mm-hmm.
17: So amuna ang pamaagi kung tani ka kay Web Rods ang aton sining presidente. Now na ang depensa naman ni Kapitan Kaki Five Rod sa iya sininga public post kagabi, wala sila nakabaton sang guidelines sang February. So nakabaton sila sang guidelines nga amo na gali ang plastada sa mga ipakitao nila ng mga estudyante. So nakabaton nila mga July or June na Kaki Five Rod, no? So wala na kuno nila na tulupang daan kag wala man nila yan nasabit na nila na daan dito ya ang ngalan sa mga estudyante na mga scholars sige pa-apply nila. So dito Kaki Five Rod kapag abot inakibot sila nga amo na gali ang requirements. So do subo na tabo Kaki Five Rod nga ang bata niya tagin pa-apply niya dito na nabuklan gid sa mga kontrobersiya man bla Kaki Five Rod kay ti syempre kumbaga ti barangay kapitan siya nga daan kag ti ni ubra man siya kag ang iban dali sa Kaki Five Rod ti wala gid siya sa ubra.
15: Oh, bigado. Pero diri ko kay do may problema kita nga nakita diri kay gina-insist yan ni barangay kapitan nga ura-urada ang hatag sila nga deadline 2 days. At at the same time paghatag nila daw without guidelines ano dapat sundon ini para sa ano first year, second year, third year, fourth year graduating students because lately lang sinila nga July nag-abot ang guidelines. So sino ina nga opisina diin ina nga opisina nga pwede naton kagtuan kag maimbestigaran kay kon lang taon tadi sila palpak mo di ba? Sila palpak ay una pa lang daan, hatag ka mo to, ngita ka mo barangay, tapos nagaan nyo lang 2 days for deadline? And at the same time, wala pa guidelines? Di dapat imbisigaran na, ano to ganing klase assistance na, ano ang scholarship program na, presidential, ano to?
17: Scholarship program.
15: Scholarship program. May opisina, this last Negros Occidentalao?
17: Actually, Kaki Five Rods, ining programa is halin na sa province, no? Ginamangkota siya. Actually, ang mga barangay official, so ay na, may mga barangay sekretary.
15: Mm-hmm.
17: May barangay sekretary lang to, but hindi siya magpa-interview. So, sunod sa iya, ang interview ron gid ko, no, about sa sining issue, kung gusto gid naton niya ma-story ang higher office, Kaki Five Rods, is ang probinsya.
15: Ti baluon ta na, ipa-follow up ko na sa Lunes sa kay Kaki Five Berto Gakit sa province kung sa diin ina nga ila opisina kaglang taon to. Tilang taon niya blaho ura-urada, 2 days niya tayo deadline kay Kapitan. Tapos wala pa kamo guidelines. Padala kamo guidelines, tapos na. Tapos ng deadline. Di ka na imo kita, yung mag-contest ka na imo yaway kapag kriteria. Tapos ng contest, ang pagatag mo kriteria. Ang gin-perform sa imo sini nga mga performer, wala madala sa kriteria, kundi zero.
17: Kasi Kaki Five Rods, ang isa pag hindi ka pamangkot anon karon nga nakapasar ang ining mga gimpa-apply nila sa scholarship program without criteria.
15: Kaya mo pag ginapamangkoton ta Kaki Five Jerilo, nga nakapasar na, wala kriteria. Bakod, meaning, ang why taman niya ginahusgahan ni pag gusto lang naton ni Hibaloon Kaki Five Jerilo, dira sa opisina, dira sa may province, anong ilas ni nga basihan?
17: Ang kaktugid, ang masubuo lang dari kay Web Rods, kaya ang issue pagid is, ang mga nadala sa scholarship program, mga nag-eskwela kuno sa Lasal, nag-eskwela sa
15: private schools,
17: sa Bacolod, Bacolod City. So, considering nag-eskwela sila sa private school, posible na ikuwarta.
15: Yes, ibo lang gini ka.

0: Ang, doon muna.
1: Kiki
0: Vibe Jerilo, sorry gid ha, ikatakanay. Salamat Kiki Vibe Jerilo, may flash report lang ko. Salamat gid.
1: Okay. So muna nga ka-verkate sa broad sa katosing update. Gig Andrea sa Bago City, report kinadulong sa aton sa kaluwal sa District 700, D3, Bio and Mighty Seed, alkaline-based na vitamin C. Ako si K5, Jerry Lou Mungkal na Luis. Para sa kampanya balita, Servisyo Publiko, Kakaringawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM, Flash Report.
0: Flash report by K5, ang nagsumbag sa pulis, nga nagisigid ang namung sa pulis, ang nagsung, kwan karon upod karon sa patrol naton. Kay willing sila nga magsungka sa awtoridad. Was Kakipay Berto, gakit Kakipay Berto, ibalita mo.
3: Kibabrod, exclusive diri sa K5 upod ta subong mismo nagpalapit sa aton at nga itulong ta mismo sa police station.
0: Good job.
3: Ang EBC sa East Anyos, ha? 16 years old, kami minor de edad. Amo ini siya ang suspect nga nagtumbag sang kinaalikar gamit ang batikorno.
0: Uy.
3: Sa isa ka pulis sa tubang mismo sang pulis sang sa high school diri sa May Granada.
0: Okay.
3: So sa mga exclusive, may pag-upot ka kayo ng Ross.
0: Mangkoton talang bi, kita sikta lang uras ta, kay may newscast pa. Kaya K5, Berto, hello, ara siya subong slipo na, oh. Mangkoton ta bi? Okay, sir, hindi na pagambal nga lan mo ha. Gusto naton proteksyonan ang imo sining identity bangod kay ti minor di edad ka lang. Sir, ano sugidi kami, anong natabo ka gina nga nasumbagan mo gid ang pulis?
4: Ang totoo gid nga natabo, sir. Nanggin kawaya kami, sir. Nagod pala sa nagkundog, sir. Gin kawaya, sir.
0: Aha.
4: Hindi ka kawaya, sir. Hindi normal, sir. Kagwaya ka nagpakilala nga pulis, sir. Rektay lang ginambalan niya ang upod sir sa kilid. Sir nga kabalo, adil na nasa. Sa puyong, on araw, hindi na naanya sir. Kataya niya nang ginaguan sa guya sir.
0: Okay. Pero ang upod sir. Dali lang gid sir ha. Pamangkotot, anong ginaubra niyo ha? Huwag ginsaway ka mo. Anong inyo ginaubra? The time.
4: Sir, amo to nga time sir. Sa nakita, yaya sir ang estudyante, yaya sir ang amigo ko sir. Ara lang to sa kilid. Sir, sa kailan sa skateboard. Sir, sa kapyot sa motor. Sa gastoryana, sila sa amigo ko. Tapos si Boto sir, ginanaan niya diyon tampuyo nga muna sir.
0: So why ang migo mo nag-skate skilid dalan?
4: Wala sir, tindog lang sa sir, mas-skate pa lang sa tanik na sir, pero ginsaway na sa sir.
0: Okay, so meaning mayara siya yung action nga manugsugod palang skateboard dira sa kilid sang dalan. So pag saway sa pulis, anong hambal niya sa nabatian mo?
4: Why gito yung nagkalmay, sir? Pag naog yun, sir, rekta ilang ginambalan niya, sir. Ginsingita niya, rekta kagin anaan tampuyong, sir.
0: Okay. So, pag hanay yung tampuyong, wala yung tampuyong, ano dahil yung natabo?
4: Nangayon lang pasin siya, amigo. Sir, kay buot man to, sir, mo, why gito yung ano, sir, problema, sir.
0: Okay. Tita, so anong involvement mo ya? Ngaan, naglabot spontong, amigo, mo ginsaway, anong involvement mo sa sining krimen?
4: Nagtabo pag ito, sir, ng naglabayin tracking, bla. Kaya nagpahigad, amigo, kung gakapyot skateboard, nagsakay sa danay, kay para makapahigad, sir. Tapos, skateboard kami, sir, na naog ng lakang, ano, sir, ang pulis, sir.
0: Okay.
4: Nanayarekta, sir, ginampakit at ang kogo, sir. Tapos kami, sir, nakibot kami, sir. Kaya pinamubla, sir, ng ano, sir, normal lang ang tawid, di pulis, sir. Nakibot man lang kami, sir.
0: Ang migo mo ginampak sa likod sa tangkogo sa pulis?
4: Oo, sir.
0: Anong ginhimo nyo dayon?
4: Gintumbag ko lang sa sir, tapos kibot kami sir, pagwayaya po sir, ginkrake sir, nagsulod sa salakyan sir, ay sa silaan sir. Ginlaot kami sir, yang apusel sir, hara lang sa gwa sir.
0: Nagbunot si sir, pag kay ginsumbag mo siya, sa anong gamit mo, petsikorno?
4: Ang ginaamo na gano'y i-complain ko sir, nga wala ko yung petsikorno gingamit sir. Ang pagpilas guro sa iyang mata sir, tungod siya nga shade sir. Kay ginsumbag ko sir, ang shade sir mo.
0: Uy, sa shade, sa gano'n sa gatalikod, gatakilid, atubang mo?
4: Gatubang, sir. Gatubang, ito, sir.
0: Nainit ka, o nga, pagsaway sa migo, why, hindi ka man, why ka man niya, sir, ginsaway mo? Migo mo malang ginsaway nga, naghintra kaya sumbag.
4: Hindi, okay man lang tayo ko, saway, sir, kag nagpakilala sa nga pulis, sir. Kaso, yabi, sir, pagsaway, sir, pagka, no, sa pagkatubang, sa mga, sir, do hindi sa pulis, sir.
0: Hindi, adi ang punto, sir, amun eh. Why ka man niya ginsaway niya mo, migo mo mo lang. Nga, naglabot punto nga kaisog si mo, ginsumbag mo ginsaw?
4: Amo na ganit, sir, ginapoint ko, sir, kay wala mami sa labla, sir. Ginampakilang rigtas ng kogo, sir. Kag wala sa napakilala nga pulis, sir.
0: Hindi. Ang sa amigo mo ya, why niya problema? Kay ti siya ito yung biktima. Ikaw,

0: Wala sir, nga naglabot punto nga nagintra kasumbagaw, nga pwede ka lang tani ka paiway or tambag be, ano naman?
1: O sir, kinakita, o sir, kintang kogo, ilalikta sir.
0: So nagbalos ka?
1: O nagbalos ko sir, kinakita, o sir mo kay si Tyron, sir dumanong-manong, matanang mo sa pilahan dan sir.
0: Pila ka mo kabilo gaw?
1: Tuwala, tatlo lang itong Gilo, eh, sir, si Gilo.
0: O hindi lang pagambal ang alan, sir, hindi lang pagambal, kaya basi kong mga minor, di edad pa na mga upod mo. Ang edad mo pila? 16. Ang si ang isa to, nga gintampuyong. Agin ang pakstang kugo pilang edad.
1: Ang gintampuyong ya sir, 18 so na to sir.
0: Daso nang isa pagid.
1: Nang 15 plan to sir.
0: Okay, duha ka mo minor de edad. Dili pagambal nga lan nyo ah, no? Kay protection okay, tang inyos ni nga kwan, nga privacy. So pag sumbag mo, tapos mo sumbag, ano gini mo? Nyo dumalagan ka mga tatlo sa eskwelahan?
1: O lagi na gamit sir, kaya ginlaot niya mi sir, gin ana niya mi ano sir?
0: Armas?
1: Gin kraka niya mi armas sir.
0: Nagpalupok siya waay?
1: Wala sir, pero nagsulod siya sa isa ka room sir.
0: Nagsulod siya sa isa ka room. May guard? May guard man na dang eskwelahan? Ha?
1: May nagpugong agad yung babayan, ano sa nagsulod yung laki sa isa ka room dayon sir?
0: Dason?
1: Nagsilipi ang mga estudyante sir, tungkol sa nakita ang armas yan sir, kaya may dinaga sir, lahat niya tao sir, kinakasipit yan sir mo.
0: Uy. So nagsige sa laot sa inyo, bit-bit ang armas, nakapanaog, nakakapot sa armas, huwag gintago?
1: Oo, sir.
0: Titigay na nago, dayon?
1: Wala na gano'n ko, sir. Nagbalik ko sa gwa, sir.
0: Nalita mo siya?
1: Oo, sir.
0: Oo. May nagkagto ka mo sa principal nyo, may istranyo, nga nagsig ka mo assistance. Mama, mamuni mo tabo, why?
1: Wala, sir. Kay, ano, gito siya, sir. Disidido, gito yung dumaniro. So, sir, kaking crack, yung pusel, sir mo.
0: Uy. Sige. Ti, karon kini baluan nyo nga pulis. Ano ning kwan nyo? Mareklamo ka? Nga, ikaw ang mareklamo? Kay ti, ginkrakan niya ka mo pulis? Ah, sorry, ginkrakan niya ka mo ormas?
1: Nang hindi man ko makareklamo, sir. Kay Kos, may sala mga sir. Ginadmit ko may sala mga sir. Pinadala ko, sir. Pero may sala man sa sir. Kay Wise, nagpakilala sa mundla sir nga pulis, sir.
0: Oh, ti, lang taong tani, kibisan Wise kayo nagpakilala. Kung tsakto mo lang sa Wise yan sa inyo, ti, kung ikaw normal nga tao, balaan nyo nga may sala ka muti pa kwan eh, no? Submit kag magpasubmiter sang gasaway kay kung gisaang pagsaway sa aton sir, hindi man para sa ila mo, para man sa aton nga ginasaway. Galing kay ang problema nga nakita ko na naigo ang ego mo sir eh. Kay ti manong-manong nyo tong isa eh, di ba?
1: Sir, kag kung mano malami tayo siya sir, mapasaway bla sir, kung mayo pag ano isa mo sir, mayo pag tubang isa mo bla sir, nga to, tanay mo na, i-mail mo magamuna. Kaso hiya bi sir, ginariktaya pa yan, no, sir, singgit, sir. Tapos ginanaan niya, dinarikta, sir.
0: Do singal nga, ay! Udat! Ayun! Daw muna?
1: Oo, ginsinggita niya. Oh. Ginsinggita niya nga, kabalo ka, dinanasta nga muna. Ay, sa puyungon, kakaroon.
0: Oo. Oh. So, permi, baka mubasi na nakita nilang skate-skate-skate kilid na dalan. Da, delikado na.
1: Hindi man sa dalan, di, sir, sa doon lang yan, sa kilid na, sir.
0: Footwalk?
1: Sa pinatungtungan ka, waiting shed.
0: Oo, oh, sa footwalk na, sa footwalk.
1: Oo, oh, footwalk, sir.
0: Oo. Oh. Sige, ti masurrender ka subong makagto ka sa police station.
1: Oo, sir.
0: Ang upod mo nga duwa di na ya.
1: Ay wait tong isa ya sir, ang ano lang gitya sir, kapong ko lang sa motor ya sir, ang isa ko upod ya sir.
0: Ah wait sila, bot ya tong 15 anyos. Oo.
1: Ang may labot lang sir, ang ginampak is lang kogo.
0: Tag ikaw?
1: Sa ano sir? Sa abang kapat yo sir. Go lot.
0: Sige. Proceed lang kamo to ah. Kuan lang kamo sa police to. Lang taon to ko na no to. May upod ka na nga guardian mo kahit minor de edad ka?
1: Oo, oh, sir.
0: Ah, sige. Next time ha, hindi padala sa emotion.
1: Oo, oh, sir.
0: Kay lang tawag lang na apektadong pamilya mo, apektado ka pag eskwela mo. Next time kung nakikita ka mo nga daw may sala man ka mo, kung sawayon ka mo, kung bisan lain man ang pagsaway, kay hindi niya para sa iban, para na sa inyo, bato na. Oh. Ha?
1: Oo,
0: oh, sige. Kaki Valberto, wait ako panahon.
2: Sige, kita Diyos, padulong kita sa buong police station. Salamat kisa pagsalig ng pamilya sa aton. Nga upo diri sa pag-surrender Manila. Sige, dugang informasyon. Bantayan sa aton sininga Facebook ng sa K5G7 na follow. Upo diri sa patron sa aton sininga chief of reporter, K5 Rachel Gado, Martin Dimaisip, ako si Berto Gakiet, K5 News FM.
0: Madaming nga salamat sa pagsalig nyo sa K5 ba. Make sure namon nga idulong kita namon sa police station nga safe and sound ninyo sige bata. So may nakita lang kita nga problema, maybe hindi ba gustuhan sa bata ang pag-approach sining police, and that's the allegation coming from the suspect. No? Ti balunta na, ti na happy santa man to si sir. Okay, kung isa isog ni mga dugo mga kabataan, eh, no? Gamay nga saway-saway, dayon ka react. tila tabla na ang ipikto para sa inyo gina, no? Ipikto, ginikanan nyo, pamilya nyo. So, kamo madyapon mabalikan. Wait a galing patahon, magasunda ang pala tuntunan ng D3 Bio Evening Newscast. Sa ngala naman, sa bugos ka puwersa, sa K5 News FM Bacolod. Sama si Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa technical side, ka K5 Renz Alcantara, ka K5 Adrian Gantalao ko naman si ka K5 Rod sa Palma. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: K5 News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio. D3, you may VCO, VCO, you may D3.

0: DJX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gido yun magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DJX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akong panulukan.
0: DJX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DJX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DJX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DJX Coffee Mix.
0: DJX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago, saka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
2: Mabaka mga butika.
6: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masamin na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
8: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
9: Squalene Capsule. Ako si Eduardo Amodya. Ako kita nga pagkasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako malstro. Kagapangon sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, ako na patsagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagwaay na ko nakapoy.
8: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
9: Squalene Capsule.
8: Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega-3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder. Nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas. Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
7: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
10: Wala naging sang init ang relasyon nga ini sa malamig kagabi. Sa diin ka, Pipito!
11: Relax, Gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala naging niya.
12: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mr. Wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
13: Muling binuhay mo.
14: Extend, isang kapsula ka lang.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
18: Red Horse Beer, manamit, suabi sa kada tulog, sulit ang inumay, kasanggamo sa relax sarap.
19: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
20: Drink responsibly. Bawat patak, masarap, suabi kaya sulit ang inuman, kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer, drink responsibly.
21: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM Tacloban City 107.1 K5 News FM Olongapo City 94.5 K5 News FM Calipo 95.7 K5 News FM San Jose Antique 100.9 K5 News FM Rojas City 97.7 K5 News FM Dumaguete City 88.7 K5 News FM Iloilo City 95.7 K5 News FM San Carlos City 89.7 K5 News FM Sagay City 102.9 K5 News FM Kabangkalan City Ito ang himpilan na kampiyon sa balita kampiyon sa musika kampiyon sa drama kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City 101.5 K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM, 5:40 sa hapon.
21: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
3: Number one.
21: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
22: D3Bio Evening Newscast.
21: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
1: Mayong hapon, syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Nagapalayag na ang D3 Bio Evening Newscast subong Biyernes, Agosto 14, 2026.
23: Makita kita live sa mga official Facebook pages kag sa mga radyo sa K5 News FM sa bugos nga Negros Occidental.
1: Sa mga headlines nga ginadulong sa MyTC, ang alkaline base nga vitamin C. Sa balita lokal, Diocese of Kabankalan may bagong apostolic administrator.
23: Samtang sa balitang nasyonal, PBBM, wala pa sang ma-endorso nga kandidato sa 2028 elections.
1: Sa ato naman balita, international Chinese rocket naglupok pila ka segundo matapos ginpalupad.
23: Sa balitang sports, Philippines Sipakta Crow Team madinalagon sa World Championships.
1: Sa ato naman balita, entertainment, Bea Alonzo, ready na maging mommy. 5:43.
21: Ulat panahon.
1: Sa aton ulat panahon, may update si ka-K5 Dominic Banyaga.
24: Maka-experience sa lapnagod ng mga pagulan sa siningo weekend ang kalabanan sa mga lugar sa Luzon, bangod sa epekto sang habagat. Suno sa pag-asa, magal-umon kag maulano ng panahon sa Zambales, kag Bataan. Magal-umon naman ang panahon sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Calabarzon, Mimaropa, Central Luzon, kag Antique, nga mayupod ng mga lapta-lapta ng mga pagulan kag pagpangilat. Apektado man sang habagat ang Visayas kag gina-forecast ng partly cloudy to cloudy nga panahon nga mayupod ng mga lapta-lapta ng mga pagulan. Padayon naman nga nagapalayo ang ginabantayan nga low pressure area sa guwa sang Philippine Area of Responsibility kag wala naman sang iban pa nga mga weather disturbance nga nakita ang pag-asa sa Western Pacific. Diri sa Negros Occidental, partly cloudy to at times cloudy ang aton nga panahon bukas nga adlaw apang sa hapon kag gabi posible na ang mga pagulan kag pagpangilat bangod sa mga localized thunderstorms. Temperatura sa kagaw nangyara sa 28 degrees Celsius kag 31 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bayo Evening Newscast ni Saka K5, Dominic Cabrel Banyaga. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Balitang lokal. Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
1: Alas 5:44, kag sa mga detalye na sa aton mga balita lokal. Padayon nga ginausisa sa Women's and Children's Protection Desk ng Bacolod City Police Office ang tawo nga nagapati gilayon sa transaksyon sa tunga sa mga dumuluog kag mga kabataan din ginabayaran ng mga inisang kwarta kabaylo sa ilang mga litrato kag video nga nagauba uko nagapakighilawas.
23: Apang ginpasigurado naman ni Captain Liberty Injapi nga wala sa sindikato kung grupo sa likod sa pinakauli nga napulo ka mga kabataan nga naluwas sa itong naligdan o kung nagligad nga si Dimana sa pilag ka mga barangay at diri sa Dakbanwa.
1: Samtang lunsay sa Negros Occidental natabo ang pagkasapos ang duha ka mga lapsag sa sulod sang duhaman ka bulan sandig sa records sa Negros Island Region Police Office.
23: Ginpathag ni Lieutenant Colonel Joem Malong, spokesperson naman sa Police Regional Office Negros Island Region, nga lunsay sini nga tuig natabo ang pagkasapo.
1: Ang unang natabo sang Hunyo kag ang ikaduha amo sa to nagligad lang nga Agosto 10 sa siyudad sa San Carlos.
23: Lunsay, zero ang founding cases sa mga probinsya sang Zikihor kag Negros Oriental.
1: Lasay, ukon la 5:45 sa iban pa nga balita lokal. BCPO may paandam sa mga tagiya sang motorsiklo. May kampiyon nga balita si ka K5 Carla Defensor Longa.
2: Nagpaandam ang Bacolod City Police Office sa mga tagiya sang motorsiklo matapos nga nagsaka ang kaso sang carnapping sa siyudad. Sunog kay Police Lieutenant Colonel Lester Liada, Deputy City Director for Administration sang BCPO, mahimo nga bantayan kag siguraduhon ang seguridad sang dalan kung magbilin sang motor, lantawon kung diin makaparking, kung may CCTV footage kag kung bala madamo sang tawo ang lugar. Bangod nga ang carnapping, masami nga nagkakatabo sa tago nga lugar kung sa diin hapus lang maggawad sang motosiklo nga wala sang may makakita. Sa karon, padayon man ang ahensya sa pagmonitor gikan sa mga kaso sang carnapping sa siyudad apang hingyo Manila sa mga motorista nga hindi man pagpabay-an ang ila sini nga mga motor. Dugang pa, padayon pa sa gihapon ang imbestigasyon sang kapulisan angot sa kinawatay sang motorsiklo kag mayalas na sila sang natuhoy nga suspect nga halin sa iban nga bahin sang siyudad. Ini nga balita nga dulong sa inyong DDX from 100 Mighty Sika D3 Bayo. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ini si K5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Negros sa K5 News FM.
23: Samtang drivers ng minivan nga nag-hit and run sa lalaki sa dalan Lacson, ginalauman nga magasungka. May kampiyon nga balita si K5 Red Salgado.
3: Ginalauman nga magasungka ang driver sang minivan nga nag-hit and run sa 32 anyos nga lalaki sa tuong Agosto 10 sa dalan Lacson, siyudad sang Bacolod. Ginsiling ni Police Major Elmer Bonilla, pamuno sa Traffic Enforcement Unit, nga may ara sa komunikasyon ng himatak agang driver nga sa inaibaluan, ini ang nagpalagyo kag nagpadulong sa Iloilo. Sunog pa sa kay Bonilla, nga ginalauman nga mag-atubangay ang driver sang minivan nga isa ka senior citizen kag ang mga himata sa biktima para sa posibleng settlement. Padayon sa gihapon nga nagapabulong sa ICU sang ospital si alias Jan Jan, bangod sa seryoso sini nga mga pilas nga naangkon sa nagluntad nga aksidente.
4: Initially, nagkatudin sa kung sa Bacolod kay prior sa incident ni salakyan, tani ko na ibaligya niya naman eh. Galing so happen nga inisang salakyan sang sa tunga gabi na aksidente. So, why sa choice siguro para ma-hide niya ang krimen nga nahimo niya. Ginbaligyan niya sa barato eh. Kaya ginpa-chap-chap niya din, ginpa-kilo. Ugaling lang kay team, may mga informant kita. Dra mismo sa pag-usoy naton from Silay Talisay, Bimagalo na going to sa Victorias. Kag sa mga komunidad man lang ang naghatag information. Kaya ito na-post man niya sa social media.
3: Sa D3 Bayo Evening Newscast na sa K5 Red Salgado para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kay kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Sa katapusan ng balita lokal, Diocese of Cabancalan may bagong apostolic administrator. May kampiyon ng balita si K5 Aubrey Suspenye.
5: Ginpahayag sa Catholic Bishops Conference of the Philippines o kung CBCP sa mga Biyernes, Agosto 14, na gin-appoint ni Pope Leo XIV si Archdiocese of Haro, Archbishop Medifil Bilyones bilang Apostolic Administrator sa Diocese of Cabancalan. Temporaryo siya nga magaserbe bilang caretaker sa Diocese of Cabancalan. Tubtub nga ang Vatican na mag-install sa bagong obispo. Madumduman na nga gindeklarar nga sidi vacante ang Diocese of Cabancalan matapos nga gin-appoint ang santo nga obispo sang diocese nga si Bishop Louis Galbines bilang bagong nga obispo sang Diocese of Bacolod. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ini si K5 Aubrey Suspenye para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
6: Balitang National.
7: Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
1: Las 5:50, sa madetalye na sa ato mga balita national, ginalauma na ang pagsaka sa presyo sang diesel sa Martes.
23: Base naman sa resulta sang trading sa Mino Plat sa Singapore, kag foreign exchange sa averages, sumugod Agosto 10-13, posible nga mga dugangan ang presyo sang diesel kag gasolina sa mga masunod.
1: Ang diesel ang magasaka sang 3.35 pesos tubtub 4.25 pesos kada litro, samtang ang gasolina naman ang magasaka sang 2.50 pesos tubtub 3 pesos kada litro.
23: Lunes ng adlaw, ipagwa na sang Department of Energy kon DOE ang ginapahanugutan nga price adjustments.
1: Umpisa na naman ang implementasyon sang price increase sa Martes.
23: Samtang nga ginpahayag naman ni President Bongbong Marcos Jr. nga tuman pa katimprano para mag-indorso siya sa mga kandidato para naman sa pagpatigayunon nga eleksyon sa tuig 2028.
1: Naging patigayon ng presidential luncheon sang FOCUP subong nga Biyernes Agosto 14. Ginklaro sa presidente nga mag-indorso ginman siya sang kandidato apang sa karon wala pa siya kabalo kung sino ang iya iga-indorso.
23: Dugang pa sini, madamo pa sang nag kalatabo sa gobyerno subong nga tion kag mabudlay para sa iya nga maghimo usang desisyon.
1: Sa subong si Vice President Sara Duterte pa lang ang nagdeklarar nga magpapili sa pagka-presidente sa 2028 elections.
23: Samtang nagdaang ataman sa 4,137,097 ka mga individual kon 1,205,839 ka pamilya ang apektado naman sang Bagyo Luisa o kag Bagyo Maymay kag habagat sa Pilipinas. Sunod naman sa Office of the Civil Defense o kon OCD Biyernes Agosto 14 tuig 2026.
1: Nalakip sa mga rehiyon o kon rehiyon nga apektado among Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Calabar Zone, Cordillera Administrative Region, Metro Manila kag Bimaropa.
23: Sa nasambit nga katamoon sa mga individual nga apektado, mayara naman sa 51,912 diri ang nagatiner sa 523 ka mga evacuation centers.
1: Nagdangan naman sa 21 ka mga individual ang napatay, 17 ang pilason kag 3 ang missing.
23: Sa kalamuon sa mga nagkalamatay, 15 diri ang gikan naman sa Benguet, 3 sa Rizal kag 3 man sa Batangas, bangod sa landslide, pagkakuryente kag pagkalumos.
1: Gikan naman sa Alaminos, Pangasinan, Batangas City kag Candelaria, Quezon ang mga missing person.
23: Nagdangan naman sa 111 ka mga balay ang totally damaged samtang 1,317 ang partially damaged.
1: Ang kalitan sa infrastruktura ang nagdangat sa 2,647,700 o 2,647,707,229, samtang sa agrikultura naman ang nagdangat sa 347,372,392 pesos.
23: Pahayag sang OCD, naghatag naman sang 495 milyones pesos masubra nga bulig pinansyal ang gobyerno sa mga apektado nga mga lugar.
1: Sa katapusan ng balita national, formal na nga nag-file sa manifestation si Senator Rodante Marcoleta sa Sandigan Bayan nga nagahingyo nga hindi siya pagsuspendehon sa iya trabaho bilang isa ka senador.
23: Madumduman nga si Marcoleta ang anay kongresista, madumduman nga si Marcoleta anay kongresista nga si Mike Defensor, Aristotle Viray, kag Joseph Espirito ang nagapangatubang sang kasong nga plunder.
1: Nagtambong si Marcoleta sa ginpatigayon ng hearing subong ng Biyernes Agosto 14 kung sa rin ginfile sang kampo ni Marcoleta ang nasambit nga manifestation.
23: Magluwas sini, nagfile man sang petisyon si Marcoleta para tugutan siya nga makapiansa para sa among nga kaso.
1: Ginschedule na sa Sandigan Bayan 3rd Division ang bail hearing ni Marcoleta sa maabot nga Setyembre 3. Las 5:53.
6: Balita International.
7: Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
1: Sa balita international, Chinese rocket naglupok pila ka segundo matapos ginpalupad. May kampiyon ng balita si K5 May Hikilan.
8: Naglupok ang isa ka rocket sa China paglabas ng 85 ka segundo matapos iniginpalupad sa Wenchang Space Launch Site sa isla sang Hainan sang Lunes, Agosto 10. Pagkaligad sang 3 ka oras, ginkumpirmar sang state news agency nga Xinhua ang paglupok sang rocket. Kag ilagin sili nga mayara na sa eksperyensya nga anomalya ang rocket sa tiyon sang iya sini paglupad. Ang paglupok sang Long March 7A nga rocket ang tumalagsahon nga kapaslawan sang isa ka rocket nga masamig napalupad sa pungsod. Gindisenyo ini sa China Academy of Launch Vehicle Technology bilang isa ka satellite delivery rocket kag inikuntani ang ika-18 nga mission sa rocket. Kasunod sa paglupok sa Long March 7A, gindelay man ang natalana ang pagpalupad sa Jiuquan 3 sa Martes sa Jiuquan Satellite Launching Station. Para sa balitang international, ako si K5 May Hikilan. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
9: Balitang sports.
10: Ang balita sa sports ay atin sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
23: Philippines Setback Crowd Team Madi Nalagon sa World Championship. May kampiyon nga balita si K5 Marv Aranuez.
11: Ang nakapauli isang silver kag bronze medal ang Philippine team sa ISTAF World Setback Crowd Championship nga ginpatigayon sa Bangkok, Thailand. Nakuha sang men's regu team ang silver medal sa pagpanguna ng Jason Huerte, Jom Larry Rafael, Reynaldo Asilum Jr., Roncite Gabayaron, Glendel Fori, Grendel Ilogon kag Joel Carbonilla. Samtang nadugang naman sang bronze ang women's team sa quadrant event nga gipangunahan ng Christine Lapsit, Marianne Lopez, Raquel Palumara, Rhea May De La Cruz, Nieva Jane Salon, Harth Makiling, Reggie Reznan Pabriga, kag Emmanuel Escote. Agin pabugal sang Philippine Sports Commission ang kadalagaan sang national team sa 39th Thai Kings Cup 2026. Para sa balitang sports nga gidulong sang Klinika D3 Bio DTX 500, My EC ka DTX Coffee Mix. Ako naman si Mar Baranuez. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, sa K5 News FM.
9: Balitang Entertainment.
10: Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na.
1: Kag para naman sa aton balita entertainment, Bea Alonzo ready na mangin mommy. May kampiyon nga chika si K5 Lori Gamboa.
12: Malipayon nga ginpakigbahin sa actress nga si Bea Alonzo ang iya mga ganap kag plano sa iya nga new journey. Kaupod ang bana sini nga si Vincent Ko. Ini ang matapos mapatigayon ang launching sang iya nga Beauty Milk sa Bonifacio Global City sang Huwebes, Agosto 13 to 2026. Ginpahayag sang actress nga ang focus niya subo amo ang iya nga kaugalingon nga health kag pila sa iya nga lifestyle routine ang ginabag-o niya agud mapreparar ang iya nga kaugalingon sa pamilya nga itukod nila ni Vincent. Dugang pa, nagalaom naman si Bea nga makabata. Para sa balitang entertainment, inisika K5 Lori Gamboa. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: May edad naman si Bea. Time naman ni K5.
23: I don't know kung bilang edad sa mga 30 na siya. Wait,
1: sobra. Mga 37, 38. Basta madira na siya guro.
23: So kung ang munang iya sing average, let's say, hindi naman bimbalaan kung pilagin ang edad niya. Pero video, kung na siya sensitibo na nakagipaibigin, kay si Shimbri, may maturity date bi ang
1: babae.
23: Mo, especially sa ila sini nga pagbusong ha.
1: Galing kay sumong ka kay Fevros kung damo ka kwarta, damo yung pamaagi kung paano ka makabuo, paano
23: mayara
1: makabata.
23: Mayara dugi na tawag na gani nga may
1: surrogacy.
23: Surrogacy.
1: May ara pa gina nga isa.
23: Galing iban bigi na kwan ginila ang womanhood lang yang siling nga gusto ginila nga sila lagi diya magbusong sa mga bata. Galing it depends sa lawas kung kaya okay.
1: Sang lawas.
23: Pero kung hindi, ti pwede man lang na.
1: Surrogacy. Galing kagina na no desharan ko sa imo dugo ko create kay pagbasa mo sang
23: hindi sa gasolina. Sa gasolina mga ka K5 kay ti nagligad do nagdinubo 4 pesos subong saka 4 pesos.
1: Binawi na naman subong ambot.
23: 84 ma 88 pesos to 89 pesos naman ang diesel. Tingin mo gasolina, 2 to 3 pesos.
1: Gani.
23: Dapat subong adlaw asa sa Domingo, Sabado-Domingo, pa gas na ka, gas up na ka mo.
1: kay may pagsaka sang presyo
13: it's
1: sa Martes.
13: It's easy to say kung may nung pag-asap ka.
1: Gani man.
13: Pero kung wala, why? Kaluluoy ang mga Pinoy. Muna ganyan ginakakipag yun, nag-argumento ko. Gina-report na to ng mga accomplishments ng gobyerno, wala gina-question. But the thing is, ano naman ang ginbulig para sa mga kumuntaon na to?
1: Mayara mo naguro ah.
13: Mayara na bulig yan eh. Dos mil pesos. Kaso tuwangan, ba't ang isa ka para makakagto?
1: Sige lang.
13: EGIF mga kakipay.
1: Yes. Mga kakipay pa mo yan itong dalag ko ng mga balita sa mga Biyernes, Agosto 14, tig 2026.
13: Bantay man sa adlaw sa Domingo, ang panibagong edisyon sa D3 Bayo Evening News ka.
1: Sa pangalan sa bugos ng pwersa sa numero unong estasyon sa Bacolod, kaming inyo nang intag balita. Ako si kakipay Jean Shatita.
13: Ako naman si kakipay Rod sa Palma.
1: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News sa FM.
14: K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City, 97.7 K5 News FM, Dumaguete City, 88.7 K5 News FM, Iloilo City, 95.7 K5 News FM, San Carlos City, 89.7 K5 News FM, Sagay City, 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

masulod subong sang panapton nga sako sang buhok. Sa katawahan sang Dios, mangin isa ka magabi nga pagtilaw, isa ka gabi sang paghibi, isa ka gabi sang paghingabot tungod sang kamatuoran. Apang gikan sa sinang kagabihon sang kadudulman, magasilak ang kapawa sang Dios. Ginapahanabo niya nga ang kapawa magasilak gikan sa kadudulman. 2 Corinto 4:6. Sang ang dota wala sing dagway kag wala sing unod kag ang kadudulman yara sa ibabaw sang kadadalman, ang espiritu sang Dios nagahulag sa ibabaw sang kadaygan sang tubig kag ang Dios nagsiling magluntad ang kapawa kag may kapawa. Genesis 1:2-3. Gani sa gabi sang espirituhanon nga kadudulman, ang pulong sang Dios nagsiling magluntad ang kapawa. Sa katawhan, sang iyang katawhan, siya nagasiling. Magtindog ka, magsidlak, kaya ang imo kapawa nagabot na, kag ang himaya sang Ginoo nagasidlak sa imo. Isaiah 6:1. Yari karon, siling sang kasulatan. Ang kaduluman, magatabon sang luta, kag ang dagko nga kadulom, magatabon sa katawhan, apang ang Ginoo magabutlak sa imo, kag ang iya himaya makita sa imo. Isaiah 60:2. Amo ini ang kadulom sang sayop nga paghangop sa Dios nga nagatabon sa kalibutan. Ang mga tao nagakadulaan sang ila ihibalo sa iya kinaiya. Wala ini mahangpi kag interpretar sing sayop. Sa sining ation, ang isa ka mensahe gikan sa Dios dapat ibantala. Isa ka mensahe nga nagaiwag sa iya influensya kag nagaluwas sa iya gahom. Ang iya kinaiya dapat ipahibalo. Sa kadudulman ang sang kalibutan dapat ibubo ang kapawa sang iya himaya, ang kapawa sang iya kaayo, kaluoy kag kamatuoran. Amo ini ang buluhaton nga ginbalay ni propeta Isaias sa mga pulong o Jerusalem nga nagdala sang maayong balita. Ibayaw ang imutingog nga may kusog. Ibayaw ini, hindi magkahadlok. Isiling sa mga syudad sang Huda, yari ang inyo Dios. Yari karon ang Ginoong Dios. Magkari nga may mabaskog nga kamot, kag ang iya butkon, magagahom para sa iya. Yari karon ang padya, yara sa iya. Kag ang iya binuhatan, yara sa iya tubang. Isaias 40:9-10. Lamang magkuturan magkabiyanan ang aton nga tiempo naubos na. Kabay pa nga ang aton nga nabatian suwong makabulik man sa aton nga pag-uswag sa pagtuo sa aton pag-alagad sa Dios. Aton tapuson sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Dios na sa kitasan po kayo ng malangit. Muli kaming dumudulog sa inyong banal na luklukan at pinasalamatan po namin ang dakilang pag-ibig at kabait-gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na aming natanggap mula sa inyo, na kung saan kami po ay nakapagpatuloy sa pag-aaral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo ang mga nakinig sa radyo. Pagpalain mo ang ginagamit na himpilan, K5 News FM. Pagpalain mo ang CEO Camiloy at mga kawani. Napatuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan namin mula sa inyo na physical, mental, spiritual, financial and protection. At patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkasalaman sa inyo. Ito ay aming samutiling sa pangitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesos. Amen.

0: ang pagtuon subong, simanal nga pag talakay, pag review, pag busisi o kung pagtuon sa atong leksyon sa eskwela, sa dupito, ini ginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa atong iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria Morsia, Negros Occidental Philippines. Ari ang akong mga guest, mga kautoran na sa Mansonson, inyo na gid sila na aprubahan nga you were blessed sa ilang contribution sa aton nga leksyon, mga kautoran, sa aton discussion. Si Pastor Delbert Tintapanan, siya nga aton nga senior church pastor diri sa aton simbahan sa CPA. Si Pastor, may adlaw sa inyo.
1: May adlaw po, sir. May adlaw sa aton mga kautoran po, mga kabyanan nga nagapadayang sa pagsunod sa inyong programa. Kahit sa sining ating pabay nga Ginoo mo pagkamayo sa aton. Samtang kita magapadayon sa pagtukib, pagdibalo, kag pagdiho sa kinaiya kagugma sa Dios.
0: Yes, kanami pagtukib, kag paghibalo sa kinaiya sa Ginoo. Ang ako ni kadua nga pakilala mga kauturan, si Pastor Dr. Rafael Carrado, siya ang aton nga dean sa School of Theology diri sa CPAC, mga kauturan. Dok, mayong adlaw sa imo.
2: Mayong adlaw sa tanan naton ng mga kauturan sa tibuok kalibutan, labi na gayon sa tanan ng mga Ilonggo, kasukunan nga maka-intindi sa hilikay nun. Kabay pa ang Diyos, no, mag-panalangin sa aton, samtang kita mag-tuon na naman sa aton ng leksyon sa mga simana.
0: Yes, thank you, Doc Raff. Mga kauturan, aton leksyon, leksyon 7, para sa Agosto 8, tubtob Agosto 15. The Portrait of Love. Ang portrait, ang pagtanaw kaga sang gug, mga kauturan. Ang lalantawon sang gug, nga gugma ni Jesus. Sa hindi pa kita magpadayon, mga kauturan, ara kita inyo permi bantayan sa K5 News FM kada Biyernes sang gabi, alas 8:30, tubtob alas 9. Ara man kita sa YouTube kag sa Facebook. Aton ni ko ang aton mga ulo. Sa sini nga tiyon ginoyari kami ni kapalapit sa imo, nagakilala sa imo pagka Dios. Yes. Amon ini ginatugyan ang pagtuon Ginoo sa sini gin nga tiyon. Kabay pa nga imo kami lamdagan, imo kami tagaan sang kaalam kag mga mahi, nadumduman amon ang amon mga tinunan, kaya amon ini makig-share, mabahin namon, matag namon sa amon mga manugpalamati, kag sa amon mga tumalanaw. Salamat gid, ngayon mo kami gamiton sa siningat iyon, sa ngalan ni Ginoong Jesus, ng amon manunubos. Amen.
1: Amen.
0: Pastor Delbert, ang aton sadsaran na teksto.
1: Ang aton sadsaran ng teksto makita naton sa ng Korinto kapitulo 13 bersikulo 13 nga nagasiling gani ang pagtuo, ang paglaom, ang gugma nagapadayon. Ini sila nga tatlo. Apang ang labing dako gid sini sa ila amo ang gugma.
0: Yes, masunsun. Inigid nga gina halambiton, gina memorize ang aton mga batanon kay bisan pa sa mga tigulang. Yeah. Atong tunaan karon, Pastor Delbert and Pastor Rafael, ang pagka-supremacy, pagka-superior sa gugma. Kay pag-abot sa Ginoo, ang aton nga faith, paglaom, kag ang aton nga pagtuo, medyo magkanay-kanay na, pero ang gugma, magapadayon, tub-tub sa walay katapusan. Yes, ano pa ginaton? Mabuton dari Pastor Delbert.
1: Si Pablo naglaragway, Pastor, kaga siling sa English tailored or gintahi niya ang mga pulong na nagapahayag sa mga hilikuton kung ano ang ginahimo sa gugma, kag ano ang wala ginahimo sa
0: Yes. Dr. Raff?
2: So, sining nga simana atunton ano ang mga teksto sa Biblia nga naga emphasize about sa gugma sa Diyos. Kag nga mo ini ang tema labi na gid sa mga sinulat ni Pablo.
0: Yes.
2: Labi sa unang Korinto.
0: Yeah.
2: No? Ang gugma na imo nga central nga sentro nga tema sa topiko
3: sa mga topiko nga ginaisgutan ni Pablo sa unang Korinto. Kag sa sinay nga semana atuntunan nga ang gugma hindi siya pareha sa iban nga pulong, kay ang gugma can be not just a descriptive but can be attributive. I will emphasize
0: yes here. That's correct. No, so hindi lang kay feeling, hindi lang kay balatiago, no, kung ano dira, but it is more than that. And then that's why that's the superiority or the supremacy of love. And then aton mantunan ang kinaiya sang gugma kag kon pag ano pagbatas sang gugma. And that's it, the endurance of love. Yeah, sa aton nga Sunday, August 9. Okay, that's in the essentialness of love. Ang akon nga tanaw ning essentialness, ang alibutod, ang pagka absolute absolute fundamental core, ang aragid bala, ang aragid sa tunga-tunga ang matagid sang gugma. Yes, Pastor Delbert.
1: Siling sang naunang Korinto, Pastor, no? Kapitulo 3, si kalabanan ini siya ginakutlo sa panahon sang kasal. Apang ini siya nga klase sang gugma nga ginlaragway diri ni Pablo. May term na ginhambal si Pastor kagina. Hindi ni siya nahanungod sa pagigugmaanay sa opposite sex, or we can makasiling kita nga erotic love, so, no, sa terminolohiya sa mga Grego. Ini siya mapahamtang naton or mapatuhoy naton sa matutuon nga gugma sang Ginoo para sa aton. It cannot be reduced into, no, love is not only reduced into isa ka emosyon. Hindi lang naton siya ma-reduce ng isa ka mayong buhat o kung mga maayong pamatasan. Pastor Carrado, hope he will expand sa iya term kagina. In this thing, siling niya dere, it is a total commitment of our action, feeling, and thoughts towards siya sa Ginoo.
0: Yeah.
1: Matthew chapter 24, verse 12, it is a warning para sa aton kag sa mga tumuluo nga samtang kung kaisa ang pagkamalaot nagabunayag, ang gugma sang kalabanan nagbugnaw, and we cannot afford. Hindi ta mo ka afford nga ang gugma sang mga kauturan naton sa pag-alagad kag sa iglesia magatahaw.
0: Yeah. Doc, before na ko niya tagsin mo, normally kabalo kita nga tatlo ka klase sang gugma. The philia love or the philos, and then higugma sa isig kapareyo, and then ang eros o kung erotic love, ang gugma naton sa opposite sex. Dayon ang agape, ang gugma sang Dios. Doc, ma-qualify ni mo ini mga tatlo ni.
3: Actually, Doc, akong gin-research sa AI. Walo.
0: Walo, oo.
3: Oo, hindi lang tatlo. Walo ka klase ang gugma nga present during sa ancient times sang Roman ka Greek. Gitawag nila agape, unconditional love, amo ni, no, ang kwan, eros, erotic love, philia, friendly love, storge or family love, ludus, playful love, mania, obsessive love, pragma, enduring love, philousia, self-love, love of self. So, walo. Pero ang ginaisgutan diri, ang atong leksyon na gambal, agape. No? Ang ginaisgutan diri. Kag, una ko nga emphasize diri nga wala pulos ang propesiya, sumala pa. Wala pulos ang kaalam. Waay pulos ang pagtuo kung waay sang gugma. So, muna na una-una diri. So, bisan nag-istorya pa ikaw sang mga naglain-lain nga pulong, speaking of tongues, no? Kung waay sang gugma, useless ang term gigamit sa author. Useless.
0: Yeah.
3: If not driven by love. Hindi sila, gamit sila, they are useful, but without love, they are useless.
0: Yeah. And that kind of love is agape love.
3: That kind of love is agape love.
0: The unconditional love.
3: Unconditional.
0: Na wala siyang ginapaabot, wala siyang condition. Basta kay gugmalan ko sa imo, batonon mo kung sa hindi, ibalusan mo kung sa hindi, anong himuon mo, wala ko ilabot, basta na igugma ko sa imo. And that's the love of God. Do you have some more, Pastor?
1: I don't know, Pastor, kung, I don't know with Pastor Carrado if magsugot ba or agree with me o mga kauturan. Para sa akong, because love is self-existing. As it is attributive or it is an attribute of who God is. I think, hindi siya nakadepende sa
0: imuon
1: tao, sa tao. So,
0: that's wala ka depende sa resulta o kung sino. Oh. Oh, basta kay hatag lang, sino man ka.
1: That's it.
0: Yeah. Do you have some more rock?
3: And this love is connected, no, sa gugma sang Ginoo. Sa Jewish abing mentality, pag magisgot sila sang word nga love, it is connected, pinagid kung gamito nila ang word nga agape, it is connected sa gugma sang Dios. And this kind of love, no, sumala pa, hindi ni ma produce ang tao kung tao lang.
0: Tao lang.
3: Muna
0: in na, correct. That's correct.
3: This is the highest, kitawag din, the highest form of love.
0: Hmm.
3: Kay resulta inisya sang puno, I mean, tao nga puno sa balaan ng espiritu. Spirit-driven kind of love. Kag, I believe, para ma-possess ini, no, sang iglesia, ang agape love, kahiti sumala pa nga without this, ang mga problema sa Korinto hindi masulban, tungod kay ang nagairal ang mga nagkalain-lain nga gugma pero dili agape love.
0: Hindi agape love. Mm-hmm. Ang gugma nga hindi mapainubuson, ang gugma nga, okay, already sa atun nga Monday, August 10, what love does. Anong ginahimo sang gugma. Yeah, already na identify na enumerate sa atong leksyon pito mga kauturan ka mga pamagi kung ano ang ginahimo sang gugma. Yeah. Yes, love shows patience, kindness, rejoice in the truth, bears all things, believe all things, hope all things, endure all things. Balik ko sa imo, Doc.
3: Mm.
0: Yeah. May mga Greek equivalent rin. But anyway, hindi ginato na master kayo ang Greek. But at least, we can perhaps simplify, okay, and then identify how patience is being shown by love, how kindness, so forth and on.
3: Siguro, Pastor, no, enumerate kag ma-explain ni siya sa aton mga kauturan ni tanan, no? Pero una ko nga emphasize diri nga kung imo lang taon ni sila tanan, ang gugma wala gina-describe, wala lang siya gina-define by means of description, pero gina-define ang gugma by means of action.
0: Yeah. So, wow, very good.
3: Kung ang kabaliktaran sini wala ka pasensya, hindi gugma.
0: Hindi.
3: Ti siling diri magawas ang tuntun nga gugma panahon nga matabo ang mga challenging circumstances sa imo nga kabuhi, mamalaan kung ano nga klase sang pailob.
0: Pailob.
3: Ang ara sa imo pailob bala ini nga nakabase lang sa tawhanon nga pailob o kung nakabase ini sa gugma nga amo ini ang ginaisugutan sa Korinto. Amo man ang kindness, no, nga ginahambal diri kag ang aton nga siyempre may mga Greek ginahambal diri, no, ang ginahubad diri sa Greek, ginatry hubad sa Greek kung ano gid bala ang root word ti ang kindness diri is from the word kesed in Hebrew, actually mercy, And to show kindness, si Pablo nagambal nga kinanglan ang isa ka tawo, ipakita niya sini inisya sa iya isig ka tawo. Nga ina nga pagpakita niya sa isig ka tawo, halin inisya sa Dios. Connected siya sa Dios kay pwede ka man abi maka show mercy nga hindi damo man maluluyon nga tao eh.
0: Oo. Damo luluyon nga hindi iya parios ang kapag ka maluluyon sang Ginoo.
3: So ang meaning diri nga kindness is rooted from God's love, rooted from God's kindness. God's attribute.
0: Yeah.
3: Ka naman sa
0: yeah. Pastor. Before na ko na tag sa mo Pastor. Ang akong diribra nakita, yung initanan, patience, kindness, nag-rejoice, nag-kalipay, bears all things, believes all things, hopes all things, endure all things. Diri na ako na kinademonstrate niya ni Jesus dito sa cross, sa Kalbaryo. You see, gin-challenge siya kung Diyos ka panahog na. Iya na ginpugong, he endures that because that's the only way he can save people. Kay kumanaog siya, sino man kamuan, wala lang mo kumalingking sa power ko. But Jesus endure. Sakit na kayo nga i-challenge ka. Oh, may tani kung niway ka mahimo, pero kiti, pwede mo mahimo, yet, imong ginpungga. Yes, Pastor.
1: So, nabilin di pra, dari Pastor, no? Sa siling na siling ni Pastor, karado ka gina. And I agree sa iyang... it's not only that love is an attribute of God and ang gugma should be done. It's not only a description. Kaya kung kaisa, muna eh. Perte ang aton hambal kag sermon na hanungod sa gugma. Kag ang description nato na hanungod sa gugma. Pero kung kaisa daw, sana siling mo man, Pastor, inisya na fulfill wala I don't know sa aton ako makonfess ko yan I cannot fulfill all this only Christ
0: si Kristo kuno lang si Kristo that's why amo na yeah go ahead
1: so and then the last thing akong din nakita Pastor kay kagina sa lini Pastor Carrado is that ang kaalam wala sang pulos islan siya sang bag-o nga ken alam kay ibalo sang Ginoo ang pagpamulong sang propesiya kag ang gift sang pag panagna manginwalay kapuslanan kun ini siya ang iya tinutuyo sini iya na ma-fulfill so pero ang gugma lang gid ang ma-endure ang magapadayon in the sense that it is attribute of God being the attribute of God it endures God he himself in such a way.
0: Yeah. Okay. Kadamo pagit pero kiti wala na kita panahon kinalagas kita. What love does not do? Kay na dito sa Lones, what love does anong nahimo, anong mahimo sang gugma. Karon sa aton nga ano ni nga Tuesday, what love does not do? Now this is negative. Yeah. Dokrap maika
3: So kung imo makita no sa piyak pito area 8 do tuod di siya nga kung kaisa maglantaw ta damo negative makita kaysa positive kay no pero ari ang love does not envy again enumerate diri no love does not boast sa Ilunggo
0: magpatikal.
3: Okay. Love does not puff up and does not behave rudely. Does not seek its own. Does not get easily irritated. Does not keep records of wrongs. Does not delight in wrongdoing. Tinawag mo na yung terming na obrata?
0: Yeah.
3: Ang mali Pastor Blanca kayo na? Nga kung ang tanan nga gugma base lang sa tao hindi ta ma-appreciate hindi ta ma-appreciate ang gugma nga ginatawag sa Biblia kung ang gugma nga ara sa aton nga nagapangibabaw sa aton no nakabase lang sa aton nga pag-intindi kung ano ang gugma feeling lang abi or whatever hindi siya nakabase sa prinsipyo sa Biblia, bisan sino ma
0: madagdag
3: gidiring mga pamaagi or negative no nga description sa buluhaton. And I believe everybody maigo gidiring ang mga mensahe nga ini. Pero hindi ta magproblema no. Para sa ako pastor, hindi ko magproblema kahit sa aton gi-emphasize kagaya na attribute ni sang Diyos mo.
0: Yeah. Mm.
3: And God's attribute can be communicable.
0: Mm-hmm.
3: Ma-share ni siya. Pero hindi ta
0: ma-kompleto.
3: We can be like God, but we cannot be equal with God.
0: Yeah. We can be like, but not God. Equal.
3: Not like God himself.
0: Yeah. Yeah, Pastor.
1: Yeah, sa punto ni Pastor Carrado, no? Because only God is an absolute. Again, share yan na sa aton. We cannot be an absolute as God. So, nag-share lang ta sa iyang attribute. Pero Pastor, no? Dari, di kong kuwaon ta ni B ang not. Kuwaon ta ni B ang gugma. Does not. Kasi siling niya wala. Amuni ang wala ginahimo sa gugma. Pero kung kuwaon ta na ang wala, so amuni ang makatabo sa ato iglesia. And do you think it is happening in our church today?
0: Yeah, arang gijaya. Ang pagkahisa, okay? Ang pagka ako-ako, ang pride, ang pagpakita-kita, ang walay batasan, hindi okay? Ang iyagid ang buot matuman. Hindi nga high blood about pertigid ining ako nga kamot ni ako lawas ko na bautismoan pero ang kamot ko ay ni na sumtomo is too big o kag ang disadri hindi madumot hindi damo tao yung tamnan ng ikakawayan ay hindi malipatan ang mga hinimuan ng malain tubtob sa kamatayon and that's love that's not tani amuna nga initanan madula once we have Christ. Amon ni aton nga sa Wednesday balik ko sa imo pastor the portrait of Jesus ano ni Jesus is patient kind suffer tanon
1: sana salinan nato kag ina pastor no because tungod sa Ginoong Hesus love is the attribute of God so sa sininga bahin ginpakita ang fullness ang kabug-usan sang laragway, sang gugma, ginpakita sa ato ni Ginoong Yesus. So, si Ginoong Yesus, sa bugos niya nga pag pasensya with all the patience and imagine, sige mention ni mo kagina, ato na siya dito sa cross. Sa aton nga pagkatao, hindi naton mahimo nga maglumpat ato kagabaslan ang magyao-yao sa aton. Pero si Ginoong Yesus, tungod kay Diyos, siya pwede kag saranggid siya. But then, he gininsultuhan siya iya mismo mga tao wala nagbaton sa iya ang tao nga gitingwaan niya nga luwason amo mismo ang kasikway sa iya so God demonstrated his patience God demonstrated his kindness despite of the cross despite you mean death for him he meant to save bisan patyon mo siya pero ang iyang gusto sa imo luwason kapag gihapon niya. And I don't know. Para sa ako na, I don't know kung may ara ko perspective ka nga isa na. So Jesus rejoiced. Si Ginoong Jesus nagkalipay siya sa kamaturan. Kag sa lunsay lang gid nga kamaturan. Jesus also hears and endure all things.
0: Yes. And that's correct. Imagine bala, no? Ang portrait kay Jesus ang gugma sa Ginoong. Dira kay Jadok sa iya mga pagpaka kamatay sa cross. Kaya, imagine bala, kita siguro pwede tayo mapatay. Pero dying death as a criminal, wow! Wala kasing hinimuan ng malain, yun eh, patyon ka as a criminal. Yet, Christ bears all things. Ang mga tao nga imo ginayo, amo pang nagsinggit, ilansang sa cross. Betrayal sa tao, sakit kayo na. Ang imo nga hinigugma are the ones who disowned you. And that's it. But Christ show everyone nga siya mapisinansyaon, siya is kind, siya nagakalipay sa kamaturan, endures, bears all things, and believe all things. Dokra.
3: So, siling diri no ang ganang ko diri nga gamba diri nga samtang ginambal ini ni Pablo, ginasulat ini ni Pablo sa taga Corinto, si Jesus ang ara sa iyo na una.
0: Amen.
3: Samtang niya gina-describe ang gugma ba. Si Jesus ang ara sa iya nga mind. So love as defined by Paul is a portrait of Jesus.
0: Yes.
3: Or let us say Jesus is the portrait of love.
0: Yeah.
3: Love is the portrait of Jesus. So amo to gyambal ko kagay na sa grammar, sa Greek grammar no. Pag maghambal ka descriptive, ambal ko Jesus, God is love. Ang Diyos gugma, descriptive na. Pero magbalik ta doon mo na ang gugma Diyos, attributive na siya. Hindi na pwede apply sa tao.
0: Yeah.
3: Kaya na pala magambal ta, God is love, of course, yes, all the time. Yes, love is God. Pwede mo balik ta ron. God is love, love is God. Pwede mo na balik ta doon. Pero kung tao, Rafael is love, pwede.
1: Pwede. Yeah.
3: Pero love is, no, hindi pwede.
0: Yeah.
3: So sa tao, hindi mo pwede balik ta doon ang ining dalawa ka description grammatically because siling diri only Jesus is the portrayal, the real portrayal of Jesus portrayed as love.
0: Sa Cebuano, hulagway sa Ilonggo, laragway sang Dios. No? Yeah, bow. Doon na lang kami na ito na bilin. Hope, faith and love, but the greatest of all is
1: love.
0: Is love, Pastor.
1: There's a point kagina Pastor Hernandez. Love is enduring. Ang pagtuo, ang paglaom, ang positibong paghulat sang maayong matabo sa aton, eventually will be fulfilled. Matuman na siya sa aton. Ang aton nga pagtuo, matuman man siya sa aton kung si Ginoong Hesus mag-abot na sa aton. Pero ang magapadayon sa gihapon sa wala ay katugtuban. Amo ang gugma sa Ginoo.
0: Yeah. Kahit God is eternal. God is love. So love is eternal. Pero ang paglaom niya tapos sa abot si Kristo.
1: Okay na.
0: Nag-fulfill na. Ang pagtuoya pag-abot ni Kristo fulfilled na. Pastor Raf.
3: Although dere gambal sa itong leksyon nga although pwede man nga ang faith kag ang hope will also last forever.
0: Yep.
3: No? Pero nga greatest gid ang love no? Nga greatest gid ang love gawas nga gi-explain ni Pastor nga eternal tungod kay it express you know an eternal attribute of God. Well, kung imo i-gamitan sang logic, since love is eternal, therefore, love is the greatest.
1: Okay.
3: Amo na ang akong nga explanation, Pastor.
0: Yeah, and that's correct. That's correct. Nobody can argue. Yeah. Kahit you see, tatlo gin-describe ni Pablo, pero iya gin-qualify nga ang pinakadako, the greatest among the three is love.
3: Yeah.
0: They are all good.
3: Yes, yes.
0: Yeah, but if you will qualify them, the greatest is love. Why na kita panahon, mga kauturan? Mga ano lang ko kay Pastor Delbert, yung mga last take, mga pamilin-bilin, and then eventually, si Pastor Carrado.
1: Sa itong mga hinigug mga kauturan, akong ginapangabay, kaga akong ginapangamuyo sa Ginoo nga kita magaluntad, kaga magagiho, kaga magahimo sa mga butang, suno sa gugma sa Ginoo sa aton. Apang kung kita mapaslaw, bunayag ang dulot sa Dios sa aton. Pero ang gugma sa Dios is supreme and enduring.
0: Yes. Yeah. Doc Raff.
3: So mga kauturan no amo ni ang akon akon nga naganahan sang aton leksyon ang naganahan ko sa gospel no kay Waay gidya sang lugar nga ang tao magdako pa
0: yeah.
3: sa gugma o kung sa gospel.
0: Mm-hmm.
3: Tanan tao basta mag makainkwentro sang gospel, maano gidya?
0: Makulo.
3: Ano tawag sa?
0: Magkupos.
3: Magkupos. Kanang, o, nang to the point nga ma-encounter ni mo ang si Jesus Christ, hindi mo makita ang self.
0: Wala.
3: Matabunan siya.
0: Matabunan.
3: No? Matabunan. Masuppress.
0: Sa English. Because,
3: and this is the power of the gospel.
0: Amen.
3: The power of the cross. Nga, it conquers all once everybody is in love with Jesus. Yeah.
0: Ang punto dok, maduktan ka gani isang gospel. Madula, ganang kukulingon mo.
3: Yes, yeah. yes.
0: San insansin o ka dato, mga magraanong
3: ka. Huwag ka status
0: yeah. to. Wala ni status, ko symbol dri. Once ang doang, ang gospel, ang maing balita, makaabot sa imo. Makaigo sa imo. Doktor man ka, engineer man ka, ukon, ordinaryo lang ka. Everything will change in you. Kabay pa mga kultura. Nga muna. And then, that's love. Amula na ang gugma langit nga wala sang kondisyon mga kauturan nga gugma sang Dios. Amuning mag-airal sa sulod sang iglesia. Wow! Wala problema ang iglesia mga kauturan. Galing kay ti pike nga gugma ang aton ara sa aton. The love of Christ alone will change the picture of our church.
3: Amen.
0: Sa hindi pa si Doc Raff magpangamuyo mga kauturan, ato na naipasalamatan si Sir Alex Federo and Ma'am Jena Federo Ilumer, Jimmy Trino and Anneli Trino Perdido, Pastor Phil and Marlene Peregrino, Iboy and Jessica Malabanan, Juhan and Myla Susana, Jet and Susan Caro, Dr. Norvin and Ma'am Rosalina Hevieso, Junjun Luciano and Goldie Joligi Jr., Ido and Fee Midon Van Dest, Elder Herbert and Ma'am Evelyn Tamoni, Dr. Irwin and Doctora Ruda Hardinico, Dr. Balijong, Leopold Balijong and Ma'am Ivy Hope Balijong, Helen Barbasa, Ladel Labalan Gastwood, Marlobel Hiruta Loren, Cag, Sister Antipas Piedad. Yes, Doc.
3: Magpangamuyo kita. Amay nga balaan, tagiya sang amon nga kinabuhi, kagamo ang tubdanan sang tanan nga gugma. Kami amay padayon nga nagatugyan sang amon kagalingon idalom sang sining nga gugma nga sa diin amo lamang ang perpekto nga expression sang gugma sang amay kag ini nga gugma nagpadayag pinagi sa imong anak nga si Ginoong Hesus. Kabay pa ini magapabilin tagstagsa sa amon nga kasing-kasing padayon kami tabunan kag mabatyagan namon ang susama nga gugma sa amon nga kinabuhi kag amon mapadayon man pakita ang portrait sini nga gugma sa amon yes. isig katao.
1: Yes, Lord.
3: Padayon ni i-bless amon nga mga sponsors sini nga programa.
0: Yes.
3: Tanan nga mensahe nga gina-air sa YouTube, sa radyo. Kabay pagino, padayon nimo nga i-bless ini hangtod nga madamo pagid amo preparar sa imong ikaduha nga pagbalik. Amo na yung ginigampo sa ngalan ni Jesus. Amen.
0: Amen.

0: What a Savior he is. Thank you, Lord. Thank you, Lord.
1: K5.
2: K5?
1: News FM.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
0: K5 News FM.

sa kadamaan sang katawhan, apang amang sumulono ni Kristo, mas may balaan na tawag. Magwa kamo sa tunga nila, kag magpain kamo siling sang Ginoo, kag hindi kamo magtandog sang mahingko. Sa kapawa sang pulong sang Dios, inpakamatarong kita sa pagpahayag nga ang pagpakabalaan, hindi mahimo nga matuod-tuod nga wala nagapanghikot sining bugos nga pagbiya sa makasala nga mga pagtinguha kag mga pagpahamuot sang kalibutan. Sa managatuman sang mga kondisyon, magwa kamo sa tunga nila kag magpain kamo kag hindi magtandog sang mahigko ang saad sang Dios amo. Batunon ko kamo kag mangin amay sa inyo kag kamo mangin akon mga anak nga lalaki kag mga anak nga babayi nagasiling ang Ginoo nga makagagahom. 2 Corinto 6:17-18. Pribilehiyo kag katungdanan sang tagsa ka Kristiyano nga makaangkon sang manggaranon kag bugana nga inagihan sa mga butang sang Dios. Ako ang kapawa sang kalibutan siling Jesus. Siya nga nagasunod sa akon hindi maglakat sa kadudulman kundi makaangkon sang kapawa sang kabuhi. Makuturan kabyanan, way na magkita sing timpo nga magbadayon pa sa aton nga palatutunan. Sige hapon aton tapuson sa lubo nga pangamuyo. Dakilang Dios na sa kitasan po kayo ng mga langit. Muli kaming dumulog sa inyong banal, luklukan at pinasasalamatan namin muli inyong dakilang pag-ibig, patawad gamay. Maraming salamat po sa pagkataon inyong pinagkaloob sa amin. Maraming salamat sa inyong banal na mga salita na kung saan naging paalaala at babala sa bato sa amin. Pagpalain mo man nakikinig sa radyo, pagpalain mo man ang himpilan na ginagamit K5 News FM Philippines at ang CEO Rokmel Oy at pamilya, nawa patuloy ang mga pagpala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial protection. At patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasalaman sa inyo. Ito ay aming hiniling sa magitan ng matamis na pangalan ng Pinesos. Amen.